0: Hidden Paisan Isan Hininga, Palarong Pambansa, no? Ano nga mga event or ano't impagkita? Pwede ba kita magpabilin di top 10 and ano nga mga event at magdadaraha aton itong posisyon?
1: Hagon pag kita ka kay Edward, makuha kita yung mga medalya di itong wrestling.
0: Wrestling?
1: Siguro wrestling. Adha mga 6 nga 8 nga gold medal, makakakuha kita itong wrestling. Pangin ha swimming, makakuha kita in usa or duha nga gold medal. Ngan di diha track and field, bangin may daliwat naton mga 5 nga gold medal. Ngan di diton mga individual events, bangin di diton dance sport, pwede kita itong dida makakuha, kaya una nakakuha kita itong dida. Pero ha mga team games, medyo malabo kita, just like basketball, volleyball. Ay, pwede lang naton makuha team games, di di siguro itong baseball. Ang mga taga Northern Samar kay magkarit dito hira.
0: Hmm.
1: Oh. Madepende liwat ito tirig ka kontra.
0: Okay.
1: Amo nga ni nga ito nga number 10 nga placement ito ng Region 8 an una nga tuig. Kumbaga amo gid ako ito nga challenge yana. Kay ito na akon pagkita yana. Kay syempre ma-improve man gihapon ito mga region di malit ang pipi ng lingkod.
0: Mm.
1: Karo yag maliwat era nga makaangat nga to top 10.
0: Mm.
1: Akon pagkita yana ada kita magmumulay ha 10, 11, 12.
0: Okay.
1: 10, 11, 12. Pasensya na ha kung amon ito akong parit ng mamate yan na. Kahit akong pagkita ada 10, 11, 12, kung sumaka man kita, pinakahataas natin nga makukuha. Number 9. Fearless okay. Forecast 61, point. 59.
0: Okay. Hinot number 1 last year, hininga pala rin pambansa.
1: Oh, syempre, ka K5 Edward, ang National 59. Capital Region runaway winner. Kaya last year, ang Metro Manila nakakuha in 117 nga region gold medal.
0: Okay.
1: Ang number ungan han number 3 bisan pa pagtampuhon an ira mga gold medal kato nga ala han nadagaan han gold medal han National Capital Region.
0: Okay.
1: So no question na ito, no question na ito kay Pepe Edward. It mag overall champion lagi hapon hini itong Metro Manila or National Capital Region. Mag-aagragawan na ito itong 3 4 5.
0: Okay. Given na ito here considering his resources nga may ada dito ha NCR in terms of funds and mga facilities and siyempre harotaas itong standard of living maruupait kabuhi itong mga tao and matatranslate ito hin mga kabataan nga mga competitive kakipim-kipim alang man gimiminus nato mga taga Eastern Visayas kay labot la usakit at mga pobre nga rehiyon na Pilipinas
2: you know.
0: Okay.
1: So amot nga advantage sila dito kay bisan ko nito itong mag-upay din hira pa nga naging kukuha. So okay. Nagroy kita yung kalugi.
0: Okay. Sige. Ano ang mga event nga early pa nakakuha na pagdaragan na pagtikang hini? I understand. Di na pahan na Sabado, may din na mga event nga kundiin. May mga taga-Eastern Visayas nga nag-participate. Ano na baga sitwasyon hini? May mga nakuha na ba kita ng mga pagdaragan ka K5 Kevin?
1: Amo niya nit maupay ka K5 Edward. Kay kun ano ang nahitabuhan o nga tuig, kaya o nga tuig dito ay Ilocos Sur, ang gisasyahani nga gold medal in nadagaan ang Eastern Visayas.
0: Okay.
1: Dida ang 3,000 meter run ang secondary girls. Nga natabo na liwat ito kanina ang alas 6:30 han aga.
0: Okay.
1: He Crisia May Taharos, Crisia May Taharos nga taga San Miguel Leyte, nga atleta han Leyte Sports Academy, back-to-back gold medalist and 3,000 meter run secondary girls.
0: Okay.
1: Iya po good na break ani record han una. Kay han una nga tuig 10 minutes and 18 seconds. Yan na ipagbanabana 10 minutes and 3 seconds.
0: Nagtikalaksi.
1: Yeah, okay, Pepe Eduardo.
0: Okay.
1: Waray good niya. Kay ito nga 3,000 meters, kuan man ito kalibot, usak, pito kalibot, itong oval ng tunga. 7 okay. And a half laps.
0: Okay.
1: Take ang pagtikang, waray good niya buhi ang pagtrangko. Nga cool. Narit makaruroyag kay Pepe Edward. Ang nasunod ay ang silver medalist, ialagi hapon teammate, the Angel Lumakang, nga taga
0: Taga din?
1: Taga Albuera.
0: Albuera.
1: Hmm. So, tikang ko ng pagtikang, permihira nagdidikitay. May da mga instances nga natryhin pag-insima hi Lumakang, pero tagpira la ka seconds, na binabawi ni Taharos ay pag-una. So, klaro good nga hiyalagi hapon. So, back to back in yan. Una nga tuig, nganya na nga tuig. Sering niya kay ma senior high pala hiya next year, iya paging tatarget nga duha pa nga gold antes kuno hiya gumawas di dahiton high school. Amit okay. Pinakamaupayan ang notisya. Okay. Kay may ada na kita usa nga gold ngan usa nga silver iton Eastern Visayas apag kaya na. Okay. Kita idahan nga nakakuha in gold medal.
0: Gold, pinakasiyahan ha, nga dapat pankuan ini. Panbalita ko din didiha aton. Kitang pinakasiyahan nga nakakuha han gold medal. Ha, athletics. Okay. Athletics.
1: Okay, Pepe Edward, ini nakakuha kita ng exclusive interview. Actually, pati ang pagdalagan, ang actual nga paprumba, nakakuha kita ng video, posted na ito, pati ang aton exclusive nga interview at ito nagihapon.
0: Okay.
1: Adito't aton Facebook.
0: Yan, kinanglamag kita hirahaton kay 5 News FM Tacloban Digital, kaya adot mga balita pati ito palarong pambansa, kitalat may dahitong comprehensive coverage din niya station. I mean, din niya Tacloban. Okay? Sige. Hino nga mga opisyal nga taga didi aton ang nakadto kakuluman opening para i-cheer and you know i-boast ang moral na at mga atleta. Hirahin nga mga opisyal sa nakadto kakulup.
1: Waray nagpaka-observer ka kay 5 Edward kay igin bawal didahan delegation nga may ada mga LGU officials. Diri ang, pwede nga maupo dan parada.
0: Ang ngayon, waray na ipal.
1: Waray mga politiko.
0: Alang man pagpaipal ano, but nabilib ako ng mga politiko nga may dira mga initiative and supportive right on atong sports development program.
1: Waray ka kay Feb Edward, gininobserbaran ko waray.
0: Oh, waray nga yan.
1: Oh, waray politiko. Ang mga regional directors, assistant regional directors, ngan kun mayada man mga politiko, ginpaka din na hiraha grandstand. Dire hirama pa rin, upod ang mga atleta.
0: But hinun imo naobserbaran ng mga tangadidi nga mga politiko haton?
1: Ako na nabatian kay Feb Edward didahan Biyernes pagkadto kuhan billeting area han Region 8.
0: Oh.
1: An mayada impormasyon Hikalbayog City Mayor Munmun Oy.
0: Okay.
1: Pero nakabati ako makipag-coordinate laanay aira kay di pera sigurado kung pa-off doon.
0: Okay.
1: Di itong linya mga politicians, mga LGU leaders. Pero kakulop na kumpirmar naton nga waray gin pa-upo di dahan parade nga mga politician, mga officialis in LGU.
0: Okay.
1: Ngan, idugtong tanalain, waray ka dayon ni Presidente Marcos ani pagkadi. Supposedly, iyan keynote speaker, tub-tub nga natapos nala, waray igpahayag kung anong rason nga waray madayon ang presidente pagkadi nga hiyaman unta naka-schedule. Pero kakulupan aga nakahalata na kami nga dire madadayon ni BBM kay waray mga presidential security guard ay presidential security group ngan waray mga sweeping clearing operation nga ginbuhat.
0: Okay. Kumusta man at team hiton K5? Okay ba kamo kay di kamo makakapadangat ini nga mga balita kun ginugutom ka mo, diri ka mo well rested, and etc. Okay, ano't baga maupay nga balita para hayo nila?
1: Eh, nagpliti kita yung usang nga balay.
0: Oh.
1: Sagod nga balay, may upat nga kwarto, duha nga CR. Diri gad kahaluag, may daduha nga kwarto nga aircon.
0: Okay.
1: At to ini Habarangay Hubang, San Francisco, 7 kilometers, di kang didihiton main grandstand.
0: Okay.
1: So it aton hini routine kay Feb Edward. Amon init sinisiri nga trabaho lang.
0: Ito.
1: 3 o'clock nagkakamata na kami.
0: Okay.
1: Kahit aton Peter Vice President for Operations Eljan Castanyo. Amot nan mumukaw mismo pagkaka 3:30 nga baga mamingaw pa. Kianit nan mumukaw. Kamata na, wake up na boys kay
0: okay.
1: Kay adin na kami naka-deploy alas 5 palit maagahon.
0: Ito.
1: Kung hainit amon mag-try. Kanina nga ni, hiyakong giyuna. Waray at maghulatan. Tutulit amon vehicles, by the way. Duha nga pick up ng usang van.
0: Okay, kanang K5. Kanang K5.
1: O, kanang K5. Waray na maghulat, nag-commute na lang ako. Lumakat ako dito mga alas 4:15 pala.
0: Ano sinakyan mo?
1: Karoyag ko nga maka-exclusive kita han pagdalagan hinini Miss Taharos.
0: Ito!
1: Kay alas 6 sa petrol.
0: Hmm.
1: All in all, maupay natin kabutang didi. Nakakag-live kita itong mga basketball, volleyball, ng iba pa nga mga events. Kanarit maupay.
0: Ito.
1: Ito gamidya, libre gan lahat pagkaon.
0: Modro! Ngayon, pamahaw tayo ito iklop.
1: Ah, di hamidya center, breakfast, lunch, and kun may ada pa sugat kagabi kay may ada man tubtuban ng gabi an event an opening may da pa dinner.
0: Oh, ngayon. So, ano

0: May dais na
1: Mudo.
0: pagkakakulo, may dais na
1: Mudo.
0: Ko kakulo panog to. Sering ko oyo. Alas 12 na oray pa kami tatawaga.
1: Oo.
0: Sige na, pero si Platgard kon pinaka in charge ng pagkaon, iya kampayon. Sir, pwede ba ikaw iton mag-lead iton prayer before meals? Sering ko, sige ma'am, kaya kahit may uuna iton pag-buffet.
1: mo ba it pagkaon nila dida?
0: O mo, pa'y kompleto.
1: O nga yan.
0: Duha nga sura ng may dautan, ng may ada fruits per me.
1: Diri malilibag pangulit mga taga K5 ha, bugos nga Pilipinas. Nga pabida, ginutom good kami dito ha, prosperidad.
0: Adi, K5 Eduardo.
1: Okay. Oh.
0: So, ikaw nalit bahala didi kung baga magbibinalik balik ang adwit buffet.
1: Okay. And then, mamay kalahito ano ka K5, Kevin. So, anay daw, hirayin nga mga media organization nito, ada.
0: Damo ka K5 Edward ita adi ang mga national media ang hin local media ang hin government media.
1: Okay.
0: Pero tikang region 8 waray ko pa na obserbaran nga iba. Ambot la kon may ada di. Pero ika fourth day naman yan ha, tikang pagkaabot nga di. Ambot la kon may ada di taga region 8 pero waray ko pa na sipatan.
1: Okay.
0: K5 News FM la ada ita adi tikang di da Eastern Visayas.
1: Naga K5 News FM la ta ada. Ha, yes, prosperidad. Wala iba.
0: Wala makakita. Kay kun may adad to kay Pai Edward, di kakadungan ko adto kakulop. Didto han nagihinulat han parade an Ibraha.
1: Okay.
0: Man sipatan di.
1: Mamay kala ito ka kay Pai Kevin nahadap na pasoy kagun nga daha prosperidad. Agusan del Sur. Para let suporta naton itong sports ha Pilipinas because nagtutuo kita ng at mga kabataan nga ma-engage sa sports. Disiplinado gayon and magiging maupay tira well-being and magiging maupay hirang partner in nation building kay mga discipline hirang mga tao. O sa ito dapat nga pag-tiiran natin kung kay ano nga dapat natin suportaran ini nga mga sports development program labi na local level ka K5 Kevin.
0: Tama, ka K5 Edward.
1: Hay, kay kung may iba ng laniran 1 trillion nga po nga flood control project anomaly, bisala 5 billion ging kada itong sports development program ha. Pilipinas kada tuig, may pan world class kita, dirila kay pan inin Ibraha or palarong pambansa or dirila parahin mga ASEAN Games, pwede kita pan inin Olympics. Ako I believe nga damo talent din na Pilipinas, but diri man sugad good ka maupay itong programa itong gobyerno ha sports. So, misline it, tagan 5 billion para sports development, gulpin ito ka kay Pipe Kevin.
0: You're correct. Tama kay ito kay Pipe Edward. Ito nga kaupeliwat din eh kay may ada direkta nga komunikasyon hi Palaro Secretary General Deped Yusik Garmangan, Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio salit daro dako iti ginahatag yan ang pundo tikang PSC tipakad ko Deped.
1: Okay. Sige, diri ko nek abagi istor buhon kay damot aton mga damot imi ka cover dida. Anakon labaga karuya nga mahibaruan kun kumusta kamo, kumusta na aton mga atleta, ana aton mga ang gatanan nga delegation from Eastern Visayas and so kay okay man ngay anhira nida pati ikaw okay gihapon so baga huyaya git pamurubuot namon didi ka K-Pipe Kevin. We hope for the best and we wish all of you the best of luck para make us all proud kita nga mga taga Eastern Visayas ini nga palaron pambansa ka K-Pipe Kevin.
0: Okay, damo pa ini nga mga updates sa aton ipapadangat, ito na aton masunod nga mga public affairs program, ngan bantay niyo ito aton mga posting, ito aton mga update dito na aton Facebook page. Paran palarong pambansa 2026 live and direct, ikang didi ha Prosperidad Agusan del Sur. Ka K5 Kevin Siosana paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, asyodan ng Tacloban ngan bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
2: News FM, Palarong Pambansa 2026 Special Coverage.
1: Okay, oras mga K5 habagos nga Pilipinas.
2: Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:16 sa Island. Alas 8:16 sa Isna. Amon tika K5 Kevin Susana. Live and direct tikang ha Prosperidad Agusan del Sur. Bagawali pa niya maging kakitang ibang media organization or personality from Eastern Visayas. Iyalataan to, this is the fourth day na. Naad to yes, ang lit pahimulsin nato nini, din niya K5, kamong amon mga magkirita, man marati. Di nila niyo magkukuha ini nga mga information, may kalabutan hiton, 900 ini nga mga delegado. Tikang hinin unom nga probinsya. diniha

0: opening soon.
1: Igin pamaymaroohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
2: Hingiap pa niyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options takloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya ang print options takloban, namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
1: Mga kakifarb, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop. Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
3: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlans ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble. Kumpara sa iba, DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. ang alkaline na vitamin C.
8: Health! Health! Alert!
9: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay, or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500.
7: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
0: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban sa mga free radicals
0: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
0: Mag DTX 500.
7: DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C,
8: health, health, alert!
9: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: Health! Health! Alert!
0: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
4: DTX Coffee Mix, nagkape ka na. Dito sa mga butika.
12: iCare Gold.
13: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Puro Delos Pueblo!
17: Oras mga kakipay pa lang sa 8:30 na balik atin nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Hulat-hulat ang lahat natin. Ito natin mga kaopdanan news center. Prosperidad Agusan del Sur para at iba-ibaluot ng mga balita tiyangit at mga kaopdanan dito. Okay, isa rin ko pa 15 man ining aton coverage team. Higa nga magkalanlain ng lugar hinin nasod Pilipinas para i-cover ining palarong pambansa 2026. Hulat-hulat natin mga kakipay. Kanina, saan kita magpasulod ang report ni Kevin Susana? Ginhingadayan natin ang mga sweldo hinin mga senador, okay? Balikan ko la, hinin kada senador por lo menos na gross siya hin sweldo ng mga 4.2 million annually. 4.2 million annually, gross iton. Ito imparaha iya, okay, para senador. kinita ko inididing itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each senator. Actually, ang 2020 pa ini. Amo man lang mag-available liwat nga datos din yung website ito na commission on audit. Ano? But siguro may din na ini-updated. Ano? But anyway, since kadamaan itong atong mga senador, inaada pa yan na, okay, nagkakalingkod pa. For example, he Cayetano, ada pa hiya. He Duhang Cayetano, he Ronald Bato de la Rosa, ada pa. He Laila de Lima, waray na Drilon, waray na. He Sherwin Gatsalian, ada pa. He Bongo, ada pa mga ka-K5. He Honteveros, ada pa. Lacson, ada pa. He Lito Lapid, ada pa. Marcos, ada pa. Waray na yung money. He Pangilinan Francis, ada pa. He Soto Vicente, ada pa. Villanueva Joel, ada pa gihapon. He Villar, but di rin na... He Cynthia ta ani but itaada an yung mga anak ni Mark and ni Camille, okay? He Juan Miguel Subiri, ada pa mga ka-K5, okay? Didahan 2020 audited ini nga itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each senator didan 2020. Okay, audited ini itong COA. Didan 2020 gumastos kita nga mga Pilipino hin 20.2 billion pesos para pag-maintain hinin Senado, hinin Pilipinas. 2.2 billion pesos. Ini nga 2.2 billion, para lang kita mahibaro kay amot nagkakasaramo kaya na diha Senado. Nababoy na ini nga itong Senado. Darahan latest development. Ano? But 2.2 billion 2020 ini pag-maintain itong Senado, itong Pilipinas. Naglalakip ini itong sweldo, hit mga senador. It era Senate don era extraordinary and miscellaneous expenses. Take note ha. Labot at era sweldong maabot na yan ng 4.2 million. Kaya una, aada mga 3.2 million la ang sweldo kada senador kada tuig. Hatong nga tuig na 3.2 million la. Yan ha, 4.2 million. May tungod han inin salary standardization nga bag-o. And ada kita third tranche yan na. And last next year, 2027, last tranche ini, parang bago nga increase ang mga magtatrabaho sa gobyerno nga upat ka beses. Hira nga nag-increase. So yan na, mga K5, naabot ng 4.2 million. Okay, kada senador, kada tuig. Okay. Had to, mga 3.2 million. Now it's 4.2 million. Now, din ang 2020, gumastos kitahin 2.2 billion para nga tanan nga mga senador. Okay. Ano ang breakdown ka kay Bob Edward? Ito nga 2.2 billion. Swilduhan mga senador. Okay? Kahit nakabutang dididuduhan nga item nga nasa ring amounts paid to. Sa manikanganing amounts paid to, mga kabaraydan ba, gastos, nga igin bayad, igin hatag nga doon mga senador. Okay? May daliwat din ito nakabutang expenses incurred for. Mag-iba. To, and four, mga ka-K5. So for example, ano yung amounts paid to? Swelduhan mga senador. Okay? Senator salaries. And senators extraordinary and miscellaneous expenses. Warin ako di ragagastosun. Warin ako may iba na tira kwarta. Ito tira sweldo. Kaya oho, labot na tira sweldo. May dapat nila tinatawag nga Senators extraordinary and miscellaneous expenses. If I'm not mistaken, amo ini nga pundo nga ginahatag haira nga diri igin sa subject itong usual nga liquidation of expenses, okay? Kay nga tanan nga mga gastos at gobyerno ginliquidate mi ton hiya as proof nga ginastos mo ito kun ano-ano gin pahinungdan hiton nga expenses. So, senators extraordinary and miscellaneous expenses. Okay, now nag-iiba-iba it kantidad kada senador kay depende kung may ada ka chairmanship in committee. Kung official ka pa, for example, Senate pro tempore ka or majority floor leader, tapos may da ka pa mga chairmanship in magkalain-lain nga committee, mas nadarod ako itong imo extraordinary and miscellaneous expenses. Nga di kita kan De La Rosa, kaya mo man ito ginistoryahan niya na naton, okay? So for example, ngayon kita kan dilaro sa mga kakipay, masasayod kita hini. Dinahan 2020 ini pamati ko, rin mga pinagkaiba, bangin mga nag-increase pati rin ni budget. For example, dinahan kan Senator Dilarosa ang 2020, aniya sweldo is nakadahat mga 3.2 million. May dani extraordinary and miscellaneous expenses as senator nga 6 million. Dire ni subject in liquidation, ginihimuan la ni rin certification. This is certified that the amount of 6 million was spent in blah blah blah in connection to my legislative functions and duties. So, 6 million. Pwede ni ra ibursa. Himihimuan la ni ra, mahimo la rin certification, di ni ra ma-produce mga resibo. Kung tipaunan o nir, naging gastos itong kwarta, mga kakipay. So, 6 million. May daliwat niya 3.6 million para sa nga committee. Nakabutang lalidi, committee A, 3.6 million. May da committee B, 1.2 million. So, hausa katuig, he Senator Bato de la Rosa, dinahan iya extraordinary and miscellaneous expenses, may da niya 10 million pesos. Ito nga 10 million, pwede na ito niya dirigastoson. Kadi ka ginaaruan resibo, certification la. Mamay ka lang ito. So, may dapalat nira local and foreign travel. Wow! Nabiyahi ka nga happy anhelate, o kung ngayon nga mga biyahe mo, maging chat-charge mo. Yung chat-charge mo, waray, walang uhi, walang luhaan na senador, mga kakipip. Saan, let's sige, tira balik-balik nga na nga. Karuya gud nira mag-senador. So kan kanda lito lapid ngan Robin Padilla. Wala na magud nira damo nga mga project ka pelikula. Marupa ini nga pagkabuhit pagiging senador. Kay mamay kala ito may sweldo ka nga 4.2 million. May 10 million ka kada in a tuig nga extraordinary and miscellaneous expenses. Hain ka pa hiton mga kakipay. Kung nagaka-kickback ka pa, so kanhini nga mga report parte ang pagtaga flood control project nga may danira by the hundreds of millions. Di paldong-paldo mga kakipay. Kita ka hini ha. Oh. Tapos may dala din salaries and benefits han staff. Mamay kala. Salaries and benefits and staff lahat to nga 2020 gumastos in 1 billion pesos an aton gobyerno. Salaries and benefits of staff. 1 billion. Now, may naliwat travel, local and foreign, para hiton mga staff. Mamay kala hiton mga... Yan, kapag istoryahan ta ko ninot mga staff nira. Kay nagawas, nga bagay family affair nala, inin opisina, inin senador. O, ugaring lang, kit nagiging sentro yan, nahi Bato de la Rosa. Nga, kung waray man hiya, di nag-o-opisina, is it not, but, kuan lang hiya, fair nga, inin, isaraan ito nga i-opisina, kaya di man hiya makagtrabaho, kaya di umiskapo man hiya. Katapos, magiginastos kita at panwildo itong mga empleyado ni Hasinado nga wari man hiya dito. Okay? Salaries and benefits of staff pala han 2020, hininga audited expenditures ng mga senador. Suba itong dato sa COA, gumastos na 1 billion parang salaries and benefits of staff. Kaparte nito expenses incurred for, okay? Meetings and conferences by the hundreds of thousands, by the millions. So kung may danira meeting, mga committee meeting, or ano nga, attendiran nga meeting at mga senador, gin-chat-charge nira, may nira pondo meetings and conferences. Waray good may iban itong irasweldo, ngayon nga era extraordinary and miscellaneous expenses. May da pa professional consultancy fee, kaya naman mag-hire man hirahin mga consultant. It problema hini, kung mga miyembro at pamilya gin-hire, di pa unan umatira makakabulig itong imo mga pieces of legislation, nga maging maupay ka dito nga maplastar hinin mga balaod nun nga imo ipakaroyag ipasa, madibati ka, madipensa ka hinin. Kundi rin mga kompetent nga mga tao at imkukuhaon. Mamay ka la, may da pa professional consultancy fee, okay? May da supplies and materials. Siyempre, para ito mayroon opisina, maging maupay at function, makinanglakan mga office supplies. May da di rental of motor vehicle and equipment. Mamay ka lang. Hibato, didahan na 2020, De La Rosa rental, waregad manhiyan rental. Oh. Rental, zero. kainira nabiyahin nga ni sa akin eroplano, sa akin helicopter, ng mga pribado nga mga helicopter, or na hire-hirahin jet para balikan lahira din na maghinulat itong commercial flight kay inin kon imo kalugaringot eroplano nga sasakyan, bisan nga oras pwede ka lumakat, pwede ka bumalik. May detonira rental of motor vehicle and equipment. It iba di divide the million. Hidrilon nga ni 1.47 million din ang 2020. Mamay kalahin eh. Layla de Lima, 1.4 million. Christopher Go, 400,000. Okay. Rental of motor vehicle and equipment. Labot lang ginihingadayan ko kanina nga extraordinary and miscellaneous expenses. May da panira extraordinary and miscellaneous expenses. Mamay ka lang. May da na extraordinary and miscellaneous expenses kada senador. May da pa extraordinary and miscellaneous expenses. By the millions gihapon, dependent mga senador. May da pa other MOE. Other MOE. Maintenance and other operating expense. Kung ano lang ang ginihimuhimuan ni Ren Ngaran ba para ma-justify at kagarastusan hini. Sanglit, total han ginastos kada senador. Okay, hindi kita kan Bato de la Rosa kay amo ton waray na susulod. Do na sering hiya waray ko niya kukubra niya sweldo. So, hindi kita kan Bato de la Rosa. Didahan na 2020 ini nga audited expenditures han kada senador mga kakipay. Okay. He Ronald Bato de la Rosa gumastos kita iyahin 104 million pesos. Didahan 2020. Sering ko pa iyo, nag-iiba-iba iton mga gastos hitin mga senador. Okay? May 95, may 90, may 103, hinunin nga 103 didi. 103, Hipakyaw Emmanuel, 103 billion. Ah, million. In 2020, gumastos kita kan Manny Pacquiao, 103 million. Now, question. Ano man aniya bang naging contribution in terms in mga legislation, naging balaod, na nakapaupahin mga Pilipino? Kayo ho, an usala ni katuing gaging gastos naton na iya. Now, kung mag 9 years hira di da, so ganin ni kanda bato, ngan kanda bongo, kay ma 9 years in hira. 6 years plus 3 years yan na ma 9 years. Mamay kala. Kung tag 100,000, 100 million kada tuig itira gastos, 9 years, hapit 1 billion kada usaha ira. Mamay kala ito, ha? 104 million ang ginastos naton kan Bato de la Rosa didahan 2020. It iba, singko pa, nag-iba-iba. May 90, 93, 103, may the 104. So, imutang nila naton on the average, ada mga 90 million kada senador. Mamay ka lahi doon. Ditaro mamay nga ginagastos nato. Tapos amo na ito na hinanabuyan, ha? Dida ha, Senado, mga kakipay. Atat na atatiran pagbago naliwatin ng liderato yan ang aari damot nagkukuring nga mga Pilipino, padayon pagkataas at presyo itong petroleum products and goods and services. Tapos aadila mga kakipay. Masusugad lahi ni nga kabutangan. Now, aadi good, masyasak good ka mo hinihininkan Bato de la Rosa. Kaya mo, tayagin sentro yan na siring ko pa. And bangin, natatabuliwatin ni haiba nga mga senador. Kay may da mga nag-propose nga why not kahit si de la Rosa, di naman nakag-opisina, gumawas naman ni Hasinado, waray ko nung umescape, pero umescape. Ipailaro ka balito yung protective custody, igokustodiya kahit itong mga senador para di ka maka-arresto, hindi rin ka masiguro, hindi ka makalakat din ang Senado while pending it in pamilihin legal remedy ni. But gino, gulpi naman nga panguwat at utok liwat ini nga mga pahayag ni Alan Peter Cayetano nga, waray umiskapo, lumakat lahiya, kay waray man ni arrestuaran, waray man niya ka-arresto. Lugar, ano man ang bagapulos ang pagpailarom ni Johan Protective Custody? Di ba pagsiguro nga adalahiya Senado? Kita kahit itong mga kakipay. Duro na nga pakainsulto hinin ng mga Pilipino nga ng mga nag-iisip parte hinin nga bagay. But anyway, so may nag-propose, why not isaralan itong opisina kung diri yan makaka-perform para makatipid itong aton gobyerno. Kay ibaga, dita ada ka nag-opisina, kung natadi ka lagawas, nga masin nga, kaya atumat akong staff, padayon matira trabaho. But you know, nakita ini nga mga datos ano, sugad hini nga ka grabe inin garastoson ngayon, ginagastos. Ha opisina pala ni Senator Bato de la Rosa. Puro niya mga kaparyentihan ito na okupar hinin mga sensitive nga mga posisyon dida hasinado. Kay kon mga confidential employee kuno ini nga nagdamo man liwat ini nga mga confidential employee. Kita ka. Itiya chief of staff. Kanina naging hingadayan ta na 1 billion ang ginastos nato na para lahan na 2020 nga mga sweldo han mga staff han mga senador. Isusumpay naton din he. For example, yan na nga fugitive hiya, adi beril ngun hiya at mga otoridad. Padayon nga abrit niya opisina, biswara hiya dito, patit iya mga staff. Ba't kita daw ini? Hit iya mga staff. He Marian Cristel de la Rosa Estuesta. Iya ini anak. Amot iya chief of staff. Salary grade 30. Salary grade 30. Hataas ini nga salary grade. Maram ka mo kung pira itong sweldo? Kada bulan, hini nga iya chief of staff, nga iya anak, 210,000 pesos. It nasunod, anak gihapon niya, Mona Lisa C. De La Rosa Hino. Siguro, nagpakaasawa na ini kay ibanat mga apelyido, no? Ba't mga anak niya? Director 2, salary grade 26. Maram ka mo kung pira sweldo? 131,807. Next, Ruby Ann D. Garcia, Bugto niya, Supervising Political Affairs Officer. Salary grade 22, sweldo 81,796. Next, Jessica May P. De La Rosa, Iya Umangkon, Supervising Legislative Staff Officer 3. Maraming kamo pera sweldo, 116,643. Joanne P. De La Rosa Umangkon gihapon, Supervising Legislative Staff Officer 3, Salary Grade 25, parehas tira sweldo 116,643 kada bulan. May dapat niya usang umangkon, he John Kerwin D. Garcia Umangkon, Political Assistant Officer 2, Salary Grade 13, 36,000 lagad man, 125 pesos kada bulan. May da pa usa, Jose Erwin Garcia, brother-in-law, Iya Bayaw, Supervising Legislative Staff Officer, Salary Grade 23, sweldo 91,000. Ronald Yambao, brother-in-law, Political Affairs Officer 2, Salary Grade 13, 36,125. Rebecca Comandante, Sister-in-law, Political Affairs Officer 3, Salary Grade 15, 42,000 kada bulan it sweldo. Sister-in-law nga usa pa, Jennifer Comandante, Political Affairs Officer 3, Salary Grade 15, 42,178. Ini palahira mga kakipaib, upod ni Senator De La Rosa, kada bulan nagastos at gobyerno hin 1.2 million pesos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Igin tutugot ba't sugad hini, ano? Nga kadamuhin in mga paryente mo, bugto, bayaw, hipag, mga umangkon. Okay na ba ini? Nga, kaya na, nagkagawas ini nga mga information. I-check daw natin lo at ibang mga senador kung hirayin at irang mga staff. Ini, it's all in the family, pamilya. So kung mawawara si Senador Bato de la Rosa, okay, may nagsuggest nga why not isaralaan na ito pending until such time nga makabalik hiya, kung makabalik pa hiya. Dakot matitipid ito ang gobyerno. Siyahan nga pa kaya na allowed ba't sugan hini ka damo nga mga, ang siring ni Senador Bato de la Rosa, mga confidential fund din eh. Ano, I mean, confidential employee. Ba't sugan hini ka damo, pero yung hirangatanan nga ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O po na iya, unsira nga tanan nga magkakapamilya, kulang nalang asawa hining mga dada mo ang kakipan. Okay. Duha nga anak, tapos bugto bado kada mo ni mga KPM 1.2 million hirangatanan. So kung tindahan unom kabulan nga nagtinaguhiya kay wari man kunya kumarawat ni sweldo hanpira na kabulan nga baga apikinhan niya nga pagbalik niya. So karag singon mga gumastos kitahin mga 7 million hanira pala mga sweldo. Anira pala itong mga sweldo mga gakipad. E ginihinga dayan naton. How about ang mga other MOOE nga adididihiton na ira audited expenditures? Okay? How about ang rental of motor vehicles and equipment? How about ang supplies and materials? Okay? How about ang mga professional consultant, consultancy fee? Ang mga ginaatenderan nga mga meeting for an on his behalf? Kaware man niya. Okay? Igin charge ni rangatanan. So kung imo pag imo isusuma total ini nga tanan gulping nga kwarta nga nakakarag hining gobyerno nga waray man klaro nga output kay waray ang senador. It question pa hini, okay, granting nga igin tutugot itong gobyerno nga mga kapamilya mulat magkapot hining nga mga posisyon na imo opisina. Granting nga igin tutugot itong gobyerno. It sunod nga pakianan amo ini. Are they competent? Are they qualified? Kay nga magkapot hining nga mga posisyon. Itong diri la ba kay nakapabor ka nga nabutang ka itong hindi na nga posisyon? May tungod kay nimo tatay, nimo bata, o nimo bayaw, in senador hinim Pilipinas. Nag-produce ba rin maupay nga mga legislation? Napulsan ba ito hirahan mga tao? Kay it question hini, bisan pwede hira itudlokon as confidential employees, office of the senator, kung hindi man ito nga senador, question, competent ba hira? Makakabulig bahira or qualified bahira? I mean, may naman nira knowledge and then, kung ikaw yung political assistant officer to, are you familiar or may naman ka ba knowledge on ano trabaho at pagiging supervising political affairs officer or pagiging director? Para kahit itong akpag-intindihin eh, itong mga staff nga yung i-hire kung usa ka nga senador, dapat makabulig itong trabaho parte ng legislation ngan pag-exercise itong imo oversight function as member of the Senate. Puro de los pueblos. Okay, granting kay magiging garbage in, garbage out ini. Kung ano ni magiging sulod ng mga kapasin mga tao, amutot magawas gihapon nga kapas, kung mama magtrabaho na ira. Purbido mga kakipay. Okay, kinakablas naman kita ang oras mga kakipay. Ano? But inin hingadayan la nato ni niya na kay darahin nga mga panhitabo ha senado hanin nga sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa and waray hini pag kun ano iya waray kita hiton di dano pa nga baga pagdaot iti angaran or pag talumpigo sa iya for example gabangin naman sumering grabe kamo hakipa ginta talumpigo sa good niyo iya you know kwarta init mga tao nga ginastos, ginamit, nga ira kinarawat, okay? Kanan mga magburuhis ini. Kada usa ato, may da kita iningahom nga mamakiana, nga ipaybaro init nga tanan. It has nothing to do with politics. Ano't makukuha natin hini mga kakipay bahaya? Ha? But maupay, baga may edukar itong ato mga manmarati. Parte hini mga kakipay nga istoryahon. Ang gito, wari naman kita oras mga kakipay. Bada kay, pasensya na, wari ko na nga tanan, mabasa niyo mga inin mensahe. Ano ba ini? Yuki Kemenrochel, Eduardo Sanyagan for Senator. Hey ma'am, that's in Wednesday. Hello ma'am. Shout out akong tatay Greg Luangco. Happy birthday bag. Uy, mag-celebrate ay ka 83 years old. Birthday ka kulop, May 24. My best wishes, tatay. Paul Avila, ini nga panhitabo ha Senate, sugad-sugad diri na upper house. Nahimo na ini nga lowest house. Harayo Gunhan Salonga Pimentel Manglapos Fernan Tanyada Rocco Gonzales Santiago Sagisag Era. Diri na kasi uso at delikadesa yan na normalize na barabarang ang pag-disregard han moral values during Duterte time. Waray na kita oras mga ka-K5. Igaoksod nato ng aton inin LMWD at your service the moment nga ma-restore ito na aton regular power. Para makaipadangat nato ng mga impormasyon nga dito mga ipapahinungdan hinin atong paniguro nga magmaopen serbisyo hinin tubig dinhi Hatakloban hinit pito nga mga munisipyo hiton aton probinsya. Aton lanay, oy Sir Ed, maopay nga aga haimo, adi kami yan habuhol, oy nagbabakasyon kamo, enjoy ha. Mga ka-K5, may tungod ka rin naman kita oras at ulan itiporado yung pagsasadhan ini nga doon na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw hiton Lunes, Pizza 25, Mayo 2026. Happy Fiesta, mga taga San Jose. Nga di ba pa nga mga lugar nga nagpapatron niya ng adlaw. Hangaran ng ating mga nakaubod niya ng adlaw, hi ka-K5, Ray Varona, and Robert Graciano, and then yung ka-K5, Edward Sanyagan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, hasyudan ang Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
19: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
22: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
23: duwa sa gabi.
22: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
22: Pag 1 month kape,
23: naayo na ako.
21: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
24: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian.
25: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
24: bitaw
25: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
24: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og ITC, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
25: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
21: DTX 500.
26: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabali sa mga butika.
24: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
25: Gadahan ko lang tulog sayo.
24: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
25: Mighty C. Mao na importante.
24: Oh, aron mataas imong antioxidant.
25: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP, ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
24: Mojod.
25: Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
24: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
25: Correct.
24: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
25: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Niya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
1: Mm.
25: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron motubo ang savings.
1: Oh.
25: Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na.
1: Mm.
25: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
24: bankrupt,
25: JP. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot.
1: No.
25: Kung wala taga-kaon og prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
24: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
24: Dili abusohan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
26: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
24: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
24: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
25: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
24: Correct.
25: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
24: Lagi
25: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
24: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
25: Correct.
24: apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
25: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
24: Hosto.
25: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lang taon ni mo, ang MyTC, Sir GP, imagine, isa ka MyTC, pulo na ka-oranges.
24: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
25: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 ug MyTC ra jud.
24: Correct,
25: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
24: Husto, Doc.
0: DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakakapsol sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
24: Nga, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
25: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
24: Ah.
25: Number one na, cancer. E, siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
24: Ayay.
25: Oh, mataya ang imong utok.
24: Brain.
25: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
24: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
25: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas o utan niya, inom o DTX 500 o MyTC.
24: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
25: Nya, imo na nailabay mong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
24: Oh, wala. Wala.
25: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radyasyon. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: DTX 500!
26: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MyTC. 2 times a day. Pulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC, ka-epektibo jud kaayo.
0: MyTC, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
26: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
24: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo, Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
24: suskog na ara.
25: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
24: Husto. Tsakto jud ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC.
25: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
24: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
8: DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
22: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
23: duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang
23: may alibyo na.
22: Pag 1 month ka pa
23: naayo na ako.
8: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
25: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
24: Correct.
25: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
24: Kung himsog ang cellular Doc Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
25: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom MITC, kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba.

0: tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug moresulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy muprotektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil ug mga pamakit ilihok. Sa pagadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Tawa sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rolda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Limited ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang MyTC.
2: MyTC. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape Sir JP. Kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, naa jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinahinay na siya ang deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
1: Og kanang antioxidant Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compound, Sir GP.
1: Hosto Doc.
0: Ang ditribayo, tungod atong compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
1: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression.

0: atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
2: Ditribayo! Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
4: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga balika.
4: Ditribayo!
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ditribayo,
1: naadyo
0: ni gallic acid, aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagastroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagastroke, so simpre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
4: Ditribayo.
6: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunes ug paggamay sa akong buyon.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: May TC.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC.
8: 2 times a day.
7: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon.
8: Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
4: May TC.
5: Kapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usara man jud ang pagpaguba, Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
1: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
4: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Dok?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Mm. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
1: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
0: Ang unay myelin sheath. Mm. Og sa sulod ana, naay dendrites og axon. Ang axon, maunay dagko nga fibers, og ang dendrites, maoy gagmay.
1: Mm.
0: So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP.
1: Mm.
0: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og
1: Hosto.
0: B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
1: Mm.
0: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
0: Mm.
1: Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayo.
1: Ayawg abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
11: Wow! May puso!
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Tikang hanpamunuan ang siyudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
2: Sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok, muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at medpis na dulot ng bagyong

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumulad.

masisiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng vaccine. Kahit kundi rin ang vaccine, di ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahim. At least na looy, hey Lord.
2: Pinagdabihan ko nagpalay nga, nalikaw pa na ka. Salamat to mga rani gatos kami dito igbaw. Nakat na kami yan. Ang isami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin, diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa, maningkamot la kita, diri ma itabunga, madadayon itong imugin na hunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dir ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
6: Kayo pag-uswag ang Tacloban! Madayon pag-uswag ang Tacloban!
7: Madayon pag-uswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: ako si Aidel Lapidario, sa ako nga security officer din niya Women and Children Shelter.
1: Ako nga pala si Michi Kakilgan, 45 years old, may tatlong anak at isa akong house parent dito.
2: I'm Maritas Roca. I am the social welfare officer and the case worker here at the Women and Children Shelter. I only have one kid. At the age of 40, I was given a child.
0: Bago mag-assume, check ano yan, premises inside and outside. Tapos ang mga headcount gihapan amon mga resident din ni po. Amon daily routine hand, security officer. Tapos nag-kuan ko, may da walk-in client, nag-assist gihap.
1: Ito usang house parent, bagagalan arin imo sa nga balay nga, ito imo ginaalagaan imo luwat sarili nga anak. Ito nga imo hiratot doon it maupay, it pagrespeto at ira kalugarin mo, pagrespeto at ibang taungan, mahibaro hirit mga trabaho din hit. Hit pa ni malay kay para paggawas nira, maaram ni hirak kung ano ira tatrabaho on. May dahil pagmamalakit ira ferit, nanay, maaram na ako magluto, nanay, maaram na ako maglaba.
2: May dabata na kinahanglan in counseling, nagka-counseling ako. And then, mostly, kung waray concern na human na ako pag-i-story at mga bata, updating it mga case studies or making it case study. From the moment na makaniit bata, kung waray pera na kag-file, so hi ako ito na maupon nito police, or di kaya it police na papakanhiin para dara ma-terrify it bata.
0: Nakakapalipay ha ako nini kung nakita na ako naman mga resident nga naging maupay ng ira kakuhan tas na-cope up na ba nirang ira mga trauma nga ira mga paninabo nga diri maupay na gumawa sira di dia shelter tas maaram na hiran ira daily routine sa panlaba mga pintotot dumanggap di dia facility ya, may itong pinaka-rewarding nga nakikita.
1: Nadakot bulig kay balda ako nag-improve ang pagiging usang nanay din. Kaya mo taking barawan nga kung ano dapat buhaton. Hindi ko nagpasalamat ako. Kaya ako na-adjust ako.
2: Rewarding kasi a simple I'm able to help

0: especially here, a child na magkamayan ng justice. Feeling nira, wala yung nakakampi. Feeling nira, hira lang nag-uus siya. Feeling nira, magagawagawin nira, wala hindi rin nira magmamalimpyo, hindi rin nira magkukuhan. Pero, ito nga part nga, makakabulig kahit bata nga. Ma-realize nira, I mean, naman nga yung life after hining, mga abuso nga naagian ko.
1: Ano ipagiging mo sa nga nanay? Ipagiging mo sa nga nanay, ito no, kaya mo ihatag nga tanan para imo anak or bisan diri mo man anak, pwede ka maging nanay, bisan diri mo ito iya anak. Kaya mo ihatag nga tanan ng sakripisyo, willing mo buhaton na tanan para iya. Bisan magkadiano, baga, babalyo mo itong kinabuhi para imo anak.
0: Hey, mom is a stronghold, a resilient person. Bisan pero pa kayo landa, itong matabo, a mom will always be a mom.

0: Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos ang poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang nga gobyerno ngan pribadong institusyon hapag assess han City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental na kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent ang usang na solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagan taman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta la diri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon haimo komo solo parent didahan terms and conditions ng estado haimo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay nga waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ng pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din iya Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage, kung applicable. Medical certificate, kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner. Senumar o certificate of no marriage, kung applicable. Birth certificate ng anak. Income tax return o certification, tika nga barangay treasurer o city treasurer, pagpamatuod ang imo income. Certificate, tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang, como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang nga Balyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act number 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal, via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga Taklobanon, pamatian natin ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
2: Maupay nga adlaw, Taklobanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong Spay and Neuter Program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit atong populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit atong populasyon hanatong kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol natin ang sakit nga rabies didiha atong syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usanga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad ng hinpaghatag hin eksakto nga urukyan ng hinpagkaon ng hintubig para sa era mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton ang aton aksidente nga ng iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na good an pakakagat ni kung naato hira hagawas. Ang ikaupat natin nga programa, amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya ang pag surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang pagiging terwisyo nyo.
3: Catch, neuter, vaccinate, and release. Catch ang pagdakop ng ayam, kukuhaon kung kain nga ranadakpan, o kung hain nga kalsada, kung hain nga lugar, and then in neuter niya, kung lalaki, pipisitan, kung babayi lalaybutan, and then mabakunahan ini nga mga ayam na nadakop, tapos kukurkapon pa namon, kakagan vitamins, and then ipaparecover, once recovered, ibabalik in niya kung kain niya na nakakitaon. So, amoy po, ayaw ka mo mapausa na kung makakita ka mo in dog at mga kalsada na may ada arius, may ada niya green tag, naka-ear tag niya, kaya it is a way of identifying namon, identification na nag-undergo na niya sa NPR para niya rin mag-upload niya. So may ada niya, naka-ear tag niya, may ada niya number, corresponding number kada dog. By the way, since nagtigang kami around 61 dogs na itang

0: Mga angay-hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ng masupak ini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan na nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhiin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Para hanmolos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyo ang single-use plastic ng sandobag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irinot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic na tuhan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ng pagtutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid waste management o related ordinance orientation. Solid waste management pinaaging trash bins na may label na recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na nagpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayada ng mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ng mga kasubuanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inyong kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unong kabulan depende ng desisyon ng court. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na limpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
1: Earlier, we were talking to Mayor Romualdez, no? And he seems to be really hands-on, no? He was talking about the delay, no? How the people are short of fed up with the delays in the delivery of justice services, and we all acknowledge that, no? And but it's not enough to acknowledge it because it has driven our people out of the fold of the law, and that is what the mayor was discussing about insurgency.
2: Proud to say the Department of Justice, with all its resources, prosecutors, officials, and personnel, is ready. The Department of Justice will be ready to coordinate, to communicate, and to cooperate.
3: I'm also the chairman of the Peace and Order Council, and I really welcome this task, this program. It's long been awaited by our people. In my little experience in government, all the programs that we launch, all the tasks that we endeavor, it will only be successful if we have the support of the people. And this is one program that the people, especially families, have been

natanggap niya ba panghabang buhay sa hirap at ginhawa, through sickness and in health? Tinatanggap niya ba na magiging asawa niyo at aalagaan niyo yung magiging asawa niyo?

0: batian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog basunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Eye Care Drops.
5: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
4: Eye Care Drops.
5: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
4: Eye Care Drops.
5: Mabisa, malakas. Instant na pambalinaw ng paningin.
4: Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras habugos nga Pilipinas, alas 11:01.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM, up of the hour news.
8: Maopay nga aga mga ka-K5. Dinana to mga magpasungan notisya, hiningatak na. Arestado na han mga kapulisanan usang wanted nga lalaki ang mahuanan sobra usa ka tuig nga masalawdan hiyahin kaso tungodan ilegal nga pagbaligyahin na produkto petrolyo. Igin serbiha 20 anyos nga akusado nga hi alias Erica Anuwaran Tafares kontra ha iya dirahan na nakalabay nga semana habarangay 3 sa poblasyon Hernani Eastern Samar. Sumalaan impormasyon han mga kapulisan na aresto na han una ang akusado kaupunan iya igkasi akusado nidahan Pebrero tuig 2025. Mahuman hira makuhaan hina 900 liters hina premium gas nga nakantida din sobra 56,000 pesos. 360 liters hina unleaded gas nga nakantida hina 22,000 pesos o sobra 22,000 pesos. 66 nga mga waray sulod nga container ngan usa nga Isuzu van. Pero ginbuhian naman hirahan mga otoridad tungod kay waray hira mapasakahanin kaso hasakob hina o hasakob han igintalaan ang reglementarya period. Pero ginpasakahan naman hirahin kaso ang illegal trading of petroleum products pinaagihan na regular filing ha korte. Kapot na yanahan ng mga otoridad ang akusado nga nakatalaan hiya nga umatubang hakorte. Ini nga mga balita, Indura ta iyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Mga KK5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Anaman mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay KK5 Kim Soriano, para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bugos nga si Niran Bisayas. K5 News FM.
2: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:08.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay-maupay nga aga mga ka-K5. Maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome hiton ato na taramdana 11 Mbps. Mga balita at public service na aton oras ka-K5. Alas 11:11 na ngan oras sa Durote Ihuan DTX sa Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na detox ka pa. Ari daw ka K5 Robert, baga normal laba ini nga bagata atot lungi. Dili la batak monitor or amo talaga it akon boses nga dahiton live. Oo, paki-check daw ka K5 Robert kay baga may echo man it akon boses. Ah, sige ka K5, today is May 25, 2026. Adlaw hiton Lunes ka K5. Na palamatik ang liwat iton aton na semana. O baga pera liwat ka adlaw until sa baga makapahuway iton aton mga ka K5.
1: Nakamunod ba ka mga K5 nga ito ay na Lunes nga adlaw ito na pinaka mahubiya.
0: Malitaw ito Lunes ko nga adlaw aada nga tanan ito na pressure at trabaho. O balito ano kay bagati kang hanimo pagpahuway ilabi na atin mga government employees nga ang bakasyon is Sabado nga na Domingo daan liwat tira pagbalik nga dahiton waray take ba ko ka K5 Robert nagkakawara-wara ano oo adton mga government employees nga bakasyon nitong Sabado nga Domingo medyo baga man kinahanglan pa anay ko no mag-adjust pag-abot ito na adlaw itong Lunes kay mahaba-haba na namang labanan ito. Diba? Kaya wala sa pahin haato na kay Sunday nga diha ato na K5 na may

0: Yung, o adila ni kita maghaharampang hiton ato no Facebook Live. O adidi haki 5 News FM Tacloban na digital Facebook page. Asal taton diri pang mga naka-follow. Kung baga karoyag niyo makigharampang, o nagharampang di Domingo. Malitaw, hanga dila ade kita for the meantime ano, temporary lalay ni mga K5. Temporarily. Ang adilani kita ha Facebook page. Kung ina gina naniningkamot pa ito na aton mga technical stuff di K5 na maibalik ito na aton na linya nga dito na radyo. And of course, kay K5, yan nagihapon na, uy, may nakita update. May pag-isumpay liwat ito na palarong pambansa 2026. O niyan, makakaupod naton hika K5. Kevin Shusana, live and direct, tika nga Prosperidad Agusan del Sur. Damo yan na actually, ito ay na mga mulay. Nga presente nga gindudubara, nga tapos na kanina pa hiton temprano, hiton aga ka K5. Salit na rin yan kung makita yung update. Pira na ba iton mga medalya nga nakuha hiton Eastern Visayas. Oh, kanina temprano pa baga may da nakita usa nga nakuha nga gold medal. Pero yan na ka K5. Antes kita ni lumago sito na itong weather update. Obdi ako niyo ka K5 basulod hito na duha ka oras. Hindi ka nga nalas on si Kutub Alauna hito ng kulo pa ka K5 Carol Medino. Ako tayo makakaupod Kutub pa nga na hito na ano ba? Hito na May 30. Ah, 31 ba yan na or 30 lang? Oh, May 31. Basta ato pa ka K5 Kevin Shosana hito na June 1. Sige. Punta maging maupay ano itong resulta ito na palarong pambansa 2026. At kay Kevin Shosana, atong sports enthusiast ng Eastern Visayas. Pero yan na, kakifab ka diyon tanay. Ito na atong weather update. Tikang liwat ha, PDRMO. O kumusta ba itong magiging karta ito na atong panahon yan nag-aadlaw itong Lunes. Adi baga pabag-ubag ito na aton panahon. Salit pabag-ubag ugi hapon. It aton pinan nga nga bat ado ha palawas. Yan ang baga damo itong mga pinansisip on. Damo itong mga pinanuubo. Usa na di dahi ka K5 Carol. Malito ay no. Kay nauso na liwat yan na ito. Na baga sakit at rangkaso ka K5. Matungod manggod itong panahon gihapon. Labi na kung baga maluya itong imo immune system. Salit permanente pag-take ito na Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagahatag hinsakto nga kusugan proteksyon na pag Mighty C naka K5 adlaw-adlaw. Or kadi yung taanay, hika K5 Ruel Montesa, tikang ha PDRMO, ka K5 Zeruel, standby. Ka K5 Zeruel, maupay nga aga, sir.
1: Maupay nga aga, madam, nga nasugad man na natin mga ka-K5 nga nagkikita natin Facebook Live, nga nan mamatihan nila mga radio. Yan natin hulagway, yan natin panahon, para yan ang adlawhan Lunes, ika 25 kadlawhan Mayo, 2026. Maupay na yung patron, nga to ha Barangay Castilla Palolete o nga na San Jose Tacloban City.
0: Ba may nakakita yan na ka K5 Zeruel nga pwede masakaan nato niya nga paningon to.
1: may adagad pero kay baga di man mapasit panahon.
0: Amo la o.
1: Ang lunis yan ang mapupugian.
0: Tinood ka K5 Zeruel.
1: Anaton minayoyungan minahal nga provincial Leyte. Padayon kita makakaabat in good weather labot lagud man may posibilidad din tigdaay nga pag-uran ngan pagdalugdog labi na niyan nga kulo posino niya gabi may tungod an sinisiring nga local thunderstorm nga usa nga duha ka oras sa naman buhi nga local thunderstorm kun makita mga Doppler radar it pag-asa ma-issue an pag-asa in thunderstorm advisory ngan kuno niyo barangay bungto or siyudad, maalakbatan nini nga local thunderstorm, pwede ito magkaadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupod nga pagkidlat, ngan mananabula ito sa kubinusang nga daduha ka oras. basal liwatan pinakabag-o nga satellite animation ang pag

0: sa may da kita low pressure area nga aton ginbabantayan at pagawas Philippine Area of Responsibility. Nga kanina na lasot suan aga, nasipatan ini nga nakatumay karayon nga 1,745 kilometros sinirangan norte, sinirangan hiton Mindanao. Sumala hiton pag-asa, hataas ini posibilidad nga mahimo ini nga bagyo hasusunod nga 24 oras. Mahimo nga ni nga bagyo, posible sumulod hapar dida hiton Biyernes. Pinaagi hiliwat hin itinangan law nga data diri sumulod man niya par diri ini makakalanpol bisan diin nga party iton aton nasod kay madiretso la ini nga ta Taiwan kun diri magbago iton niya dalagan sanglit gin mo monitor ta ini gihapon. Waray Gail warning nga giniisa an pag-asa para yan ang adlaw din niya aton repeat salit an aton mga K5 nga nagpapakabuhi kan dagatan pinagin pagisda taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat leheran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga K5 nga mabiyahe yan na niyan nga gabi sinubuas iton magahon pinagihan dagat taluwas gihap pagbiyahe ay sering ko pa man kanina waray Gail warning nga ginisan pag-asa din ya repeat ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan ang temperatura di datak loban yan ang mga oras ada kita 32 sentigrado pero anaton init factor yan ang mga oras di dagi hapon datak loban 39 sentigrado anaton adlaw sinidlit kanina naaga alas 5:15 matutunod niyan nga kulok alas 5:58 anaton daylight time adlaw may dakita 12 ka oras ngan 43 minutos.
1: Alright, kay Kayfab Saruel, damo nga salamat itong imo weather update. Ano, kay damo yan na ha Facebook, itong mga nagsasara nga nasiring hira nga, ini ko nga pag-inura na bangin ko nung may adan na bagyo. So, local thunderstorm ito nakaka-apekto ano, nga na posible pa ha mga masunod nga oras and maka-experience siya kitahin na mga pag-uran lagi hapon, kay Kayfab Saruel.
0: Oo, tigda ay. Mm-hmm. Pero diri pa ini kanan LPA ha, kaya mm-hmm.
1: harayo pa, ito pa hagawas.
0: Sharing ko kanina, posible ni sumulod na pariton Biyernes pa.
1: Mm-hmm. Alright, kay Kayfab Saruel, damo nga salamat. Ito na yung weather update. Parang yan ang adlaw hito na Lunes.
0: Damo nga salamat. Huwag sa ako magtapos. May dako personal nga pasabot. Parang atuan pamilya. And kalagad to nawara. Antonio Piyik Sakan. Han barangay Cavite West Palolete. Tumalikod na iyang kadayunan. Kakulupan aga. Ginalayunan ani mga partidos kasangkayan nga maghala dinalipot nga pagampo para ito niya talag. Damong salamat kan mo pay nga aga late.
2: Hula panahon.
1: Or damong salamat kay Kayfab Saruel Monteza para hiton imo weather update ayan nga adlaw. So amo to ano pagklaro ka Kayfab hiton PDRMO ini nga ato na eksperyensyahan nga mga tigdaay nga pag-uran waray pa ini kalabutan na hiton ginbabantayan nga low pressure area hagawas hiton Philippine Area of Responsibility nga ini nga pag-inuran ano in matungod ini hiton local thunderstorm nga posible gihapon naton maeksperyensyahan iton mga tigdaay nga pag-uran ha mga masunod pa nga oras. So amot makuri ni ano ka K5 kay tigda ay la itong pag-uran. Bisan sugadin niya ng masira kiton aton panahon na nurniyan ay bagin liwat maka-experience kitahin na mauran nga panahon. Sa lasarin ko pa man, diri kita tumagi ka K5 itong aton panahon kay amo iton itnapasakit. Tigda ay lang nga pag-uran tapos waray nimdara nga payong or anuman nga proteksyon itong imulawas. Nga syempre iton kapasuliwat iton panahon na dapat permanente kita hydrated ka K5. Permanente kita inom iton tubig. Nga pagbalon hin tubig para iton aton pag-inom kada adlaw. Nga pwede nga ni inuras-uras nga pag-inom or kung bisan diri ka uhawon ka K5, inom lagi hapon. O kay baman kung iba iton nga erin mo na kay diri naman si Ridgon. O kung gimpapainom nga ni hin tubig lugod. Baga nahihingalimot. Pero kung ada nga ni tagay-tagay, di rin na yarak na. Di Kanina si Ringon nga, oy, imo natagay ka kay Feb Robert. Dapat sugad gihapon itong tubig, ano. Stay hydrated, mga K-5. Yan nga panahon hitoy na katsiraka. Alright, mga K-5. Kanilang taliwat, anay. Ito na, ano, ma-break ani kita or diretso kita kan ka K-5. Diretso na kita kan ka K-5. Kevin Shosana. Kuha kita yung update, mga K-5. May pag-isumpay hito na palarong pambansa update na presente nga gindudumara nga duha Prosperidad Agusana del Sur. Ada na halin niya ka K-5, Kevin. Sige, kanina ano, hito na turo timprano pa ka K-5. Nakabot tahay na pambato hito ni Ivraa, hito na Eastern Visayas. Nga hi Chris Chamay Taharos itong gold medal para han 3,000 meter run secondary girls. Kanina laini hiton aga ka K-5 Mayo 25. Amoy ni nag-isasyahan nga gold medal han pagtikang hiton palarong pambansa 2026 sa regular sports. O imagine ano, may ada na usang gold medal itong Region 8. At least di rin na kita masi zero. Tasan o sa liwat nga taga Eastern Visayas gihapon is nakuha liwat niya ito na silver medal. Amoy ni Angel Lumakang. Pareho inin hira taga Tanawan National High School. Inimanggod hi Itaharos ano, back-to-back na inin nga gold medalist. Kahit kung nanunundum ka mo hay na 2025 palarong pambansa, nakuha gihapon inin ni Taharos ang gold medal dito ha Ilocos Norte. So back-to-back gold medal ito na angkon ni Taharos. Grabe ano. Bisan nga ni kung nakuha na niya ito last year pa itong gold medal para itong nasabi nga event. Diri lagi hapon hiya makatuod. Nasaring hiya nga diri niya gina-expect lagi hapon na makukuha niya itong gold medal. Though ano, grabe itong naging preparasyon nira. Ilabi na itong iya mga coaches gihapon. Hiragaduhan ni Angel. Grabe itong ira sacrifices ngan ginagian antes pa nira makabuot inin nga medalya. So, iniliwat ni Angel Lumakang. Nasaring hiya ang interview ni Kakifeb Kevin Shosana kaninan aga nga ikatulo na kuno ininiya pagmulay ha palaro, pero amo ini iton gisasyahan nga medalya nga iya nakuha. O imagine ikatulo niya ang kahigayon nga pagmulay hito na palarong pambansa. This is the first time nga makakuha hiyahin medal. Ngan silver medal pagod iton iya nakuha. Grabe ano. Congratulations sa kanda Krisha May Taharos ngan hi Angel Lumakang. O pride hiton Eastern Visayas. Hanya na may nakita an partial ngan unofficial. Actually an kanina pa inihan alas 8:30 hiton aga. May adausa nga gold medal iton Region 1. May adausa nga gold medal iton Region 8. Ngan may adanausa nga gold medal iton Negros Island Region. Han kaninahan magpo-program ako. And then, presente pa nga gindudumara iton Volleyball Secondary Girls. Iton Negros Island Region kontra hito na Bicol. O kanina lamang ito na Negros Island Region. Kitaon naton kung natapos na ba iton mulay o kung hino iton dominant iton ira mulay. Kadiyon taan iton report ka K-5 Kevin Shosana, tikang Haagusan del Sur. Ka K-5 Kevin, standby.
2: K-5 News FM Live Report.
1: Ka K-5 Kevin, i-K-5 mo.
3: Yes, K-5 Carol. Good morning haton na tanan. Adi kita hiton Provincial Engineering Compound, hiton Agusan del Sur. Kundi hindi dihini nga compound, ginbubuhat nga tanan itong mga volleyball games, elementary, secondary, boys and girls.
1: Uh-huh.
3: And nakabakay ko K-5 Carol, hini mo sa rin kanina, nga karo kanina, nagkakamayada hining kwentro, habot niya ang Negros Island Region, kanang Bicol Region, her girls secondary volleyball. Ngan, siyempre, ang liyamado ang nagdaod ka K-5 Carol. Ang team han superstar nga hi Brianna ang 2-0 iregin lampaso ang Bicol Region. Waray good makaporma ang Bicol Region first set ngan second set 2-0 and Canada parang pagdaog ang Negros Island Region. Pinaghihapon ang girls secondary na kadaog ang Davao Region kontra ang Mimaropa Region. 2-0 gihapon ang score. Pero dito ang boys, kadikitan kalalakinan ng secondary din Dimalas ang Region 8. Okay, Pagkarol, didahan first set, nagdaog ang Eastern Visayas kontra ang Davao Region. Pero didahan second set, nakabawi ang Davao Region, nagkamayadahin third set ang extension. O nang luya naman ang Eastern Visayas na perdi. So it's Davao Region, nakadaog kontra ang Region 8. Didahan boys secondary volleyball. Pero usap pa man lang itong amulay. Didahitong first round, may ada nira upat ng amulay. So makabawi pa nga nito sunod niya tulo, pangin maka-entra pa nga nito sunod niya round itong Eastern Visayas, boys secondary, kay siyahan pa man laad ko nga ira mulay. Ngan, decent kung sugad hini nga oras, gati pag-urod to, nagpapadayon itong murumlay din kay walang puknat din eh. Nangangaon na litong prano o kaya kahuhuman na litong game itong era paniningod to. Okay, ito na diyan ang nag-aandam. Padaot kita nga diyan. Diyan na Cordillera Autonomous Region. Ya, di. Cordillera Autonomous Region nganhin Suktor din. Amo itong maglalaban din itong secondary girls volleyball. And may daniwag kong dumar ang mga volleyball games. Dintuhan ibang mga venue didi. May danian nga kulot. Atong ini pagmamalas kung anon hinlive ipapakita naton o pa kung makikig-operar ito naton signal, may dalaban niyan itong Region 8, itong secondary girls volleyball.
1: Uh-huh.
3: Ang iray kakalaban, amo itong Cagayan Valley Region 2. Kapag kita ko, mag-up ini ka kay Fred Carol. May okay. Dapaglaom itong Region 8. Kaya itong Cagayan Valley Region, dirigo din ni powerhouse sa volleyball girls secondary. So akong pagkita-kita, may da kita paglaom itong Region 8 na makakadaog kontra itong Cagayan Valley Region niyan na kulup. Kahit ma-representar itong Region 8, amo ang Ormoc City National High School. Kaya asya man nira nag-champion ang Ibraa.
1: Mm-hmm.
3: So Region 2, ito nira kalaban niyan, it's either 2 or 3 niyan na sulut. Ato na aring laro nito atong signal na makaglide kita ito. Ay damo it nagbabantay ito dito aton. Labi na kay volleyball ito. Ang damo gyap itong fans ni Andrea Jade Labajo.
1: Oo, exacto. Nani,
3: oo, didahan pagparade. Ginugulan liwat ini. Pirmi na laging pipinay pa yan. Ginpapa electric panan. Kay damo na pa selfie. Parehas kayo nira ni Brianna Ang na damit na pa selfie. Waray na ihimo. Di san baga kinakapoy na na-smile nila. Kay makuri man kung baga magbedma. Kaya siguro instruction sa ira nga pagbigyan na labisan kinakapoy na.
1: Mm-hmm.
3: Samtang hapag kayo na nag-diskanso dito sa track and field. Dugdug na nga dan alas 9 diyan murumlay sa track and field. Kaya mapaso, mabalik ito niyan itong 3:30 or 4 o'clock. Kanina naga may daan tulong ang mga gold medal. And may panhasa, gamot ko niyo sinisiring kanina na nagtagurusin gold medal ang Region 8. Basahin mo na nga ranan kanina.
1: Okay, ang Region 1.
3: Mm-hmm. Oo, nagtagurusin at ring gold medal kanina na aga-aga.
1: Okay.
3: May kapan niyan pito, may ganyang pito or walo ka gold medal at stake niyan nga kulup na tanan gihapon ito, ito ha, track and field. Mm-hmm. Adi na ito't pangalas 4, tub-tub, alas 7 niyan nga gabi itong Morumlay. Bangin ang pinakyan na itong atong liwatiba na waray pa man kita pagbabalita itong swimming competition. Itong swimming competition, buwas pa itong pagtikang. Ha?
1: Mm-hmm.
3: Buwas pa itong pagtikang. Tulula itong kaadlaw itira. 26, 29, 30. Itong 26, 27, 28 ngayon. Itong swimming competition, buwas pa itong pagtikang itong Morumlay. Ginbabantayan siyempre, si J.D. Malpas. Kung
1: yes,
3: ano ito niya magiging performance, itong palarong pambansa, yan na nga tuig. Meanwhile, itong wrestling, may adat kita paglaham itong wrestling kasi kay Carol. Kaya unang palarong pambansa, nakakuha kita hinwalo ng gold medal ng wrestling. Pero itong wrestling, buwas pa ito pagtitikang. Buwas pa pagtitikang wrestling, nganit mga resulta ito at mga championship adto na gihapon itong 29-30. Ngan mabiyahe kita itong adto kay itong venue itong wrestling adto sa Bayugan City that 39 or 40 kilometers away tikang dinhi ha prosperidad nga amo itong main hub itong palarong pamansa mo kaya unta kung makakabiyahe kita adto kay dapat atong paglaong na makakakuha kita yung mga medalya dito ang wrestling kay powerhouse ito Eastern Visayas dida itong wrestling competition. So, ang kanina ng paglaog ni Christian ni Taharos, nagkakaparabalyo na
1: kayo. Taharos, si Taharos.
3: Taharos. Sering niya, may the pressure ha iya, kay siyempre, hiya nagdaog hanuna, pero sering niya, iya pinanindigan ang pressure, waray gud na hiya. Iya gud man, tegang ang pag-arangkada, pag tugal pala din ang starting line, waray gud niya, buhay ang pag-arangkada, subtoban finish line, nandidahan last 100 meters, klaro gud, iya gud, binayaan ang nasunod ha iya, naigkasiliwat niya, taga Region 8. May daos na taga Region 8 na nag-qualify din ito 110 meter hurdle final. Pero diri pa ito niyan nga kulop, surusunod pa itong adlaw at pagbubuhaton. Niyan nga kulop, may da mga final events, itaon na kung sumayada dito mga taga Region 8 na madalagan na track and field, kung mayada man kadagmitan na kung ito na ikwapag-angat na dahiyo o kung nagihapon at pagiging resulta, itong volleyball. Abot na itong Cagayan Valley nga ang Region 8, secondary girl. May daliwa, tigaduhang nga mulay, itong basketball boy secondary. Region 8, niyan nga kulob, kontra itong Northern Mindanao. Ini nga basketball team na taga-Ormoc gihapon, in nagdaog na nila first game kontra Hankaraga. Naniragin pa target, akong magdaog na niyan, magiging 2-0 hira. Ngayon kung maging 2-0, nagtitikan na po yung paglaong na makakasunod nila at quarter final round. Pero sa ring paman, it is easier said than done. Madali nilang pagyakan kung kahit pagtrabaho at kinahanglan nila magtrabaho pa para makakuha itong mga medalya. Itong gymnastics, buwas paghihapon at pagtikang as well as gunsport. Namuliwati po dito ang mga medalya pero unfortunately, hindi kita ito naglalaong nga makakakuha hin mga medalya. Dito ito nga dance sport nga gymnastics kung may adaman pangintag-usala. Kay itong gymnastics nga dance sport, labi na gymnastics rin dominated ito itong National Capital Region. Nakuha agad ito dito itong bulk in mga medalya samtang ang iba naman in mga region nagpaparapin. So, amo ito itong mga latest yan ang update din kay Pag Carol so far. Mahupa itong panlawas, itong mga delegado, sikang didiha, Region 8, yan waray kita notisya na nagkakamayadahin minor nga diri mahupa yung inaabat itong era panlawas. Kay kanina, ako naging ka-historian, here in charge ng communication team, during nira, so far so good kuya. Nga nagalaom hira nga nasasalin nga lima kadlaw magiging mas maupa itong performance itong Region 8 nga para naman lang magpabilin kita sa top 10 din itong overall medal tally.
1: So far ka KFib Kevin, kumusta itong panahon niya na didaha agusan ha Prosperidad Agusan del Sur? Di rin na ba mauran itong panahon na?
3: Baka ka KFib Carol, tikang han pagkaabot natin nga dihan previous ang gabi. So, din hinako han Birnes, Bugos Ngadlaw, Sabado, Bugos Ngadlaw. Yan ang di ko pasuwi. Kahit di ka han Birnes, ngan han Birnes, Sabado, ng Domingo. Ay, ikaw pati na nga kaadlaw dito. Ang tulong kaadlaw ang nagagi, may da mga paduran-uran.
1: Okay.
3: Kaadlaw, makusog panganik. Pero yan na so far, mapping it, it's zero, it's adlaw, si kang pakainin ng aga. Ambot lang, kahit bagayan na may da pagdarak mul itong dampog, may posibilidad nga mag-uran-uran yan na kulot, pero pamati ko, di relevant ini mag-iiha. Pero so far, kung pwede ng mga oras, mapping it, endure it, pero kitadlaw.
1: Nakagbutang kahan imo sunscreen ka kay Feb Kevin?
3: Aw, adlaw, gabi nga nit magahon na. Pag-aabot ko gabi, may na ko pang gabi nga lotion, may na ko pang adlaw nga lotion.
1: Lupig mo nga hawak ka kay Feb Kevin, oo.
3: Ay, sos, amo lagi hapon, nagbibinota natin nga lotion, amo lagi hapon, sir, yung kumbaha daw, bangi nakapalit ako yung iskam ng mga lotion.
1: Kakaifib Kevin, may nga dinapakian na san o kuno ito na mulayhan kanan para games?
3: Para games, actually, yan na nakulok. Kung titikang ato, Kakaifib Carol. Or bangin nga ni ka rin ang tikaurod to, at laging bayaan din to ang site. At tumahan nga nito sa media center.
1: Okay.
3: Oh, kay kanina, hanman, kasi makumag-report yan Kakaifib Edward, han mga pasado alas 8, nagtitirok ngayon doon mga atleta han para games. Ang ira mo mula yun, hanyan ang kikaurob to, amo adto nga shot put, discus throw, nga javelin throw. Ang
1: okay.
3: Mga hinahapil. Nang may exhibition nira hadto han sitting volleyball, nagkakalingkod yung nagbabalibol, waray ako pakakongkundin ang binyo. Kaya linmakas na ako pagtabihan volleyball game. Pero mag-update kita nero niyan parte ito.
1: Okay, Kakaifib Kevin. Damo nga salamat ito ni mo update at ikang didaha prosperidad Agusan del Sur para ito na palarong pabansa 2026.
3: Alright, Kakaifib Carol, mabalik pa kita niyan. Ito na damo pa ng mga update. Ito na itong public affairs program, mga newscast. So, kadman bantay niyo mga Kakaifib na ito na again post. Didahan itong Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ikang didihas po prosperidad Agusan del Sur parang palarong pambansa 2026. Kakaifib Kevin Susana, parang kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad at Tacloban ng Bungkos at Tinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage, special coverage.
1: Damo nga salamat ka Kakaifib Kevin Susana para hiton imo update para hana palarong pambansa 2026. Okay. So noron niyan ka K5 niyan nga kulong pa may adaliwat iba pa nga mga medalya ano nga iga-anunsyo inin hapag kayo na tulo pala ito na gold medal di nakuha ini hiton region 1 region 8 nga na Negros Island region. Hapag kayo na ano ito nagkasagaran nga nagmumulay in volleyball kanan girls secondary girls ngayon naroon yan gihapon may na pa yun yung mga kadugangan pang mulay so yan ang magkulob sa ring panika Kakaifib Kevin iti bakon nagla-lunch iti baliwat aad to iton mulay o para liwat iton oras inin diri good masayang iton oras ano nga pira na lang kaadlaw ito nabibilin 5 days na lang ito nabibilin para ito na tanan nga mga mulay nga pagmaraon so iton swimming waray pa kuno iton swimming ada pa iton Friday amo ba ito na kundik nagsasayo pa o sunod pa nga mga adlaw ito ng swimming competition. As of the moment, amo pala ini itong presente nga gindudumara. Ininuro niyan nga kulo pa itong volleyball secondary girls. Mamulay itong Region 8 kontra ito na Cagayan Region. So, bantayin na itong mga K5 itong kadugangan liwat nga update. At ika nga kan Kakaifib Kevin Susana, nga iba pa natin nga kasagabay. Ito na K5 and News FM Philippines coverage team. Nga ito yan na ha, Prosperidad Agusan del Sur. Alright mga K5, ay aton oras, alas 11:41 na break. Ana ikita kadali mga K5, nga ha aton pagbalik. Ano aton mga katugiban, nga sa Gadman and Report ni Kakaifib Carlo Arisgado, ika nga hagawas. Babalikan tayo na ito ng programa 11 Mbps sa kataliwan at pipira ng mga pahinomdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Ha Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport, Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
6: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18, ngan to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Hang Tacloban.
5: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to have for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
8: Igin pamaybaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugadan STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
5: Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.

0: opening soon.
1: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
4: Para sa malusog na tayo.
2: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DGX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
4: Pamanit sa mga butika.
9: Eye Care Drops. Namumulang mata? Malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! Mike Pumso!

0: alright mga K5, nabalik ito na aton taramdan, 11 Mbps, ang mga mabalita at public service. At aton oras, alas 11.52 na ka K5, ngan oras sa Duro Tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, han high blood pressure nga diabetes. Kadiyon taari ka K5, antes kita lumago si ton aton Mighty C, pagagutian na lang itong oras. Kadiyon taari ni Sir Christian Ripalda, shout out nga ni Edmond Taberara, shout out ka K5 Carol, watching from Calubian, Leyte. Atis kita lumago sa K5 itong mga report. Ano ba itong aton pag-iing mga rawan niya nga adlaw ka K5 Carol? Bibi ha balita ha lokal. O, labot lahat to na update ha na palarong pambansa no nakuha nga gold medal ha na Eastern Visayas. Kadiliwat kita ha na natabo nga disgrasya nga dahan na Mayo 23 dito ni May Katbalogan City. Noronihan itong katukiban hini ay na usang pampasahero nga bus nga bumunggo. Baakay may dainin na darahigan ka K5. Dirila usa kundi siyam nga mga sarakyan. Oo, nakatudol inihin siyam nga mga sarakyan nga nagdurudiretso pa ini hao sa liwat ang establishmento. Maburbida, maupay ko na kitaon naton ka K5 kung wari ba casualty or wari ba na darahigan nga mga tao liwat or mga pasahero hito na sabi nga bus nga naton ibaliwat nga nadarahigan gihapon nga iba pa nga mga sarakyan. Baga diri harumamay ka K5. Baga dako ini nga disgrasya kun baga naduruhan liwat aton iba pa nga mga sarakyan. Ngunit yan itong katukiban hinin nga haton liwat lain pa nga balita. Oy may dayan na ka K5 bag-o nga ginaandam nga loan program itong SSS para hiton ira mga miyembro nga karuyag magpabutang or magpa-install kin solar panel ha ira mga tagsa-tagsa nga panimalay. Maupay ni ano ka K5 nga mga solar panel kay labot na lang nga makaka-conserve kahiton energy. Madiri mo na kinahanglan gumamit pahin kuryente. Parong-parong man nga niit nga kuryente, balitaw. And then, at least makakatipid ka pa hiton enerhiya ano. Ngan pati nagihapon ka K5, inibisan kun mag-brown out, at least may napakamusta ka nga enerhiya kung baga magagamitan pa niyo. Pero maupay ano, at doon, medyo mahal-mahal na ugaring itong solar panel. So, saring pa man, itong maintenance gihapon, amo na ito dida. Pero, di mo na kinahanglan bumayad pa, binulan pa nga konsumo ni mo itong kuryente. Maupay ini gihapon na para itong mga karuyag na mag-loan. O, loan program itong SSS. Magpapa-install ka mo yung solar panels. Ngayon, update gihapon kita ka K5. Ato narumpaga nga siyam kaanda na nga building dito ha barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kapag kayo na ka K5, may danainin latest update. Pera na itong namatay, pera pa itong missing. Ngayon, pirang atanan ito na ang nadarahigan hining karumpagahan 9-story building dito ang Pampanga. Ngayon, of course, update gihapon kita ka K5. Ito na ining warrant of arrest nga nitong kinamumutangan niya na ni Senadora Ronald Bato de la Rosa. Baga di pa yung matapos-tapos nga ira-issue dito ha Senado. Bisan man ako na nagrigodon na, may plano na liwat ko nung nga magrigodon itong Senado ka K5. Ba? Ano ba, babalyuan na baliwat hi Senate President Alan Peter Cayetano. Yan na, iginduluso ano hi Senador Gatchalian. Kung kitaon naton kung may matabo ba manggod nga kodita or rigodo ni hiton lideratohan na Senado. So much for that mga K5. Naroon yan gihapon itong report ni ka K5 Carlo Arisgado nga na ka K5 Roger Tilana. O may the report ito na ato mga kasagabay. It can ka K5 Roger Tilana itong rako. Itong Raco Region 8, may dapunin sa doon ha mga nanurukutin utang online. Ba? Hindi rin maupay actually ka K5 ito online lang nga pagsukot. Online kagadla inutang, kay online man lang ito mo pagbayad liwat. Oo. Mas maupay para sigurado ito ni duduhol mo kundin personal itong kwarta. Maupay man kundi rin makuri yan na mabilingan itong kwarta ka K5, di ba? Alright, kagay Fibraton oras, alas 11.50 siya tina. Standby la ka mo mga K5. Masunod na itong aton Mike TC Network News. Aton makakaupo ni ka K5, Clarissa Berha. Babalikan dito na ito ng programa 11 Mbps sa kataliwas ng pipira ng mga pahinomdom.
1: Ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
2: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
5: Eye care. Purita Magbanoa Basto, 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako, naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
6: Isa sa ginamit niyo po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
5: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
7: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo. At ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
8: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko. Normal na rin.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
11: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
10: Headlines.
0: At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO 6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senador. Hiker na nawawala, ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga chupese copies, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno, inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana pataya. Pamilya ng estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Sibalo, Mantique na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Bacong Pulong Negros Oriental arrestado.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO 6 nakandang iserve ang arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senadora. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
12: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO 6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil rin sa utos, hindi lang CIDG ang manguna sa paghain ng arrest warrant na pag-alamang itinuturing na fugitive from justice ang senador dahil sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC bilang perpetrator sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
0: Samantala, hiker na nawawala ligtas na matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalyo ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5 Grace Berostrino.
13: Matagumpay na nasa gip ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 years na lalaking residente ng Westcombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupers at copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Balitahatid sa atin ni K5 Rold Villarreal.
14: Hindi na sapat na kita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga tsuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati aniya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John. Hindi na sapat aniyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin, ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong Linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
15: At boss na nawala ng preno, inararaw pa ang siyang sakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Kabang detalye ng balita niya, hatid sa atin kay K5 Carlo Arisgado.
16: Inararaw ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawala ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4 Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa sentro ng Catbalogan. Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Gindapunan, nang biglang nawalan ng preno ang naturang sasakyan. Sinubukan pa umanong kontrolin ng driver ang bus, ngunit hindi na ito huminto na humantong sa sunod-sunod na pagbangga sa mga sasakyang nasa daan, kabilang ang mga tricycle, motorsiklo, van, multicab at iba pang pribadong sasakyan. Tumuloy ang bus hanggang sa mabangga nito ang isang konkreto na establishmento at isang bahay. Nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa Barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustudiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa Kampyo na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas.
17: Gayon Galibo Aklane, kinilala ang biktima na si alias Roberte, residente ng Poblasyon Leso Aklane. Batay sa investigasyon ng Galibo PNP. At sakuha ng CCTV sa lugar. Nakahinto sa traffic light ang wing van na minamaneho ng isang 44 anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Galibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Galibo PNP ang driver ng wing van para sa kalagdagang imbestigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
15: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila, polis at barangay kapitan patay. Kabuang detalye ng balita, hatid naman sa atin ni K5 Justin Kiss.
19: Patay ang apat na katao, kabilang isang polis at barangay kapitan, habang apat pang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsagan ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela nitong Linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbababaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7:50 ng gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan, Isabela, ang iba pang sugatan kabilang ang dalawang minor de edad. Mariin namang kinundina ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paggamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang imbestigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
20: At para sa MyTC Network News, ako, inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa hindi ng kampiyon, K5 News FM.
18: Network News.
11: MyTC Network News.
15: Gayun din, pamilya na estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Cebalo Mantique na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin, ni K5 Jojan Murillo.
2: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 na taong gulang estudyante, matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa tatlong magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong May 23 sa District 4 Sibalom, Antique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang nagkarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ang dalawa pang sugatan na sina Vince at Gabriela. Matapos ang insidente, agad namang naaresto ang sospek. Sa panayam ng K5 News Team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
15: Samantala, lasing na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bakong Negros Oriental, arestado. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ay kay K5 Shara Humilio.
23: Dinala sa kulungan ng 16-anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bakong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bakong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating na tagpuan ng mga otoridad, ang suspect na si Priscilano na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang tatlong bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa R810591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7.

0: sa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Humiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga K5, sumain nyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Roji Pangilina, K5 Carol Medina at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: opening soon.
1: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold ka. I Care Gold. I Care Gold. I Care Gold. Ang I Care Capsule

0: Gold na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
1: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
2: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
1: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones, ang sarap sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
3: Igin pa may maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugada ni STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
1: Ikaw ba ang suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: D3 Bio Health News. D3
4: Victory Bio.
5: O, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Nanormal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
4: nga may D3. Kapalit
0: sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
7: Correct jud. Napod ko indiskubrehan, Dok Ramil.
8: Saman.
7: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
8: Wow.
7: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa kong kape kay murag candy. Lami jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
8: Bulletproof coffee siya, no?
7: Kana.
8: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
7: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag-D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
8: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
4: D3 Bio.
9: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Apalit sa
4: D3 Bio.
8: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
7: Correct.
8: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
7: Wow.
8: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na yun. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
7: Dili na.
8: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
7: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
8: Correct.
7: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
8: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
7: Kaya.
8: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
7: Ila,
8: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
7: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
4: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
4: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Health News.
11: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga Ditribayo kay maupet on ta akong lawas. Maupet akong katurong amo ito magaan ta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo itong nga product nga Ditribayo.
12: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika Ditribayo.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
13: Extend food supplement for men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
19: Klinika Deo Fresh. Available now.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!

0: Alright mga K5, nabalik at ito na ito na taramdan na 11 Mbps sa mga balita at public service sa naton oras. Alas 12.32 na ang oras sa Durota Iyuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Naghahatagin ang saktong kusog ang proteksyon sa litpag Mighty C naka K5, adlaw-adlaw. Antes kita lumagos, ito iba pa natin yung mag-rabon niya ng adlaw. Kanyang taan na eh, itong report, syempre kay unahon taan na ini, kay Bayang Makabuhi. Balita. Unahon taan na itong report ni ka K-Fab Roger Tilana. Ano ba yan na itong mga, minanaluwat ba yan na nahurak na baliwat itong mga online scamming? Or ano niyan, mga GCash. Ini kay baga ma-cool ba itong paggamit ano itong GCash? Inabi na akong mga dagko yung transaksyon. Oo. Ano ba yan na itong pahimatgon liwat itong Regional Anti-Cybercrime Unit 8? Itong ato na publiko. Kaniyo itong report ni ka K-Fab Roger Tilana. Ka K-Fab Roger, standby.
1: K-5 News FM Live Report.
0: Ka K-Fab Roger, i-K-5 mo.
2: Kaka-K5, Carol, kanina gibisita nato nito na Regional Anti-Cybercrime Unit, ito na PNP, din iha sinirangan na Visayas. In fact, damo ini nga ito in an interview, pero ginkatlaanay nato, nag-focus kita lahat din ito na ang pansusukutin utang online. Oh, sometimes ko no ang ginutangan namo pa ang nakakasuhan namo pa ito na pripreso. Oh, kay nagsukot didi online, pero igin lakip gyapon nato niya na nahurak yan ang scam labi na kakifay by Carol kung pananglitan inin iton usang imusang kay an iya Facebook bali nahack. Mm-hmm. O nakuha na compromise ano iton na Facebook account, and then giniinistudyuhan itong mga scammer kung ano yung tawganan or ano yung mga kwan, ano yung conversation ba, and then i-chat-chat itong mga close niya nga sangkay, then aaruanhin GCash kay emergency or utangan diyan kay pag-abot itong mga na ano ka, simpre close friend name or relative ni mo, nakakasend kahin GCash or gira hiton kwan, ito nga naka-hack, ano, naka-compromise ito na Facebook ito na imusangkay or kapamilya. Kaya mo ito na hinungdan, kung di ka pa nakakasabot, nga iba na ngayon nagamit ito na Facebook account na i-scam ka, pinagi ito pag papadarahin kwan, hinin through GCash nga kwarta. Pero unahon nato na no itong pahimatngon han rako 8 kasumpay iton pansusukot iton utang kay may ada na post nga dito na mga Facebook account para manukot ginangaranan. Mm-hmm. Okay lang
0: po post itnawong.
2: Itnawong oo. Mm-hmm. Pero ini ginkikita iton rako kun ini in ma full ba ini didi hiton unjust vexation ang kaso labi na kung nakaka-stress nga to ginpost dito ang kan Carol Medino nga ran ang nawong, pero kung possible ko no kung nasa ring lang Carol Medino bayarin na ni butang ha baga diri ko no baga kuan
0: di pa duro
2: baga diri duro diri pa ko no inin matatawag
0: ano, nga,
2: may libel. Mm-hmm. Oo, ito bang may defamation ba?
0: Mm-hmm. Gintagan kan ka-araw dan ha.
2: Oo, pero kung media. May na iba na nga bagagin iba pa nga mga pahabol nga mga kuan inin wordings in po pwede masulod din hiton cyber libel.
0: Ano si rin nga Roger Tilana, sige pagpinangutang waray bayan.
2: Basta damo pa kuno.
0: Bayan.
2: Oo. Tapos masirgin iniskaterla.
0: Masi nga, ini ni Roger, nag-inutang, gin-ininumlan, gin-utang.
2: Pwede ito, niya masulod. Ano, angan,
0: libel. Oo. Cyber libel.
2: Pero sometimes, pwede masulod niya ito na just a fixation. Mm-hmm. Kung baga nakukuang ka na, inulukit-ukit ka na ba, baga ginihinangit okay. Ka na, oo nga, nakaka-stress. nakakabalaong na hindi mo nahuna, imbis nga may danim, iba pang nahunaon.
0: Imbis mamimiling kan ibarayad.
2: Oo.
0: Pinanhunahuna kalugunan ko ay pag-post. Lumutang
2: ka para ig...
0: Igbayad.
2: Igbayad. Sige daw, di ba nito na pahayag ito? Head, dito ito na operation, han regional anti-crime cybercrime unit hi Police Lieutenant Brian Ronario.
3: Singil-singil ka sa social media, huwag ka lang manira, sir, no? Huwag ka lang magbanggit ng nakaka-defame sa tao. Pero mas maganda, sir, ang ina-advise talaga namin, sir, pag-utang, pag may pumupunta dito, sir, ina-advise muna namin na isettle muna nila, sir, no? Sa kung kaya ng barangay, sir, isettle muna nila sa barangay, sir. Kasi once kasi mapile na namin yung kaso, wala na siyang, sir, wala nang tawag nun, wala nang bawian, sir, ba? So, sa amin, sir, pag-utang talaga, sir, mas mainam is pa-settle muna namin sa barangay, sir. Di namin agad-agad inaano. Tapos ina-assist din muna namin, sir, yung post kung may libelous ba na mga wordings doon, may libelous ba na mga binanggit doon. Pag-utang lang naman, magbayad ka ng utang, hindi naman siya masyadong ano, sir. So, unjust decision siguro. Pwede natin siyang ipasok. Pero ang sa libel kasi, sir, nag-defame ka talaga. Sa mga naniningil online, hindi ko rin maano, sir, ba, kung siguro, sir, sa tagal na siguro na hindi nagbayad, kaya nila yun pinopost online. Pero mainam po na wag na lang po tayong mag-post basta-basta sa social media. Baka kasi may masabi tayo na pasok siya, no? Sa pasok siya na element para asuhan ka ng libel or unjust vexation.
4: Mm-hmm. May nakasuhan naman ng cyber libel dahil lang sa naniningil lang utang sa online?
3: Actually, sir, no, based sa experience ko dito, nakakasuhan kasi sila, sir, kasi hindi man sila yung naniningil ka talaga na sa po nagpanggit sila ng pangalan na Jose Rizal, magbayad ka na ng ganito, ganyan. Mostly kasi, sir, mayroong mga add-ons ng mga wording. Na, for example, sir, sinasabi na ano, Juan de la Cruz, magbayad ka ng utang. Ina mo, mga ganun, sir, ba? Yung mga libelous cases, doon sila, sir, nakakasuhan sa mga add-ons na binabanggit nila na nakaka-defame talaga sa tao. Pero yung utang lang naman, sir, na Juan de la Cruz, magbayad ka sa akin, hindi naman kasi siya totally libelous, sir. Yung mga additional lang talaga, mga additional wordings, na doon sila, sir, pasok. No? So, sa amin dito, sir, usually, sir, ha, ang nakakasuhan pa, sir, is yung nagpautang. Hindi siya yung, ano, kasi yung mga nagpautang kasi, sir, sa tagal na nang hindi nagbayad yung nangutang sa kanya, ang dami niyang masabi na mga nakaka-defame, sir, ba? No? Pero sa amin dito, sir, as investigator, ina-assist na din namin na kung mas mainam, ma'am, ano niyo muna, isipin niyo muna na yung, kasi hindi naman yan yung mga nagpautang, sir, hindi naman yan magsasabi ng masama, eh, kung nabayaran lang o napramisan lang ng tama, sir, ba?
2: Okay. So,
0: hakon pagkita itong mga nagsusugal hindi ka kay Febron siya. Ito hindi na gud nga ilog nga ginpo-post na gud na Facebook. Aton baga pautro-utro na lang gin susinuktan nga ninsasad sa aran kala. Baga malipong na inhi ulo gadi kita ha Facebook.
2: Lapi na kun waray na papainop. Siyempre, ito ni it importante it utang actually. Kay sir pa waray na pre-preso ito na utang as long as nga main add unwillingness ito pagbayad. Mm-hmm. Although, waray ka pa ibarayad.
0: Waray pa ibarayad.
2: Waray pa ibarayad. Oh, so, pupwede ka ini maipost dito. Pwede ka man sa mering, labi na kung waray ka magkikita.
0: Mm.
2: Tapos, gimblock ka din yung Facebook. Ano pa ba itong pagsukot? Di,
0: waray na contact.
2: Waray contact. Mm-hmm. So, basta dito ha, online, masayon ka lang. Hay ka nga, di pagbayad na. Okay. Di, itim rason nga waray na ni mo konta kaya, giblock ka. O, as long as waray na mga pahabol ng mga yakan.
0: Mm-hmm.
2: Okay. ha online amot problema at online lending. Mm-hmm. Kaya di mga kontak, pagtitinawagan.
0: Amo gordo.
2: Pero pwede na ito mag-file ka lating kaso. Didi ha rako.
0: Mm-hmm.
2: So amo ito, ini dapat anay to hayon anay barangay before mag-filing kaso ha rako kay sirimpan ini ano ito na rako 8 nga waray ni bawi ay.
0: So mapailan pa man think kaso before you click. Antes ka mag-post panunaw na anay kun diri ka baliwat amo iton maagrabyado o makakasuhan.
2: Ngayon kung makasuhan ka o kung ading nakautang mag-filing kaso, waray na yung bawi ay.
0: Mm-hmm.
2: O, salit magsasabot nila ka mo nga ninulat-hulat ala kay makabayad yan dyan pa ko di pa matatapos it. Kalibutan.
0: At least kalibutan.
2: Balita ko, in kidding aside, diri basta-basta nga mag-posto no, social media, kaparti ito na mga utang. As long as nga sirin pa, pwede ka mag-post kung baga pangumusta, pwede ni pangumusta, nim utang.
0: Kumbaga may pahaliday nala. Kumusta na daw ikuan? Baga,
2: wala rin magpapaabat. Pero kung ipopost nim dito, tapos may pamuyayaw, wala mo pa ito mga pahaliday, nga pupwede ma-full nga dito, ano, nga dito, cyber libel, labi na kung may na oral defamation, pwede nga nakasuhan ito na cyber libel act. Okay, so amin ito natin update, buwas it kanang kwaliwat, kanang mga scam, yan na, kay nahurak na ito na mga scammer. So, itong sagda, itong rako 8, nga, diri magalang, pag kadaha, Rako 8, although warin nira mga opisina, ibang mga probinsya, may danaha urmok for the meantime, pero gusto nira magkabada ito Northern Samar, nga ito Eastern Samar. Imagine, ito Northern Samar, makadi ka pa kampitik, katapos kung may da pa mga kulang, magbibinalik-balik ka. So, gintatalinguha ito ng Rako nga magkadahir ng opisina sa kada probinsya. So, amin ito na itong report na KK5 Carol, parang 11 Mbps, KK5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng Bugos ng Siniraga Visayas, KK5 News FM.
1: KK5 News FM, live report!
0: Dabong salamat ka KK5 Roger Tilana, parahan imo report. Amo ito na salit, aton may mga utang, pagbayad na kamo para di rin ma-post ito niyo na wong ha social media. Maraman ka mo yan ang panahon nga adi naging papaagi sa social media itong mga butang nga po pwede man pag-istoryahan ano, ha, personal. O, di na unta umabot ha mga pan-post sa social media. Sinig ko man kanina, think before you click. E bangin ikaw, insakto ka lang ang nasukot, ikaw lugo dito makasuhan in cyber libel. Ano kayo na problema ka na? Double kill, siring pa man. Wari ka nakabay di, ikaw pa nakasuhan. Salit istoryahan na lahin maupay mga ka-K5. Alright, kaniyong taliwat ito na ato na iba pa nga mga himangrawon niya ng adlaw sa ginuhulat na ito itong linya ni ka-K5 Carlo Arisgado. Kaniyong taliwat ka-K5, iniya ng usang loan program. Itong ginaandam yan na itong SSS para itong mga miyembro ano nga karuyag magpa-install na solar panel. Hairang mga tagsa-tagsa ang mga panimalay. Actually, maupay gihapon ini na though by choice ano, kung baga karoy ni mo mag-loan, pupwede liwat ka K5. Dabo actually itong mga benepisyo hini, paggamit itong solar panel. Kung sana din hi itong mahura mo buo, itong imo baraydan itong kuryente. Kay itong imo, kung baga main source itong energy, is itong sirak itong adlaw. O makaka-conserve ka na hin energy, di mo na kinahanglanhin, mag-consumohin, dako nga kuryente. Salit baga na iba-iba na nanimu kabaraydan. And of course, maupay gihapon ini para ito na aton environment kay renewable energy ito na solar power. Salit makakaiban-iban ini ito na pollution, ngan sagad man ito na carbon emissions. Ladamo actually ito mga mag-upay nga mga advantages itong paggamit ng solar panel. Ngayon, syempre kung na-burnout, ano may nakalagi hapon supply itong kuryente. Padayon itong supply ni mo itong kuryente. kay may dinig ka or may dinlaki pa nga battery storage system nga bisan mag-brown out, pwede ka lagi, may nakalagi hapon, kumbaga, na-conserve, I mean, may nakalagi hapon, naka-imbaka, nga enerhiya, kumbaga, nga magagamit ni mo, ha-oras, nga mag-brown out, nga ito iyo lugar. Na syempre, makakatipid-tipid ka gihapon, kay, din ka magbibinay din kada bulan. Although may dagihapon maintenance, itong paggamit hina solar panel, pero diri good sugad ka, sigidas nala. Oh, ngan maiha ini ka K5. It pinakamahal line din ni, ito mo siyahan nga pag-purchase hiton solar panel. Pero hiton imo kinada bulan, kinahanglan na niya limpyuhan ano ito na panels. Pero diri sugad man ka sige-sige na laliwat. Ngan mao pa ini, actually mao pa ini ka K5 nga toton mga tayaw nga lugar iton solar panel. Ilabi na kung waray pagod talaga mga kuryente, makakabulig ito ng solar panel. Alright, so much for that. Kakifab, kadiyong taan itong report ni Kakifab Carlo Arisgado. Waray report. Ano ba talaga? Diri ma-report nala. O sige, nasing ka di ma-report ha. O sige, lagos kita Kakifab. Ito na aton mga update ha. Kaniyon nato na ito na siyam kaandana nga building dito ha may barangay Balibago Angeles City Pampanga may pagisumpay hini ano nga narumpag nga siyam kaandana nga building inin may update yan ka K5 hanato nakuha nga latest update iton kadamuhan mga biktima in adha 47 katawo. Oo, iton mga na-rescue, 26 na katawo iton na-rescue mga K5. Nga na, as of May 25, 2026, iton missing niya na is ada na lahat 16. O, kagabi, 17 pa. Kaya ang usang missing person is natadaan nga waray na kinabuhi ka K5. So, nadug nga na, adton ihapan mga nagkamatay. Tikang hantulo, yan na upat na itong mga namatay, ngan 16 itong nawawara. O bida ano kadamo hinduro ini nga mga nagka namatay in talon, ini nga mga apektado god aton mga biktima hini nga karumpaga, hini nga 9-story building dito ha Pampanga. Ano ka Kifib Robert, magre-report pa si Carlo o hindi? Ay, nauuto din lugod nga dito akong discussion. Sige pa, dayon kita ka Kifib. Ito na aton himang rawon, yan nga adlaw. O may pag-isumpay lagi hapon, hini nga update ito ng mga nagkamatay. Dito ha, Angeles Pampanga, ano, narumpaga nga 9-story building. Kayo, damo actually nga mga workers, o hindi nga mga construction workers, ito na, giniinaya din nga building, ha, na matabo itong insidente. So, may da nga itong mga natrap. Lakit na gihapon ka K5. Ito, sapit lang nga ha, nga estruktura, ano, hininga nasabi nga building. Diin usang nga Malaysian tourist, ito natrap gihapon dito ha sa Hobbiton building. Pero, so far, na-rescue gihapon nira ininga nasabi nga Malaysian tourist. So, hapag kayo na ano, padayon pa itong rescue operation hiton mga otoridad. Agud matadaan liwat, ini nga mga nabibilin pa nga mga missing persons. Imagine ka, 16 pa itong mga nawawara. Natuhinin nga naharumpaga nga siyam kanda na nga building. O, upat na itong namatay. Nga na, 16 pa itong ginbibiling. Hinautong taano nga, may da pa ibang salbar or taluwas itong kahimtang at itong mga waray pakabilngi. Inautuntangan iba baga adha maupay nga kahimtang. Ngan ka di kita kihapon ka K5, hining may dayan na bagong report ito na Bureau of Immigration or itong BI. May pag-isumpay itong record ni Senador Bato de la Rosa. Kay may dayan na mga hurub-hurub nga bangin ko ni Senador Bato de la Rosa ay gumawas na hiton Pilipinas. Sirin ka K5 ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Kapag kayo na Ginkikita nira itong recent travel record ni De La Rosa ha mga international airport. Ngan sugad man ha si airport hiton aton nasod. Pag-explica ni Sandoval nga itong sakuplahan Bureau of Immigration is ito na pagbantay ha mga international ports. Sugod itong airports ngan seaport. Lakip na gihapon itong Zamboanga International Seaport. So nasa rin itong ibabahing kunulin upad na lang ni Senador De La Rosa. Morbida, ano. Damula itong mga hurub-hurub, may daliwat yan na nasa rin tuluyan na nga mga lugar ito na ginkikita nira itong mga otoridad nato na nga posibleng ginkadtuan yan na ni Senador Bato De La Rosa. So, kunhain man kuno yan na si Senador Bato De La Rosa, ginpapanawagan. Balita, why not? Inena. Last na gudad to niya siya, aniyan. First and last, na pagtambungan to ang Senado, ang nagkamayadahin ang mga pagbuto. O, anti sa ito, pamati ko na nervous na dahil Senador Bato, amot nga linakata. Pero si ring ni Senador Robin Padilla, iya kuno sa rakyan at ginsakyan ni Senador Bato. Pero diri kuno hiya maara, magpuntikain at to. O, ginpahits lang niya. Kamugod, nakikihits lang nga ni Senador Bato kay na Senador Robin Padilla yung ginkikinuan. O mo pwede ba itong ka K5? Magpahits kahintawo nga diri ka maaram kung tikain at iya destinasyon. On the mix. Forbida. Mango din nga kan Senador Bato De La Rosa ano, iging pahayag hiton Philippine National Police. Han naglabay nga adlaw nga iging patapon nira ka K5 nga ali pa ha Pilipinas si Senador Bato De La Rosa. Ganyan na ginaandam na hito na kapulisan ay napagpatuman liwat o pag-implementarahan na arrest warrant hikang ha International Criminal Court nga diinikay ng Senador Bato De La Rosa. Kung manunumduman niyo ano, si Senador Bato De La Rosa in igin pa ilarom ha Immigration Lookout Bulletin Order kasumpay hiton ginkakaatubang hininga warrant at hikang ha ICC para ha kaso nga Crimes Against Humanity. Pagkada mo pa ini nga mga kasamok dito ha Senado na tatabuan o ka K5. Lakip na yan na ito na hurub-hurub na liwata na magkakaadahin rigudon or kodita ito na liderato ha na Senado. Ano itong oras ka K5 alas 12:54 na. Nori na kita oras. Aton pasalamatan ana ito na aton mga nakaupod hininga programa sa K5 Roger Tilana ng aton Engineering Department. Ka K5 Ray Varona ng ka K5 Robert Garciano. Hangaran naman ni ka-K5 Kevin Shulsana. Ako naman ni ka-K5 Carol Medino para hangkampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Asyo na takloban ngan habugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health, Health Alert.
7: Live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito. Atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Si Renato Teodoro, na diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan nito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo, ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee, Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
1: DTX 500 Health Alert.
7: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pancreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert.
7: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon din pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag mayroong diabetes kasi pag hindi na normalize ang sugar, i-create ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
7: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
10: Ethri Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethri Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: Ethri Bio! Ang Ethri! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ethri! Para sa malinis na dugo, DGX 500! Para sa marusog na tayo, DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500! Subok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
17: Paghagos han kada oras.
18: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
17: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
18: Nakatago ha kasing-kasing ug kailatman hanlawas.
17: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
18: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
17: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
19: K-5 Diaries.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hing pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon ng estasyon.

0: Bea?
1: Kay, ano man lang kapag ka man itong imudugan? Bea, ano ito na itatabuha mo? Ano ito yung pinaaba?
0: Dali, dali, dali.
1: Sandig ha, Akon. Magpapadala ka hospital, ha? Bea? Guys! Bea! Nadismayo! Ambulance! Tawagin ambulance!
2: Iyuhin batian ang pasiunang bahin na naton istorya yan ang semana. Ugsan tukib ng pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang kinasingkas ng gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifib, may dako'y gistorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw mo din ngalinti ang Quadro Mitcha. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Mitcha, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Mitcha.
4: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
2: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kan Daligaya Closa, Froilan Sion, kan Robin Panim, Hangiwan Warainon Vloggers Adventure. Sugad man kan Ireneo Kalumpiano, ngan Donna Villaruel, Han Cadiz City. Mao pa yung pagpamati haaton nga tanan. Anatong tagsurat yan ang simana, amoy usang babae nga taga Rawis Anibong, Tacloban City. Ngan hiya nagpapatawag hangaran nga Bea. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniay ginpadarangan ni haaton nga ni ginpaangbit basi may pati ka aton
5: K5 Diaries.

K5 Diaries. Ako si Bea Hanrawis Anibong, Tacloban City. Clinically, diagnosed ako ng depression. Tungod nga namatay na ako ng mama, nga ako ang driver ng sarakyanhan, maaksidente kami. Pero tungod nga nakakawarahan akong sex drive, an epektuhan medisina, waray ako religious lingaw, magtumak na ini. Nga amuliwat ang rason, nga dito inibil nga ang burubata haakon ng babae. Diniko titikangan ito na akong istorya,

0: Gusto na?
1: Oh.
0: Tawagin na hal front desk ito ng hotel. Nung mag-extend kita in 3 days din hotel.
1: Huh? Pero...
0: Okay, sige. Haiba na lang ang room. Basta 3 days. Nabitin malakoy niya itong bakasyon.
1: Ikaw na itong bakasyon. Konferensya na akong ingkani.
0: Sige na. Tawagin na front desk para makabali na ako ang kwarto. Niyan nga mga 7 or 8 p.m. Maabot na Diyos, ha?
1: Sigurado ba yan? Waray lalaki hay mo mga barkada nga mga kani, ha?
0: Naselos ka?
1: Hmm?
0: Amo ba?
1: Mm-hmm. Alang man diri. Akon ka. Ang ila ko magselos ka na sina. May da makikigbaka sa akin.
0: Bakas pa? Bagayin nagbumulay hin Hollins?
1: Hinpog, dampa-dampa.
0: Naughty.
1: Makatunol ako mismo front desk.
0: Ito ang sugod na lahi nga room, ha? Kung may da available.
1: Kay good for 2 persons malaini. Tuluman na dati mong mga barkada nga malanat hay mong ani.
0: Nagpa-reserve na ira. Ako na lang itong buray. Gusto ha? Itong sugarin nga room, ito na akong karuya.
1: Okay. Sige, andaman na lang ako mga gamit. Para pagbalik ko nga niya kwarto, pagkuha na lang tapos, ma-check out na ako.

0: Hello? Ada ka pa hotel?
1: Ano ba itong ayaw pakiana? Di ba nasa ring ka nga makikikita ka ako salit makari ka hotel?
0: Ginsisigurado ko la. Bangin ba pagkadako waray ka ngayon dida?
1: Anay, kadi after 2 hours. Kuan, may dako pa pakikikitaan. Magawa sana ako pero mabalik dayon.
0: Okay. After 2 hours, ha?
1: Ayaw ka limtian ni mo si Ring. Ngigahatag ako na, ha?
0: Oo. Oh, sige na, sige na. Bye.
1: Bye. Ay, sadamat. Timing lang. Katapos namon pag-istorya nga ni Rod.

0: Nakaturog ba daw lahiya? Napiyong man. Ambot gani kung maaram nga dumaup ako. Diri ko laan niya, didisturbohon. Ano baliwat ini nga Dennis? Waray man makokontak? Uy, nagsinyas ang doktor ni Bea. Ah, gimpapadaup ako.
1: Pamilya ka ba ni Bea?
0: Diri Doc, mag-close lang kami ni Bea, pero office mate ako niya. Diri ako kaapiton pamilya.
1: Iko-confine lanay naton hi Bea.
0: Waray mang good itong iya asawa. Gintitinawagan ko pero diri gimbabaton.
1: Maupay unta kun aan hiya.
0: Amo nga ni Doc. Pero Doc, kung kinahanglan nga i-confine lanay hi Bea, sige lugod.
1: Maaram ka ba kun regular pahiya nga dato man ito niya anti-depression drugs niya?
0: Diri ako maaram, Doc. Sorry ha. Diri manggod ako nag-uuna pag topic hiton bahinhin depression kay bangin makatrigger ligod ha iya.
1: Kinahanglan niya hin series of laboratory test. Ito na akong tahap. Labot na ito niya clinical depression. May na pa niya ibang sakit.
0: Ha? Ano ba nga sakit labot lahiton iya clinical depression, Doc?
1: Well, masasaptad pa na ito. Kung nagpapailaro niya in series of laboratory tests.
0: Oh, sige, Doc. I-confine hi Bea. Ako na lahiton makikigistorya kan Dennis kung kay ano. Ikadto na lahi ha, private room, Doc.
1: Mapabiling ako yung bakanting private room. Follow-up na lahat, meeting.
0: Sige, salamat, Doc. Anay, Doc, kumusta naman itong iya kahimtang?
1: Ginpa sublingual ko ato, kay hitaas ito niya BP. Ginpapa-monitor ko ito mga resident ha emergency room. Babalik ako nga ito noon niyan. Sige, gadaanay ako.
0: Sige, Doc. Magpropobarliwat ako pagtawag utro kan Dennis. Unta, bumato na gadhiya.
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, right, Kumso.

0: Uy, may natawag. Hino daw la ini. Hello?
1: Hello? Hino ini?
0: Dennis? Dennis, hi Betty ini.
1: Betty? Hi Betty nga ka-opisina ni Bea?
0: Oo.
1: Ah, sorry, parang unvolume na akong CP. Amo nga ni nga, pagkita kuhan mga missed calls, gintawagan ko yun nga number. Imo man nga yan. Kaya ano ni mo pagtawag, Betty?
0: Adihi Bea Hospital.
1: Ha? Ano na itabok ang Bea?
0: Nadismayo ha, opisina. Adihan na ha, emergency room.

0: gin mo monitor pa niya itong kabutangan. Ah, kadi dayon Dennis.
1: On the way pala ko nga dahaton. May da kumanggod out of town conference nga ginaatindiran. Duha pa ka oras tak biyahe sa nuwambot nga dahaton. Pero madiretso ako nga da. Hain ka mong ospital.

0: Pasensya ka na. Nakadisturbo na ako, Imo.
1: Agi, ano ba nga nakadisturbo? Ura-ura man lang ako nga sangkay ngan office mate kung pabayan ko ikaw din, he.
0: Maabot naman na dahi, Dennis.
1: Sobra usap pa ka oras ko, no? Ah, sige la. Diri ako malakat din ni hospital samtang diri naabot ni Dennis.
0: Salamat, Betty.
1: Maliit na bagay, siring pa.
0: Pwede man na nga diri nila akong magpa-admit. Maulila ako.
1: Maaram ka. Siring mismohan imo, doktor. Kinahanglan nga i-admit ka. Aanhin ka naman lang ani. Ginaandam na nira itong imo kwarto. Pag abot hit orderly, makakalbalhin ka na nga to.
0: Betty, pwede mo tawagan na balay na ni Celia. Alayang pagpaandamin mga gamit para nga ni. Para pag-abot ni Dennis, kukuha ko nila dito.
1: Pagkatapos ko pagtawag ka na ni Celia, tatawagan ko ni Dennis. Padidiretsyon ko na lahiyangan ni para darana niya ito ni mo mga gamit.
0: Oo, sige Betty. Salamat.
1: Adil ako halabi matawag ha. Diril ako mag-iiha.
0: Sige.

0: Anda mga daan itong mga gamit na akong ginsiring haimo, nay. Makada ito hi Dennis pagkuha.
1: Aw, sige, day. Aw, inin, iday. Kumusta man, iday, biya?
0: Maluya, hay. Pero stable man hiya. Ikaw lang na itong bahala, di danay, ha?
1: Ay, waray problema, dide. Ako't bahala.
0: Sige na, para makaandam ka na. Gintawagan ko na ito hi Dennis.
1: Aw, sige, iday. Salamat aning pagtawag, ha? Bye-bye! Ay, pastilang ginoo ko. Tama ko na itong akong tahap. Di rin na ito maribiyay itong iyang mga medisina. Kay doon na kaadlaw, nakita ko iyang nagtitinuok. Kagabi nga ni, nalisang ako pagsuluday a kwarto kay doon iya tuok. Ay, anay daw, ano ba yung nagiinukoy manla ako? Mag-aandaman ngayon ako itong mga gamit para nga to ospital.

0: Wala ko gana pagkaon. Diri ako makaon.
1: Diri man to pwede nga, diri ka makaon, Han. Damot imo mga medisina. Mahapdos ito ni imo tiyan.
0: Han.
1: Kaya ano?
0: Kasirin ko na ikang waray ko gana. Ayoko pagpirita. Kibisan ano pa nga pagpakaon ito imo, iungit ha akon. Igagawas ko na gihapon ito. Kinkugulan ka na akon, Han. Magulo na pag ininjindi.
1: Diri man kay sugad, Han. Karoon ko man lang kumaon ka kay waray mo daw ginsusulod nga sustansya imulawas.
0: Diri ko man karoon nga sugad ang hindi. Maram ako nga kinalang ko kumaon. Maram ako ang gamit itong pagkaon na lawas. Pero magaano man ako kung waray ko gana pagkaon.
1: Di bali. Sige. Ayula na yung pagkaon. Sisigunta nalang yung doktor kung ano't maupay para ino na waray ka gana pagkaon. Siya yung pagtuo kayo na. Sige, di rin ako magpipirit. Ako't makaon na itong rasyon.
0: Sorry, Han.
1: Okay lang. Sige, payarati mo mga luha. Kadi, papayaron ta. Ay.
2: Good morning. Makuha ko yung blood sample para... Bea?
0: TJ?
2: Ikaw man nga yan. Waray ako magdadahom kay Beatrice Espino man ang nakasurat nga ranan request.
0: Dennis, he TJ. Medikin niya. TJ, he Dennis, husband ko.
2: Hello, sir.
1: O, ano ni mo kukuhaon nga imo gisisiri nga sample, kan Bea?
2: Makulik ako hin blood sample, hiya. Madali lang nga proseso.
0: Ani ka na nga inatrabaho?
2: Mga 2 months na pala. Actually,
1: hino ba nga natawag? Hiray sa manili. Han, atawag ini tikang opisina. Bangin importante.
0: Bato na.
1: TJ, sharpshooter ka man ada. Okay la kung gumawas anay ako?
2: Pero buyag.
1: Han, magawas anay ako.

0: Kaya ka man bumaton. E ginano ka?
1: Gumawas pa ko kwarto ni Bea dili ospital. Alam man dito ko batunan ito ni mo tawag.
0: Kumusta man niya?
1: Ginkukuhaan niya na yung blood sample para ito yung mga laboratory test. Kaya ano?
0: Bantailan ito yung mga asawa. Dero ko makatawag kay imo. Yandiri ka gihapon makakatawag ako. Hinpira hadlaw. Posible nga ni usa ka semana?
1: Ha? Kaya ano?

0: Superman. Food Superman. Superman.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extent. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. Gabes gid ang extent food supplement for men.
0: Extend. Food Superman. For men.

0: Kabaliktaran ang siringa ako ni Dennis. Nga naiintindihan na akong sitwasyon. Nagbiling lagi hapon ni Hen, babae nga, magtutuman ang sugo niya lawas. Salamat ang pamati mga K-5. Buwas, obdilagi hapon ako niyo. Ang pagsaysay ito na akong istorya. What I'd give
1: if I could see. Ngan din natatapos ang siyahan nga bahin. Han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Bea. Han rawis anibong Tacloban City. Inin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton. Nga naging paangbit, basi mahipatik hanaton.
2: K-5 Diaries. The little
1: things I say. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Apanguna nga papel ni Bea, Jael Yu, Kaupod Hira, Joyce Katubao, Edwin Torres, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Ray Cabias, Randolph Palacio, nga Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Dennis. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias, kinasingkasi nga pagsurat ng ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayot tagsa-tagsa nga diary, ipagawas ito nga nagpaangbit ha among email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ini himuan hin drama, basi mahipatik nga maging kaparte ha naton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga hadadayuhan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1, hayo mga radyo, ang kampiyon nga istasyon. I'm so in love with you.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Diyon na nangoksas, Isabella. Nagkaroon ako ng piksa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung piksa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap.
8: Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
18: Hausa nga balay nga waray kami ngaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
19: Waray patinoon?
18: Kayo waray awas?
20: Waray gap bugas?
21: Aray ko! Saba daw, birangkat!
18: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
22: Agoy kaol-ol, sana ol!
18: Ang balay ni Biloy.
19: Libat?
18: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
23: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
24: D3 Bio!
25: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
24: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Rachel Joy Balagbis han Tacloban City, kan Rene Pontillas Enrile han Alang-Alang Leyte, kan Aithea Maya Vlog han Tacloban City, Ruth Di Paz Balaspas han La Paz Leyte, gan kan Maria Nympha Fernando han Palo Leyte. Abri na niyo mga Facebook kan radio, gan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Iba!
0: Manok-manokon! Ganyan nga programa, ipapadangat tayo, maopay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Nakakabati ka? Di ka man na nabungol.
3: Opo, opo.
2: Anong taman iniya na Pepe? Ginpa pa pagbaton na kita hiton ombudsman, 10 days la. Kinanglan mabaton na aton ini.
3: Ano gikaso aton, Mayor?
2: Damo!
3: Ano ka damo? As in, damo-damoan, sugad.
2: Damo-damoan, sugad. Nakiat kala.
3: Ako yan.
2: Hindi yan na. Di may kaso na kita. Ambo kung makalusot kita hindi.
3: Ano ba ang maupay hindi yan na, Mayor?
2: Maupay?
3: Oo.
2: Diri ko ini babato nun.
3: Diri mo babato nun? Kaya anong man, Mayor? Ano't mga pakiana? Makuri?
2: Makuri ting simod? Ano ting pagunahin ni? Examin high school? Nga ang iba to nun?
3: Hey, aw.
2: Yara, nga may danga kaso, ha, ombudsman. Bantay ka. Diri maya, pag-aaristuhon.
3: Hinooy, kita na nga doon, ano? Mayor, kaya ano nga diri ba ni mo ba tunon-tun nga reklamo? Ano mo tim karagsignol, maiskapo ka?
2: Maiskapo ako. Tira ako mapadakop. Tira ako mapapriso.
3: Anay daw, bagan, nakabati na kiton kan bato. Run for your life.
2: Kay bubuhatong ko ito? Nga ikaw?
3: Oh, no.
2: Bahala ka kung makain ka pagtago.
3: Ay. Kay ano ba, bato? Este, Mayor.
2: Mahini ka yun na lahat kung katapos itong 10 days.
3: Pero,
2: pero antes ito,
3: kaya,
2: pataya ng hirap Pepe, pataya si Biloy, ngan kabonghiyo. Kahiraan nagreklamo ha aton, nakakasabot.

Gayatis daw ini. Ginkasuhan ngay ani Mayor Tana Ombudsman. Nasa rin yung Mayor. May nakuha ng mga ebidensya ang kampo ni Rakap Mungyo ng Biloy. Naging pasa Ombudsman kati matindi sila di kang makarawat itsumpina kinahanan ba ito nun inihintindis? Kuya ni Malgod, ikon napatay ko na iragado, ha? Waray na unta kaso. Pero iniya na trangkaso lugot ginatubang ni Mayor Tan o pati ako. Salit, okay. Saho, bahala na lain eh. Antes ako magpahirayo, kitak agaron matago. Papatayun ko anayira. Antes ako magpahirayo, makanto ako yan haira lugar. Aw, haamon barangay. Bibilngon ko tugado, ha?

0: Oh, Kapitan Bungyo, maslubon ka man. Kaya nga baga nananampiloy ka man nga baga, baga ka na perdin bulang. Tim kahimo.
1: Biloy.
0: May problema ba? Sumati daw ako. Kwarta?
1: Ay, dere kwarta.
0: Uya ba no? Awa na kwito. O siya pa na dere, misis nga. Manguya ba ko? Bawal na. Bahin kita maduklat, malamba.
1: Masulubo na ko, kaya na akong mga garon.
0: Hmm? Kaya ano? Anong balita era? O anay daw, anay daw. Hindi naman nga hindi mo agaron, sumati daw.
1: Ay, no pa, hindi Sara. Pati hibato.
0: Oo nga yan. Bastilan, nananabay na yung kalibutan. Hindi ko akalain nga ganyan ang mangyayari sa kanila. Amo na tagtagalog.
1: Nga, mamon na ito na siya nga ni. Apektado lwat ako.
0: Hey, hindi ka man nada, kuan. Inin, masyabadahira ba?
1: Biloy. Sagdo ni daw ako. Bisan ka ng piso la.
0: Itaksag doon. Kanan elementary la. Waray, mag-graduate in elementary. Ano man, mamamatikal hakon bis kung waray ko makagtapos in grade 6.
1: Bis waray ka makahumanin kinder. Basta tagdo ni ako yan na. Sige na, kay man mamate ako. Sige na, Loy.

ginmamanduan ako han ombudsman nga magsubitihin counter affidavit. Hindi rin matapos si napulukadlaw. Tsura. Diri ako. Never. Diri ako. Maaram akong mabugaatan ebidensya akon. Ang bubuhatan ko, magtatago ako. Diri ako mabaton haira. Diri.

0: Kapitan, Kapitan Bongyo, kung na naman maupay buhaton, buhata. Amin at akong advice him. Advice ko
1: eh. Ano nga na team advice, suray pa man.
0: Okay. O sa inyong advice ha, hinwaray mag-graduate in elementary ha. Sugad hi, kuan. Kapitan, ayaw pagpapiktar at mga natatabuha atong palibot.
1: Ha?
0: Kaya nga mapapiktar ka kung gilan at manhi batuhan NBI? Ha? Kaya nga magmamasilubon ka kung ma-impeach manhi in Daysara? Sige daw?
1: Kaya ano man nga, kaya mga garon ko manhira, loy.
0: Kaya mabubuligan ka balira kung pananglit kung may da ka problema personal.
1: Oh, good man ano?
0: Ay mo lagi, ako diri man ako dapat apiktarit ako na garon bisan kung ano natatabuaya.
1: Diri ka good man apiktado, Biloy?
0: Oo, diri ako apiktado, ito na ako na garon. Kaya diri ko gusto nga pati ako magkakaproblema. Huh? It problema diri ko pag di nilalaraon. Kaya habalay pala, damot problema. Paglusad ko, it problema, anbili na balay.
1: Oh, good man ano?
0: Aseto, bilin na balay ngayon. Bilin it problema balay. Nganit problema, di na barangay hole. Oh, diri ko lagi na asi.
1: Amo baloy?
0: Aseto, bilin ta balay problema. Nganit problema din na barangay hole. Oh, diri ko lagi na asi.
1: Amo na nga ni, otro ka man.
0: Ay, pagpadarat imo mga agaron kay magsasakit ka la. Tugad akon. Diri na padarat ako na garon.
1: Kaya naman ti magaron. Makoy?
0: Diri, makoy kap.
1: Kaya naman ti magaron, Loy.
0: Ikaw?
1: Ano? Ako?
0: Oo. Ikaw. Diri ako na padarat yung kasulubon niya na kap.
1: Pagawa rin bumilibay mo, Loy. Diri ka ngayon baga nakikigulong itag problema.
0: Kap, diri man ito problema. Problema man nira. Salit ay pagigulong it problema at iba. Kaya hindi rin kayo ito mabubuligan, Kap. O daw, ayaw ito pag-problema at mga agaron, mga problema. Di ba na nga ito problema ho?
2: Uy! Chip Tano Biloy!
0: Uy! Kagawad!
1: Kagawad! Ralph! Ano?
0: Magkahulibayin ka man!
1: Yes, ito!
2: Hindi rin malilipay! May dako good news sa iyo nga duha!
0: Uy! Good news?
1: Good news? Ano man ito nga, good news?
0: Makakalipay ba ito hamon nga talan nga good news?
1: Bahay kan ba ito nga hindi sara? Ayaw nalang kagawad ah. Di rin ako malilipay ito.
0: Oh, ano man timbalita nga dara? Kagawad, sumati kami. Sige daw.
1: Sige daw, kagawad.
0: Sige daw.
3: Ano ito?
0: Bahin ka nga no?
1: Ano ito?
0: Ano di mo?
2: Mayor anitan hiya?
1: Nga, ha?
0: Ha?
1: Kaya naman hiya? Mayor anitan hiya?
0: Hiya!
1: Yeah.
2: Nakakarawat na yan subpina. Tikang ha ombudsman.
0: Ano?
1: Ano?

0: PX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Ang balay ni Biloy.
2: Diba?
1: Manok-manoko.
3: Ay! Ayaw mabot na gaya nairan pa. Kids, di ka nga ombudsman. Hakagawad, right? Tinood?
2: Oo. Ngan, akong panasabutan ni kan mayor. Ngan, maaram ba ka mo?
3: Ano man?
2: Nakaabot pa ako nga nag-istorya dahil nira ni Pepe.
4: Uy, wagas. Maaram na heray niya. Itakon mo si Siling. Hala, delikado kita yan, ha?
2: Kamu? Hindi akbo ni gito, ha?
3: Kay, kuhan ba? Namatay naman ni Kagawad, Dimit. Pero, Loy, kano nga delikado man?
4: Uy, kutob nga dere pa napapamatudan, himigyot, han, umbad suman. Bangin ikpaday ng plano ni Rahiton. Nirahaton ba?
3: Nga mo nga ni, kung sugat ay nag-restory hara ni Pepe. Aw sigurado, nagsabot at tuhira.
2: Kung mo ng Panginoon iton ombudsman o preliminary investigation, doon ay kakadtuan iton kaso. Kung para'y klaro, itong ebidensya, ikakansilan kaso. Ngan kung may probable cause, ada makakadahin warrant of arrest.
4: Uy. Kung panangitan dire batonon ni Mayor, taran at subin, ano man?
3: Kung dire batonon, eh, buting pasabot. Ginignor niyan. Kuhan, inin, subin, ginbaliwaray lang niya.
2: Hindi rin magbaton. Papatawanin kuntim si Mayor Tanhiya. Salit, kung may dakamu subin, advice ko, eh, yo. Kuha itong abogado ngan Arlo atin advice.
3: Nga kayo, ano, natural. Kay mando init gobyerno, di ba, Loy?
4: Ano daw? Hinabat gobyerno, kap.
3: Kagawad, hinuman. Gobyerno, diri kamaram, Loy. Kita nga, mga tao. Kita nga tao ba? Mga tao it gobyerno.
4: Aw?
3: Ano nga, aw? Mata, aw? Pero, nalilipay ako, hini. Matutuman na natin hingyap nga. Makabulos kan mayor ani Tanhiya.

0: Heinka! Heinka!
1: Adi, narinig kamot nga makabulos.
0: Kung naaada ka barangay ni Rabiloy, humana na iton. Balbal ka!
1: Mayor!
0: Pagsiguro mo, patay mo yan ahira. Nakakasabot!
1: Mayor. Sisiguraduhon ko.
0: Sigurado ka kay... Sigurado na ako, hit. Desisyon, Pepe!
1: Desisyon nga ano, Mayor?
0: Diri ako magpapatun hini ombudsman. Igi-ignore ko ini nga magbaton ako. Tungod kay may dako pa usang problema. Nandabi ka gihap.
1: Problema? Ano nga problema, Mayor? May napagayin usang nga problema?
0: Oo. Salit na desisyon ako nga di magbaton hiton subpena. Gan mas makaharadlok ini eh ngin sa lawa na ako
1: hino Mayor, hino ang nagkihaliwat ha imo
0: ang anitan ester ako ngayon ito ang ngaran animal nga akong Vice Mayor.
1: Ano? He Vice Mayor?
0: Oo, nakasabot nga may da ako kaso ombudsman. Patihiya, nagsalawad-liwat ha ombudsman.
1: Ano?
0: Nga may da, hiyang mga ebidensya ala kontra ako. Patihain mo, patihain mo.
1: Ano?
0: Salit, amay to nga. Nasaling ako ang imo.
1: Ano ba, Mayor?
0: Tingnan ako, mamato na ombudsman. Malayas ako din, he. Nga pagtatago.
1: Diri ka mahulat itong warrant of arrest.
0: Ikaw na la. Ako diri ako.
1: Kay mapahirayo na lot ako, Mayor. Katapos ko hindi, mapahirayo ako.
0: Salit, sige. Buhata itong latanan. Pataya itong Rabiloy ngan Kapitan Bongyo.
1: Animal. Animal ko din nga bay si Mayor Jaja Colin. Animal.
0: Sikrito na. Gusto ko niya makuha itong akong lingkuran.
1: Adaw, doha ngayon init. Nagreklamo ha, Mayor. Tunas kita hindi.
0: Ay, kaysa ho naman la. Kundi rin ako, Mayor.
1: Mayor, maupon ako ay pa, Mayor. Ay, maupon ka na ako.
0: Lurong ka. Diri ka maupon na akon.
1: Ano?
0: Matago ako. Ikaw bahala ka kung haing ka mga tago.
1: Tagi ako para sa hi, matago ako.
0: Hanggang matago, Pepe!
1: A City of Netherlands.
0: Ah, ito ko city!
1: Ha-hake!

0: Uy, what?
1: Oo, oh, ninay. Chalit, durugot kasi na ako ni Mayor Hamon. Umabot na ang sabi na iya. di rin na iya makakalusutin ng iya. Kaso yan na. Kay makusugit ebidensya. Hamon ebidensya. Ang pagtrabaho ka iya. May dako ebidensya iya.
0: Hino may tumaliwan kung mapriso Mayor Anita niya.
1: Alang pa man ni Kuan, hibat with maliwan. Ibay si Mayor Jaja kulin kadit maliwan.
0: Uy, hala, ano? Ano naman lahi Mayor Anita niya? Kundi rin na hiya Mayor, mabalik daw inikawati.
1: Mula. Kay, an kaso niya dito, damo.
0: Ano? Anong kaso ni Mayor Biloy?
1: Damo. Drug lord. Grip tricks. Yan Kuan. Ano kung nga kaso nga ni an itong ano ito ante
0: ano nga ante
1: an karo nga kuan an kurakot nga ni nga ante
0: hagi ano ka ba Beloy dire anting nga ante ha ano ito tiya dire ito na amo ano bangin man? Anti-grab ang Corruption Practices Act asya ito
1: Itala, sige.
0: Uy, hala, ano, anay do, Biloy? Matindi mo itong kaso nga ginatubang ni Mayor Anitan. Hagoy, Biloy. Maram ka, nadurugod takul ba? Pangin bumulo si Mayor ha iyo. Kay kamo man ang nagsampang kaso. Maram ba ito, Mayor, nga kamo nagsalawadhin kaso ha iya? Ha, Biloy?
1: Oo. Nasaling ikap, bungyo. Basta ko na magdumarahin. Ano to? Preliminary investigation? Itong batchman? Masasabutan ni Mayor nga kami ang nagsalawatin kaso kontra iya. Amo ito.
2: Baupay!
1: Oh.
2: Baupay! Oh.
1: May nagmamaupay. Kita daw kunin ito.
2: Baupay!
0: Ay, Biloy. Biloy.
1: Biloy. Isang kakain nga baga nahadok ka.
0: Baka man itbosis siya din ni Pepe.
1: Ha?
0: Pangatay daw. Hi Pepe ba aling nga nagmamaupay? Ha Biloy? Hi Pepe ba?
1: Ha?

0: Mahal, may mga istorya pa parte kan Biloy nga mabubukwat.
1: Oy, ay pagbukwat na.
0: Buwas na hapag abri otro hiton ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manukon. Ini nga drama gin mamulayan it mga tingog ni Raja LU, Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Lisa Alindao, Joyce Katubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabeliangan, Edwin Torres. Hitcheko mulon it nagduyog indiri yabag nga sunata, mga tunog ngan karasikas, Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga ni tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa atong Facebook Live, please follow our FB page K5 Tacloban Drama. Paki-like and share and aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. An balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manukon. Igin liliaway iyo ang iyong paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon ng radyo.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Ethereal Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Para sa malinis na dugo,
5: DGX500!
7: Para sa malusog na tayo,
5: DGX500!
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX500!
7: Ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX500!
5: Subok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabalik sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

Maligayang maligayang karawan sa inyong lahat mga ka-K5, and may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho. Dako, eto na. Monday na naman. Our least favorite day, pero hayaan nyo na mga ka-K5. Okay lang yan. Dahil apat na araw na lang naman. Magpa-Friday na. O, diba? Ayos lang yan. Oo, syempre. At babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. Nako, eto na naman tayo. At sobrang sakit na naman sa skin yung init ng araw. Kaya do not forget to wear your sunscreen every day yan mga ka-K5. Kahit hindi pa masyadong, kahit sabihin pa natin na hindi masyadong mainit or hindi masyadong matindi ang sikat ng araw, let's always wear our sunscreen. Protection lang natin yan sa pang-araw-araw. And of course, lagi tayo magdala ng umbrellas, ng mga hats, di ba? Ng mga, ano na tawag dito? Yung mga bandana, ganyan. Para lang meron tayong panangga sa init ng araw. Of course, kung nagmumotor ka, dala ka din ng raincoat, mga kapote, ganon. And of course, syempre, para lagi tayong protektado, lagi tayong magdala ng vitamins sa ating mga bags. Oo, ako lagi ako may dalang Mighty C, the alkaline vitamin C, para kahit nakakalimutan ko mag-take, like right after kumain, meron pa rin akong dala dito sa station o kahit sa anong errands ko. Lagi akong may dala ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para lagi ko siyang natitake pag nare-remember ko na na nakalimut ako mag-take ng vitamins. Para lagi lang tayo prepare, di ba? And of course, babatiin din natin yung ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo. Ito talaga sila kahit weekends. Oo. Lagi silang nagtatrabaho at nagsusumikap, kaya laban lang tayo mga ka-K5, especially in this economy. And of course, yung mga ka-K5 natin, lalong-lalo na, ito sila yung mga nasa bahay na all day and 24/7 silang nakatutok sa K5 News FM sa kahit na anong programa namin. Kaya naman, bonggang-bongga, saludo talaga kami sa inyo mga ka-K5. Kahit anong ginagawa yan nila, lagi silang nakikinig ng mga programa ng K5 and News FM. Kaya naman, dahil dyan ako, sagot ko ang inyong playlist for this afternoon. Tara, samahan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. And of course, DTX 500 and makusugap pangontra contra high blood pressure and diabetes, and the Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan with the song by Dan and Shay featuring Justin Bieber. This is 10,000 Hours. Ako ay magbabalik maya-maya lang.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pulso!
2: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapay baro kamo Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad Han Tacloban.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ton akong lawas. Maupet akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo iton nga product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
10: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras-Baras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
11: Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
12: Mga kaki-five, may dako'y gistory ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
13: May
10: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
14: 66th Palarumba Bansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: The 66th Palarumbang Bansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
9: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
16: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul's School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
15: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
17: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
18: D3 Bio Health News. D3 3 Bio.
19: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
20: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
21: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
20: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok. Makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa. Kanyo neurons og sa lain pang neurons.
21: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
20: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
18: D3 Bio.
22: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
21: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
20: Ayay!
21: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe ka ayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
20: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
21: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pod ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir GP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
20: Correct.
21: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio.
20: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: O ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
20: Ayaw og abusuhon.
18: D3 Bio.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health
0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
2: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Kung lahig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga nami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hangtod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
24: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga tiga.
26: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa akong body odor.
24: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
29: Extend Food Superman for Men.
30: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
29: Extend Food Supplement for Men.
31: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, ga, gabasa na naman.
31: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
31: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag Clinical Dayo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinical Dayo Fresh.
32: Nagabasa na naman balaga.
31: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinical Dayo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
36: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 14 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap.

nagpahinga sila and all that. And then, one night, nag-chat or text yung isa sa mga closest friend ng kanyang husband, telling them to go to his place. O, nag-invite siya. Pero ang pinapapunta niya, ang newlyweds. Kasi daw, dahil hindi siya nakapunta doon sa wedding, he invited them to celebrate their wedding. Siya nag-invite, pero ang pinapupunta niya is yung newlyweds doon sa place niya. And then, nahalata ni wife, ni Mary Lou, na parang nahihirapang tumanggi si husband sa kanyang friend, sa kanyang close friend. Hindi naman sila nag-away, but yung ending is hindi sila pumunta, hindi sila tumuloy. Ang na-feel lang na na-disrespect si Mary Lou nung friend because syempre kakakasal lang nila, and then ang in-expect ni friend is puntahan na siya agad nung kanyang husband kahit na 10 PM yon. 10 PM sinabi ni Mary Lou dito sa kanyang letter. 10 PM yon, tapos gusto niya pumunta ang newlywed couple, and 2 hours away yung kanyang place doon sa pinagsistayhan ni Mary Lou and husband. So parang ang na-feel off siya kasi parang hindi daw makatanggi, nahirapan tumanggi si husband niya. And ito pa naman daw na friend is mabilis magtampo. Like if ever nagtatampo, nagli-leave sa group chat and all that, tapos nang gi-guilt trip na kesyo hindi na siya binibigyan ng pansin or importansya, yung mga ganun ba. So medyo sad boy pala to si si friend. Sad boy ang atake ni kuya. So eto na ang tanong nga ni Mary Lou, is toxic ba siya sa pagiging, alam mo yon, sa pagiging disrespected niya towards doon sa friend ng husband niya. So eto ang sagot ni K5. Marian. Ayan kasi. Ang dami-dami ng mga pangalan niyo sa FB. O sabi ni Marian, hindi ka naman toxic, but I hope you politely told the friend na nasa honeymoon kayo at bumawi na lang pag-uwi, kasi after all, may pinagsamahan naman yan sila. Well, you know what? I do agree na telling that person kindly, or hindi na lang telling kasi diba, rejecting that person's invitation in a kind way. Tama naman yun. Dapat naman talaga ganyan tayo. But, I don't think na yung couple yung kailangan bumawi doon sa friend, kasi in the first place, they invited him to the wedding pero hindi siya pumunta. Diba? Siya ang dapat actually bumawi because he wasn't able to attend the special day ng couple, pero nag-invite naman siya to celebrate, at hindi siya yung pumunta doon sa couple. Yung couple yung gusto niyang mag-adjust para sa kanya, which is wrong. Diba? Mas maganda ata siguro yung nangyari is nagtanong siya kung nasan kayo, puntahan ko kayo, and then celebrate tayo. Yun pa. Yun. Maintindihan ko, and that is for me, mas heartfelt. And from the heart siya, diba? So parang ganun. Kung sana yun ang nangyari, baka siguro ito pang si Mary Lou ang aking ang aking pagalitan. Pagalitan? Ano ka, mother? Ano ka, nanay? Pero hindi kasi, diba? Nag-invite siya pero yung couple yung pinapapunta niya. Ano ba naman yan? Oo, sino ba naman nag-celebrate ng ganyan? And eto naman, sabi ni Christine Gray, sabi niya, ay hindi ka toxic ate. Ang bastos ng friend ng asawa mo. Sana maisip niya yan. Kayo ang kinasal, kayo dapat ang puntahan. Tapos gusto niya kayo pa ang pumunta sa kanya. Ay grabe naman talaga. Totoo, yun yung sinasabi ko kanina. Ikaw mag-invite sa newlywed couple na friend mo, tapos si in-expect mo na sila ang pupunta sa'yo, nababiyahe ng 2 hours just to see you. Nakakaloka ka naman. Kung ikaw yung bumiyahe, diba, pinuntahan mo sila tapos night out kayo doon sa place kung saan sila stay. Baka pwede pang ganun. Ito naman ang sabi ni Eileen Morandarte.

Sabi niya, nasa tama ka and that's not toxic. Dapat matuto yung husband mo na mag-set ng boundaries lalo na ngayong mag-asawa na kayo. Correct. Tamang-tama talaga yan. Siguro dati, okay pa siguro because hindi pa naman kayo married and sabi pa nga nitong isa natin ka K5, si Marian, na may pinagsamahan sila kahit paano nung husband mo. But right now, iba na kasi yung sitwasyon, may asawa na yung husband mo, andiyan ka na. And I think kung meron mang priority list ang tao, it's the spouse that's number one. Kasi yun na yung makakasama mo for the rest of your life, siya na yung partner for life mo. And I think tama lang na mag-set ng boundaries to everyone around you. Diba? Kasi you're going to build your life together, going to build a family of your own. So, dun sana dapat yung focus, no? It's not that hindi pwedeng makipag-connect or makipagkita or whatnot. Meron. Dapat may kanya-kanya pa rin kayong buhay and meron pa rin kayong kanya-kanyang time for friends, family, and all that stuff. But I guess, meron talaga na dapat boundaries and limits. Especially kung ganito yung sitwasyon. So I think, hindi ka dapat makonsensya na hindi nyo pinuntahan yung friend. I think siya dapat ang makonsensya dahil in the first place, hindi naman siya nakapunta sa wedding nyo. At kung nag-invite siya, tas kayo pa yung pinapunta niya, which is very wrong. Kahit ako, hindi ko din magugustuhan yung ganung klase ng approach. But, I think, ayun, kailangan nyo mag-usap ng husband mo na from this day forward, diba? Pagka may mga ganyang klaseng invite and nahihirapan tumanggi si husband mo, tulungan mo na lang siya na mag-explain doon sa friend. Baka kasi hindi lang talaga siya sanay. And lalo-lalo na kung magkaroon na kayo ng kids, magbabago talaga yung dynamics ng may magbabago talaga sa relationships niyo between your friends. So ayun, 'di ba? Kasi meron na kayong bagong focus at meron na kayong bagong priority. So, I think naman, hindi ka dapat makonsensya, hindi ka naman toxic. Tama lang naman yung ginawa mo and valid naman yung naramdaman mo that you feel disrespected. Kasi kahit din naman kami, diba? So, pare-parehas naman kami ng takeaway ng ating mga ka-K5 dito. So, ayun. I hope we were able to help you out at ka-K5 Marilu at sa lahat ng mga ka-K5 natin na nagbigay ng kasagutan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo at deserve nyo ang isang masigabong palakpakan. So, eto na nga mga ka-K5, tapos ng ating kitanungan, kisagutan. Mamaya, abangan nyo naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyo. Malay nyo naman, makatulong. So, eto na mga ka-K5, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Maki. This is Dilaw. I will be right back in a bit.

0: Viola Radio.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador! El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
3: El Castigador!
5: El Castigador!

0: Apa yang aku lup sindirangan Bisaya, saya kumusta kamu ketenan. Hinautun tada kamu mau pengkhemtang yang naga oras adlaw kita hito na Lunes. Mayo 25, Fiesta ha San Jose. Inesyo na dito na Tacloban. Kung na din na Palo, Barangay Castilla. Kumusta ito na itong mga nagpipiesta yan na ha? Kamu mga kakifive, kumusta kamu ketenan? Mapaso-paso ito na panahon na iyan na magawaray sinyalis ito na pag-uran. Diri paro kakulup nga medyo madalumdum ito na kalangitan na bawiluat ini iyan na. Ayaw kita pag-pinasirak ha nga waray tabun ito nato na dinhi ulo ito nato na lawas kay delikado nga kita in magkaadahin heat stroke ito. No? Nurut hiton ka mapasuhan na panahon. Amuluat ani ito na maupay kay kulang ko na ito na high blood, labi na ito na mamatron. Kay itong tambok mag hihigis diri ko na mga mabagtik ngan makabarah ito na lubog. Malitaw, ano? Bueno, ini nga ito na Taramdan El Castigador. Gin padangat ini haton. Ito na Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan Clinica DTX 500 and makusog na panguntra ito na high blood pressure. Once again, welcome ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Kaya nagkakaupod na ito na bugos ka pwersa ang K5 News FM Tacloban. Kira ka K5 Jaime Grabador, ka K5 Joy Windil Caliar. Yan ito na lakat na panahon ni ka K5 Ruel Montesa. Tikang Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. And of course, the Engineering Department, KK5 Melton Mateo. Kumusta ito nagpipiesta din sa San Jose? Sabi na Engineer Robert Graciano, kumusta ka? Ha? Basta kuno inom karne pulutan, uyo ko na kaon sardina sitsura. Ada kay singa buton na iyan na itong panahon mientras damo pa itong mga patron. Pizza 25 na, ha? Last day was para ito na libreng check-up, free check-up. Ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga nahimumutang mga ka-K5, Didiha Avenida Veterano, siya ito Tacloban. Ang gihas gudla ini, ito Diwo Hospital. Nga natubangan ito Boss Coffee. Buwas, kutob nalang buwas ha. Kung di ka makaabot yan, kay kutob lang yan na alas 4:30. Tama ba, no? So, tapos na. So, buwas liwat, mga ka-K5, alas 8 ito na aga, kutob alas 4:30 ito na kulob. Singabuta ito ni ngayon para ito libre nga check-out para makitaan ito na kabutangan ito naton lawas, ha? Ilang lang gihaponin maintenance ito naton lawas, pero saan o magkaadahin maintenance, kinanglan anay inin ipa-check up anay kumbaga ha anticipated maintenance. Sige mga ka-K5, now nato ni ka-K5 Ruel Montesa para itong latest weather update. Ay kumusta daw la ito na panahon niya na favorable ba yan na para itong mga hubog na magbabaktas purbida ka-K5 Milton ito hubog na nagbabaktas katapos bago mapasok-pasok. Ito na iba pa naman din ang nag-bring home kay Igin Susulod Itzilofin. Kinawod pagbit-bit. Yan ang panahon nung tawarin awod-awod, ano? Akseptaron ta na lang mga Sharon kita. Pero iba kinawod Itzilofin. Igin susuk-suk din na itong payong. Nasiring net upon nga madi. Buklarat ngayong payong. Ngayong mapasupaso. Nasing dayo ni madi nga. Ayaw madi kay gubain nga payong. Ano kuno nga gubag ni nabutol nga nito kaya pala mga ka K5 may dasulod ang payong nga bring home naawod pag bitbitan si Lupin. Bahala na lang kung mapasuan di la makita nito na kung bring home. Sige daw lakat ang panahon ni ka K5 Ruel Montesa. Ka K5 Ruel, stand by.
1: News FM Live Report.
0: Ka K5 Ruel, kumusta itong panahon? Baga didihaamon, mapula-pula iti mo figura. Bagahin nasirakan ka K5 Ruel. Pero
2: magharap. Uray, virgin pa niya lang ang
0: ba? Pira na ka oras antes ka or animo last nga baga pag-inom? Mag 24 oras na, ha? Hindi na pa ba? Ah, takin bibili ba ni takon, classmate? Oh, kwan yan ha, inin piyesta sa Nuse, Tacloban, pero mas marupaya na Kastilya, baga pamatron, labi na kung baga nakasirong kahit ang punong mangga. Gadaan mo ito na bunga para pag uli na baga may nakabit-bit nga bungan mangga, may eda saging, may utanon, tapos gimpadadang ka pa ni parehin native nga manok. Ba, maupay-pay na kung may napisit nga, may pinisitan nga, bit-bit mo gihapon. Balita, kumusta at panahon, Sir Ruel?
2: At kaya at hiraya na ang natin mga classmate, at hiraya na kang damamo. Siya la barangay.
0: Ba, ano na pilihan doon ni Sir Mamo?
2: Nangalimot gihap ako.
0: Okay, yan. Ano yun, so, babae? Yan at Mamo.
2: Napaka-babae hiya. Nakilala kayo, kay classmate ni Mito.
0: Ita akong kilala dito ha, Kastilya, hi Sihal. Aldas.
2: Sarami
0: Aldas. Oo, ngayon.
2: Limot ako. Nakantiyo si Tia.
0: Oo, ngayon. Oo, sige. Inin, ano to na panahon niya na? Ano't kabutangan? Waray ba mga tarhog para hin maraot ng panahon?
2: Di naton hulagway, naton panahon para yan na nabibiling ng oras yan ng adlaw han Lunes ika 25 ka adlaw han Mayo 2026. At naton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita nakaabat, bugos ng adlaw, in good weather, yan na nga kulo, padang kuti ay nga tsansa nga magkaada, hintigda ay nga paguran, nga paglalugdog, excuse me, may tungodan sinisiring nga easterlies o ang hangin nga mapaso nga tikang hadagat Pasipiko. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, ang low pressure area nga tugawas ang Philippine Area of Responsibility amo ang nagdudominar ang sinirangan nga napit itong Mindanao. Ini nga low pressure area nga tugawas itong Philippine Area of Responsibility sumala itong PAGASA dako ni Tsansa ang maging usahay ng bagyo. Ngan posible sumulod na pa di na itong Biyernes ng adlaw. Pag ngan mabagyo nga niya, pag sulod na pa, tatawagon niya nga Doming. Pero sumala itong PAGASA, baga diri sa dang hapagkayan ng mga data, diri sa dang kabarakan, kay diri ni makakalanpol, bisan diin nga parte, taton mag, nasod, maglalagin nila ni Tikadto ha Taiwan. Kapag kaya na, waray gale warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din niya to defeat. Salit, tanatan mga kag-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pang isda, talwas kumantuhan dagat pagpakabuhi basta magikmatleheran mo pa para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kag-K5 nga mabiyahe yan na, aniyan nga gabi, sinubuas itong magahon, pinagyan dagat, talwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan PAGASA dinhi atropit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan nga temperatura ada kita ha 32 sentigrado di Tacloban na naton giata asing init factor yan ang adlaw di Tacloban 41 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina na 5:15 didahgiya po ng Tacloban, matutunod iyan ang akulup, alas 5:58. Naton daylight time yan ang adlaw, nagkadakitan 12 ka oras, ngan 58 minutos. Tikang, Didi, happy day rin mo late. Inin, ni Ruel Montesa, ano yung weather presenter, mo pa yung akulup hato ng tanan, ngan damo salamat.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo salamat Sir Ruel Montesa para tong report. Good afternoon nanay. Ngadto na aton mga taga kikita diha Barangay Kastilyahan Palo. O piyesta pa naman dito ha iraya na. Nga happy birthday gihapon nga di ka Karen Castile, Chris Marie Chris Mary Joy Sumampong. Ngan sugad man hi written bring us. Oy hi Rionica Maula. Taga Kampiti kini. Happy happy birthday, tama ba? Okay, so bueno, gani kita ito natin mga istoryahon. May natin din na si Platan mga ka-K-5. Nga ang mga Pilipino kuno mas gintatagan hin importansya ang kamurayawan at trabaho labot lahan na maupay nga sweldo. Oo, kay sirin pa hindi hing mas maupay kuno itong pagtrabaho kung maupay ang environment. Kurbi na kumbaga itong environment duro na katoxic. Ini mostly itong mga trabahador na uhubya. So, hindi ito na balita nga nag-ikaduha itong Pilipinas sa pinakamalipayon na trabaho din niya Asia. Ini ito na subay manggod ha survey ang usang online job hunting platform nga Job Street. Igen, napapakita ito na resulta ang mga survey nga ang maupay nga kultura at trabaho, flexibility nga pagkakaadahin maupay nga panuyuanan ang nagpapalipay ang mga empleyado labot lahan maupay nga panswilduhan ka K5 Milton. Oo. Labi na kuno kumbaga libre permi ito na paniudod. So, para naman itong mga batanon nga professional and maupay daw kuno nga management balancing a workload ng kamurayawan and nakaka-impluensya han kakuntintuhan na trabaho. So, ito bang excited ka permi nga mastering ka nga ay salamat. Masulod na luwat ako ngadto ha trabaho. Pero baliktad na kagay 5 Milton ano. Pagadi na trabaho, ay salamat, mauli na. Nalitaw. So, naipatik manggod at ton gihataasi nga happiness level. Kada ha 82% samtang iton ada ha sektor at teknolohiya. Amo iton may adapi na kahitaas nga kahimtangan ha 90%. Ngan haluyuhan positibo nga panlantaw iton mga Pilipino. Nga trabahador, maatubang laghaponin mga ayat at mga negosyo nga may kalabutan hapan burn out hadton mga empleyado. Tagan man gudin doon, ang Department of Labor and Employment nga ang pag-una ha katalwasan na lugar ang trabaho, support ha mental health, maupay nga pansilduhan nga work and life balance. Ang mga hinungdan itong produktibo nga pantrabahoan. So environment talaga ito na trabaho. Amoy ni or ito na workplace. Amoy ni ito number one nga nakakagapalipay mga ka-K5. Ito mga trabahante. Ha? So bueno, niya natun lot paghirimang rawan mga ka-K5. Ito may pagisumpay liwat inin. Hindi ito na balita lokal. Kasumpay ni mga ka-K5 ito na usang inin baga mababaliktad ko din ito mga balita. No? Kaya actually, ito nakapusilin din ni polis. Pero kung babalik doon ito blatter, ang nagpusil, amo ito napusil. Kaya victim din ni. Ginpusil ang polis, ginpusil-pusil. Yeah? Although, kabaga nakahiga yun hinpaka escape, nakasalipod, nga nag-withdraw. Ito ni short firearm, pinusil, nagpupusil ha iya, amulugod, ito na igo. Hindi ito ni sugbong, or hindi ito ni baga braso. So amo ito din ang mga ka-K5, ano? Ito na resulta, ito balita di dihambay Barugo Leyte. Police gin panmusil hinusang nga gin tutudlok nga o ginaligar no nga drug suspect ka barangay Busay hiton Barugo Leyte. Ada suspect gumama ano gin gamaan actually ngayon ito na police. Ang problema la kay waray hiya makauna hin pakaigo. Although nauna yan pag panmusil kanito na pulis, pero naka-escapar ito na pulis. May tungod siguro ito niya training na gamitan, naka-escape. Hindi na ito niya nang bumunutan na armas. Ego in talon at ton suspect. So, kumbaga magka-counterblatter, magiging biktima ini ito na ego, mga kakipaan. Mastering ito, naging pusil talaga hiya itong pulis. So, klarado, naging pusil hiya, kay hiya itong naigo. Pero kung babalik doon itong istorya, na dipindi man in itong investigasyon, mga ka-K5, na dipindi itong mga aligasyon, na dipindi luat hindi ni mga ka-K5 itong mga testigos. Kaya itong nagkorte, mabasar ito din itong mga ebidensya. Itong mga probable cause nga na sugad man mga ka-K5, itong book at itong ebidensya. Kay bisan pa hinuin din itong maging suspect. Kay kanya-kanya ini dipinsa mga ka-K5, kanya-kanya ini allegation. Pero itong klaro hindi ni mga ka-K5, kumbaga waray good, klaro nga mga ebidensya. Or waray testigos good. Sigurado good hindi ni. Gimpusil. Hiya, hampusil, hampulis. Kahiya itong naigo. Pero kung itong usang aside, itong papakyan ng pulis, ginunahan niya. That's why napiritan niya pag pusil. Itong ading suspect. Pero pag abot sa police blatter, that's normal. Kunin o ito, baga makakalamang, hindi ka maka-counter mo blatter, na kaya mo ito. But basic din investigasyon, nga kung may nakinita niya, kung maagahon, maray may nakita, kanya-kanya hera, inin aligasyon, kunin o ito, baga nag-unahira pag-pusil. Ito, ato din, nakikitaan nga pariho hera may armas. In fact, nakita ko nga ni dito yung duha nga armas nga nusa nga reserva nga magazine. So, anyway, alas 4:51 na mga ka-K5. Niya nito na itong pag-restoryahan gihapon. May pag-isumpay, ano, ito na sigun pan inen RACO Regional Anti-Cyber Crime Unit Regional Office. Sometimes kuno ito nagpautang pwede asay lugod makasuhan ha sa yup nga panukot sa social media. Sumala ini hiton RACO 8. Oh, parang litan baga nakautang kami ni ka-K5 Milton. Nga di kan ka-K5 Jenny. Tapos bagagin post anamon mga nawong nga pamayad na kamo. Pangin ka muna hinga nga libot. So, nadipindi kung ano ito naging surat. Kahit kung baga masing lang nasukot, okay lang. Pero for me, na kay Bugusin nga na social media makasabot nga, oy bayad, mara ka man ngayon, bayad-bayad. Pero kung inupdan, inihin, iba pa nga mga inin, mahuhuli oral defamation, madi-defame, mapapahiya o makakahatagin pagka-stress ito doon sa insusuktan. Ay, luwata mo itong pasangil nga na-stress siya para di pagsinukutan. Pero kay Danay, kung may hanang mga gisisinukutan, makairinit, nakakagiyakan kang bisan la ano, di diya social media. Ang problema, kung nababaliktad na nga ni, kay ikaw ito nakasuhan, amoy din hi itong masaklap mga ka-K5. So anyway, niya nato dito paghirimang rawan. Yan din niya balita nasyonal mga ka-K5. Balita nasyonal. Didi itong nasyonal, itong balita hi inen Secretary Ralph Recto ging kasuhan ng plunder. May tugod daw kuno hiton PhilHealth Funds. Yung kasuhan niya ni Dr. Elchon. Tama ba? Elchon o Itchon. Ayan. O niya, nato ninin pag-irisgutan, ano? Pag-iristuryahan. Samtang itong mga balita. May paghisumpay itong mga rigumok na luat diya Senado. Yan na, itong mga senador, mga hati-hati si Rimpahit ng Tagalog, turunga, natutunga. Ngan din he magpapakuangkuanin din, he magpapabirubingkil mga ka-K5. Kaya ito nakikita nila, nga tanan nga to opposition, kitanan nga yan na matatawag nga majority, possible hindi na pankasuhan mga ka-K5, ha? Kasuhan na si Senador, I don't know kung nakasuhan na liwat, but gipapakasuhan ni Plunder, Senator Rodante Marculita. Dito iton mayoriya, in may mga kaso naghihapon, Senator Jinggoy Estrada, may kaso naghihapon. And then kakasuhan pa Senador Villanueva. Itong mga bilyar, possible pangkasuhan paghihapon. Ngayon kung ano nga mga makikita nga buhok or bida, kay politika ni mga ka-K5. Isang paano nga sikrito nga imugin tinaguhin maihan nga panahon mga ka-K5. Kunada ka politika, sigurado hindi himabubuksot mga ka-K5. Alas 4.55, ganito na editorial. Pangungumustahon nato nito na political dynasty. Ining ba nga political dynasty nga balaod nga giduduso hiton mga magbaralaod? Magiging paborable ba ini hiton balaod? Or magiging paborable ba para itong mga Pilipino? Magiging paborable ba nga dihiton mga mas maupay pa? Maupay itong tinguha, diri mga pinersonal like, nga tinguha para makabulig makagservisyo dili hiton katawhan nga diri nagdadaog may tungod kay waray kwarta nga naadi itong political dynasty magpapabilin. Imagine mga ka-K5 kung kandidato ito no sa kapamilya, no, pagka gobernador, pagka congressman, pagka mayors. So sirin pa diri alanganin itong panhataging kwarta. Kay Siahan, bisan ka pa pananglitan ako, ka-K5 Milton, madalagang ka-gobernador. Bagabugto ko yun niya. So ako madalagang latak ka-congressman. So diri awos kung manhatag kay masiring ito o 3-in-1. Inangla na kami tulo. Ya, yeah, adihin 5,000. So diri alkansi ka-K5 Milton. Compared hiton mahatag ka usakala, 5,000 alkansi. Whereas kung tutulo ka mo, ito sa mayor, ito sa congressman, ito sa gobernador, at least diri magiging alkansi mga ka-K5. Amulay nit pinagkaiba. So anyway, so ini nga political dynasty mga ka-K5, pag-irestoryahan natin, ha? Kaigin pasa na, pasado na ini, second reading, ini nga House Bill number 8389, o an anti-political dynasty act. Katapos ito na haros upat kadikada. Yan na lang ni mga nagiyos sa Article 2, Section 26 sa 1987 Constitution. Nga ada dila nga dapat ipagdiri, ano, igdiri itong political dynasty. Sirin pa, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Nagsingon, kinahanglan maghimo himbalaod nga amit papatamakan itong political dynasty. Otherwise, kung waray waray itukon nga balaod, pagpapadayon din ng political dynasty. So magiging pending ini mga ka-K5. Kaya pwede man hira, diri maghimo himbalaod. Kaya damo ito diri mapaborin din. Kaya itong mga politiko, aros kaudgan, may nagunin nira mga karupdan ng mga politiko gihapon. Alas 4.58, ratun oras gimpadangat hatun, ito na Klinika D3 Bio, the superfood supplement, ngan Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng proteksyon hatun lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya ng immune system, nakip na gihapon ang DTX 500, makusog nga panguntra ito ng high blood pressure. Standby mga ka-K5, babalik ang Newt Ram Daniel Castigador, kataliwan leperang nga pahinumdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th,

0: Bansag.
1: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
3: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may dika high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DTX 500.
7: Para sa marusog na tayo.
5: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa atay.
7: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
0: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX
9: Beauty Soap. Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
11: Pamanit sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: El Castigador!
19: El Castigador!
20: Alas 5.07 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Datun oras, gimpanagat hato nito na Klinika D3 Bio na Superfood Supplement. Ngayon, sugod man, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, naghahatagin extra nga proteksyon na ito lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system. Lakip na gapon mga ka-K5, ito na Klinika DTX 500. Makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Bueno! Kuhaw nato nitong report, kasumpay itong insidentihin pag pusilay. Didiha San Marugol, Leyte. Kaya mga ka-K5, content report, tani ka-K5 Jaime Grabador. Ka-K5 Jaime, standby.
21: K5 News FM Live Report.
20: Ka-K5 Jaime, K5 mo.
22: Ka-K5, Roger, yan ang adlaw, madinay tabo ito na panmusila nga diha Barangay Busay, Barugo, Leyte. Kanina ini actually, ito na alasays, ito na maagahon, ano? Bagatisirang pala ito na adlaw. Ito na involved ni Ka-K5, Roger, naging kikilala ito na suspect kan alias Rio, 40 anyos, taga Barangay Kuta, ito na Barugo, Leyte. Samtang, ito na biktima naman, nag-uukoy ha Barangay Busay, din ay tabo ito na panmusil. Usa nga police or police corporal ito na Barugo, Leyte. Sumala ito na ito nakuha nga report ini manggod nga barangay in magsapitla nga na magkilala ining suspect ka nito biktima. Pero diri rasuo kas in baga magsangkay nga magkilala inin may tungod manggod kay ining darah itong trabaho kay K5 Roger ito na police sa naibaruan nga ini nga aton suspect nga si alias Rio na ginene reklamo itong mga kapitbahay or baga amyaw hini kay dito na nakalabay nga January 2019 na preso na ini darah itong alarm and scandal samtang ha naglabay gyapon nga mga tuig sa na link ini itong pagtaga illegal nga droga diin na aresto gyapon ini pero manggod nakagawas dara kay nakapagpiansa. Ada kay ini nga aton na biktima naman nga usang nga police corporal DG Kular ano naka destino nga diha Barugo Municipal Police Station off of duty na kakulob kakanina initon aga alas 5 nga tiuli na unta pero ka metros na layton kaharayod hiton crime scene taga Tuiton Era Balay nakadto ini nga aton suspect nga alias Rio naguhulata gimbinantayan itong pag-uli itong ato na pulis nga biktima. Which is pakatungod liwat ito na ang pulis sa samtang ini nakamotor ano in dito ya gin kumpronta ito na sospeka nga gin kuruhan kay ano kuno gin personal mugod kuno ako. Oo, so amo iton nga as much as ginbuhat kuno iton na pulis maximum tolerance gin malahimo hini nga kumustahon anay or inin kay istoryahon anay pero han iniin tidaop na dara kay nakita niton pulis nga may darang armas de fuego o kon pusil iton aton sospeka in waray ini magpadaop pa nga sospeka nga dida na nagtikang pagpabuto amon rason nga sahan ini nga pakabuto waray makaigo iton sospetsado nga didto anay ini ka K5 Roger tumago iton poste ada kay bisan kadurda ko iton na itong pulis kontra iton poste ini nawaray lagi apon makaigo amo nga may adang ato mga empty shells nga aton hingkitan or mga slugs itong kanambala iton hingkitan or ginmarka niton kapulisana ada kay didahan waray na waray makaigo na suspect iton na pulis ada kay bumulos ini nga aton na suspect rason para maigo hasugbong liwat para maigo liwat sa hasugbong ini nga aton na suspect nga dumalagang pa no kay K5 Roger pero liwat kami tros pero nakadtira iton na karsada iton humayan nga ngadto iton na usang aparte na tumba ini nga aton suspect samtang nagda-drive nga nadaan at liwat ito na pulisa pero padayon ini nga nagpinabuto ngadto iton na pulisa pero buyag wara ini nakaigo gihapon hasta nga nakatawag iton resback iton pulis nga diha Warugo Municipal Police Station pag-abot amo na ito naton hingkitan nga mga pictures nga na pera nga mga slugs ito na bala in nakita nga ito crime scene nga dito gihapon na aresto itong suspeka. Kapag yan ay gindara ini ito waray igin disclose nga ngaran ito na hospital ano pero sumala ito na latest update ito ng kapulisan ada na itong talwas nga kahimtang itong suspeka nga nakatalaan liwata pa-filean ni ra itong kaso nga na para atubangon itong kaangayan niya kaso kay K5 Roger.
20: Kay K5 Jaime, bali naka-skip ito na suspect. Adi nga na igo, naka-skip siya, sumakahin motor?
22: Actually, nakamotor hiya nga naguhulat itong polis.
20: Okay.
22: So, naka-skip anay hiya nga na pagkita niya nga pag-a-attack iyon gapiya itong polis kay bumulos itong pagpusila, di na nga lumakat ini. Unfortunately, kay naigo liwat siya nga dito niya may sugbong. Amo nga sanupay niya nakahirayo.
20: Tumba.
22: Nasa lagya po nitong polis. Kay natumba niya. Kay K5
20: Okay. So, anyway. And then, I don't know kung may dalot mga nagpakakita hindi. Kay, kumbaga, ibubutang din itong blatter hindi ni. And suspect, amo, yan na itong mga naging biktima.
22: Biktima,
20: oo. Pero,
22: actually, amo ano ito na, no, itong baga, masising ba natin unfair view ito na balaod kay bisan pa ikaw itong biktima kung ikaw luwat ang nakaigo, ikaw suspect ka.
20: Depende din hiliwat itong mga kwan. Kanya-kanya man ini mga yes. Pahayag. Anyway, labot lang kung may na mga testigos. Ini kung waray, yes. Waray may kinita, duhalahira. So, pwede liwat maghimuhin senaryo, ibang istorya ito na di nga usa. O kay... I don't know, pupwede lang tiyan maging biktima. Pwede yan sumiring nga gintarutarug ako. And then, yung posil ko yan. Wari lang makaigo.
22: Yes, so, amo itong nakifay ba, Roger? Ano, actually, kanina, amo itong gapan natong gin-raise. Kaya, aga pa manggo na ito, nga napirah itong mga residente nga aton una, napakyanhan in waray hirang kumita kay nangangaturog pa man. Pero sumala naman itong kapulisan, may danira witness nga nakapag, nakakita ito na sitwasyon. Ngan mismo itong witness ano itong ato na kaistorya wala lang magpa-record or I mean wala lang magpa-interview on record pero hiya ito na natindog nga nakakag-witness kay K5 Roger hanapan hitabo nga manggod an suspect aton mga aton lapid ang drug watch lista iton naguna pero manggod amo iton naigo iton rebel UI iton buto while in fact gin coordinate gapon iton na kasapit nga barangay kundi nag-uukoy ini nga suspect a barangay Kuta nga na mismo itong barangay gihapon ito nag-confirm nga daw waray ini ano nga ang trabaho nga aton na suspect pero may adan hiya darang or may da nagaangkol niya hiton firearm ano, which is ngadto nga ni hiton crime scene duhang kalibre hiton na pistola iton na nakuha nga haposasyon naman itong suspect may da niya usang magasin gyapon nga nakasuksok
20: kada ito tuya kay short kauboy nga ini ni may kalatu duha iton na armas tigkita na ni kan Lito Lapid or Fernando po. Duha nga armas, waray hiya makaigo nga dito na pulis.
22: Oo, kanina na atong gibuhat nga live kay K5 Roger. Actually, nakatungan ito na inigan pahan poste. Although, baga, waray good katuton ito ang poste, pero hindi nakatago ito na pulis. Pero waray good, baga makaigo. Kay bisan nga ni Angin kakamot ka nito ang pulis, baga naigagawas pa niya ito ng poste.
20: Maupay na lang. Maupay nga na igong poste. Kaya kung waray may igong poste, di na please igo ang polis.
22: Ang polis.
20: Okay, darod ako.
22: Oo, posible. Kaya K5 Roger ano. Pero siguro baga nag-

0: وبعدين بصير
1: ملمراج
0: بكون قاعد بحاول.
1: ملمراج جاي نجي هابون سيغورو كينو كل باجي هابون ان كوان ان سوسبك كينو كل با ابي تابا بوبوسي لونكو ايتو ده اوسان انين بوليس سيغورو وراي هكوان ادو نو كنا نو ني هوبوغ سيغورو هوبوغ may danato na kuha ng balita ng inin nakapiansa ini yan ang napusil tungod hing kaso ng alarm and scandal.
0: Yes, oo. Okay, Baro Jara.
1: Mabalik
0: baga,
1: daw ini.
0: Actually, oo, na-aresto na ini nga nakapiansa na itong kaso ng alarm and scandal nga na nikaduhay niya recent laliwata. Amo ito nga nakompirma iya nga bulig itong drug watch list ka kay hanggang dumarang operasyon an iya mga kaupod han ambay basta is nagka-aresta pag kaya na among nga nalilink ini iton iya nga rana which is hanuna pa prior ano han mga naglabay nga tuig ini nasirutan na gyapon ini ito na RA 9165 kon anti illegal drugs kay nakuha ang gyapon niya iton iya possession.
1: So ano man natapos ito ni kaso or nag-apply bargaining gihapon, nag-apply.
0: O sa ito na itong, sa ito nga itong paglaklaruhon, ano, kay, as far as we know, ano, kung baga na-aristo na niya hanuna, ang pagtaga illegal drugs, regardless kung na niya gawas, pero may kaso pa man niya nga pag-aatubangon unta. Depende kung na close na inin iya kaso. Pero manggo dyan nag-ihapon, dyan kay 5 Roger, dudugang naton, ha, barog ang Municipal Police Station, nag- on leave inihi Police Major Romeo Sodario Jr. itong acting chief of police while ito na caretaker yan na ano nga chief of police nga diya Barogo Municipal Police Station effective yan na lang adlaw actually kaabot la yan na mismo samtang kita nagtikang ito natong report si Police Lieutenant Colonel Alan Camasin na anay PIO itong Tacloban City Police Office nga na chief itong kanan Human Rights Desk nga diya Leyte Police Provincial Office.
1: So he had OIC anay caretaker.
0: Yes, so caretaker ya. Ato na ya na inform about it aton paghimuon niya nga interview kay nag marching order pala ya nga dito na mga personnel while iya gapon naging confirm nga may din ang ani ni mga recent records ini nga suspect nga era na captain na ya pagaya na.
1: So iton ko lang din ni iton hinungdan is darang ining police amo permanente siguro baga nag nakakadakop ihading a suspect.
0: Oo, more possible ka K5 Roger ano nga na magsapit la iton era barangay di diha Barogo kay anaton pamakanhan naton taton usa nga kasagabay media nga na witness dani iton mga baybas kilala man gud niya ini kuno nga police nga amo gud iton iya permi nakakaupod kun nagkakandakira in mga drug operations.
1: So mo pa maswerte na lalot ang police nga baga waray gud hiya maigo kay kun waray pa ang posting nga tabon sigurado gud sentro hiya.
0: Baga masusuga dito ka K5 Roger ano pero kanina ang pag pamil nga ta ito na police in re-presente nga diha Barugo Municipal Police Station. Mangod, kaya may ada siguro gyapon nera baga gintatawag na term ano baga wala lang natong gakuha kaklaro pero parte lang gyapon ito na pulisa nga hiton pag dudumaraon niya kadugang ang pang-imbestigasyon up until makagablera hiton pag file iton kaso kailangan ada iton pulisa so correct signon dire nira ini pagtitinagoon dire because ang pulisa na nakapusil ano nga PNP at the same time inin at the earliest time gimpapa-report nga gimpapa-cooperate ini nga police para iton pagkandakit additional investigation pa.
1: But iton duhang armas de fuego nga nakuha from the suspect ano in pare pa nira ma-consider kung ano ini in may lisensya or ang layaw ining armas.
0: Yes, actually na confirm natin ito ka K5 Roger kanina. Though warila ni Ray Pacuan kung anong klase itong mga pistola. Pero warahin ni mga lisensya na kada itong possession han suspect. Ano. At the same time, inin tikang pahan na naglabay ng tuig na aresto ini pagtaga illegal nga droga, ganito niya pagkos an alarm scandal is nagpinabuto

0: Son fusil mismo. Pero siguro, madugay na inihaya possession nga maeda ni armas de fuego, nga madugay na nga di relisensyado, iti hadaradara ang armas.
1: Ba daw, kung nakaigo pa ang pulis. So, inin yan na, ade hospital na itong biktima nga talwas na.
0: Yes, oo, mag-amot itong information niya na ito na itong kapulisan.
1: So, madiritso hiya, ma-put into jail daw hiya kung after itong hospital.
0: Baga masisigurado ito kay Febro Gerada, kaya siya sumalag kapulisan, may liwat bantay ng mga personal nga kapulisan nga ito sa hospital.
1: Kay Shahan, nakabil hiya, temporary liberty, in pag makasayop hiya otro, bang in... Iton kuan iton temporary liberty hay in bakwion no may tungod kay ini nakapermisyon na luwat ya nakasupak na luwat ya iton na balaod
0: amin ito kay Five Roger in fact ano ini na hapag kabarugi hapon naton may adang ang pinilabot la iton alarming scandal ng dating nga drug cases may niyang kaso gapon nga libel case kay itong Facebook page sini nga Facebook account sini nga ato na suspect inaktibo pag pinangaran or baga pag simpa panirang puri kumbaga ano gintagang kita ito no sa nga link ano ito na suspect nandito manggod damot iya mga pabati mga simpa hanas or mga komento against ito no sa nga tao.
1: Bad down. Sige. Okay. Go ahead. K5 Jaime.
0: K5 Roger, tikang nga di ha Barugo Leyte, kapun na ito nakadalaan ng K5 Ronnie Tambal. Ako naman ng K5 Army Gabador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, at sura ng Tacloban nga nabugo sa Sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
2: El Castigador! El Castigador! K5 News FM Live Report!
1: Damo nga salamat ka K5 Jaime Gabador para itong report. Okay, so kuhaon talat ito na report ni KK5 Jerwin Dilcalyar. Antes kita baga mag-break KK5 Milton. Ngan, tapos na ba mulay hanggang na didiha bakulod? Oo, sige daw. Inin, before load kita mag-break, inin, kuhaon talugod mga KK5, ano ito na update didiha, inin, Surigao del Sur. Ini nga palarong pambansa may mulay yan na itong Region 8 kanan Ibraang sugad man ano to ni Kalaman Ilocos tama ba? Oh, sige daw i-check daw natin mga ka-K5 sige daw take it away.

0: Lamang yan at Region 8, ano? 77. Ganito Region 9. Yan, 61. Wari commentator ka, K5. Oo, kanan kwan siguro ini. Ang kanan DepEd, ano? Okay. So, Region 8 versus Region 9. Tapos na. Tapos naman ngayon. Anyway, daog ito na Region 8. 77 versus 63. Dakog hapit lamang, ano, ferret lamang, hayong pagkita. Ha? Dusi. Kuhaan, ini 14. Ayan. Okay, sige. And then, amat dito na laban between Region 8. Region 8 versus Region 9. Kanadabo siguro ito. Sige, anyway, mga ka-K5. Mabreak ka na kita kadali lugod, ano? Yan ito nato na pagbalik update gihapon nato na ito na naitatabo nga palarong pambansa dito ha Agusan del Sur. Alas 5:27 na oras gin padagat hato na klinika D3 Bio the superfood supplement yan might see the alkaline vitamin C katagin extra nga proteksyon hato lawas nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito high blood pressure. Stand by! Pabalik ka niyo taramdaan, Neil Castigador, kataliwal ng pira nga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.

0: Baka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
2: 66th Palarumba Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: The 66 Palarumbang Bansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
7: Makahimog bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Monelison. Sayon ra man sa GP kung sperm count ra man ang problema.
6: Gusto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
6: O ba?
7: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika. Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
7: Correct.
6: Para makabuhat og bata ang lalaki.
7: Mm.
6: Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom ug alak,
7: sigarilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug MITC, isip superior source of antioxidants.
7: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
6: Oh.
7: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MITC. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo sa GP, muinom, manigarilyo, magdruga,
6: nya,
7: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sa GP, pwede yun makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote.
6: Oh.
7: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyod ay.
6: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
6: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Sherantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MITC mo. Ang MITC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MITC na panlaban. MITC, the mighty power of C. MITC DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: El Castigador! El Castigador!
18: Alas 5.38 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan ni El Castigador. Ikaw po lagi hapon niyo. Ako'y ka-K5. Roger Tilana. Bueno. Check down nato nito Senado ano regular nira nga session so far nga may ad mga pipira no nga mga gin derivatian mga ka K5 durante hining session regular. Oh, inen kadiyon nato nito na parang may privilege speech ano he wanda dini he Aimee Marcos sige kitaon nato na i-play daw ka K5 Milton tapos si check laliwat para ini makwalot nato inen ma i-play nato dini hiton anay ha kitaon nato harayo na ngayon ng 15 ano kakadi nato hiton 30 minutes. I-forward niya dito 30 minutes siguro. Kaya di kuan, Congressman, Senator Rodanti Marcolita nagyayakan hindi nga mga oras. Actually, live, ano, i-kukwala na ito na i-rewind, kumbaga, balikon talaan mga oras nga iragin hisgutan. 30 minutes nakalabay or 30 minutes after mag-start. Sige daw, take it away.
19: There are moments in the life of a republic when silence becomes easier than speech, when comfort becomes more tempting than courage, and when public office is tested not by applause but by pressure. This is one of those moments, Madam President. I rise today on a question of privilege. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. A complaint perfectly timed, wrapped in legal language, amplified by noise, and aimed not merely at my person, but at my independence. I stand before you not as a man begging to be understood, not as a senator asking to be spared, and not as an accused shrinking from the weight of accusation. Rather, I am here as a servant of the Constitution, elected by the people, bound by oath, and determined to perform my duty without fear, without favor, and without surrender. The complaint arrived while the Senate is confronted with uncomfortable truths, namely, the pending continuation of the investigation of the anomalous flood control projects, the approaching constitutional burden of an impeachment trial, and the growing pressure upon this institution to surrender its independence through political maneuvering disguised as constitutional reform. Let us not pretend that this complaint came in a vacuum. The pattern is too visible to ignore. First, remove the inconvenient voices from the inquiry, then weaken those who refuse to conform, then frighten others into silence and submission before the decisive constitutional battles begin. Mr. President, this is not merely about a complaint. The trumped-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. I did not seek public office to become comfortable, Madam President. I did not take my oath merely to occupy a seat in this chamber while billions disappear into darkness, while constitutional processes are manipulated by pressure, or while the Senate is slowly conditioned to fear retaliation for independent judgment. I did not take my oath to serve only when service is convenient. I did not come to this chamber to lend my voice when power uploads and withdraw it when power becomes displeased. A senator is not elected to be timid. A senator is not sworn into office to become a spectator while the Constitution is tested, while impeachment proceedings demand judgment, and while the people cry out for truth about the wide-scale theft and public fund, theft of public funds. Instead, a senator is elected to stand, to examine, to question, to decide, and when necessary, to resist. This is what I intend to do. So let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof, that attacks couched in legal veil do not constitute the truth. And before the Filipino people, I must say what is plain. A complaint without nexus is not justice. A complaint without evidence is public injury, official favor, corrupt consideration, or abuse of office is not accountability. It is machinery. It is pressure. It is a warning shot fired at those who refuse to kneel. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts. It speaks of dates. It speaks of suspicion. But suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Political inconvenience is not probable cause. An accusation, no matter how loudly repeated, is not proof. It is a theater. It is pressure. It is machination. Let me state the legal defenses plainly on the allegations against me. The law did not define the limits of liberality among friends. They did not say that friendship must stop at a number chosen by one's accusers. They did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. At least I faced the issue. At least I did not hide behind silence. So I ask, what of those who receive support, gifts, donations, favors, or assistance for their own electoral campaigns and keep them beyond public scrutiny? Shall the law be a sword only against those who dissent and shield for those who belong to the circle of the powerful? If transparency is demanded, let it be demanded of all. If public morality is the standard, let no one be exempt because of wealth, alliance, influence, or proximity to power. And so I speak again, clearly and directly. What official act did I sell? What vote did I promise? What public fund did I touch? What government contract was delivered? What favor was asked, promised, or given? If they cannot answer these questions, then this complaint is not the pursuit of justice. It is a deliberate attempt to silence dissent. But this is larger than me. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction.
18: Alas 5:47 na mga ka-K5. Dapat ang privilege sa speech ano, ni Senador Rodante Marcoleta. Actually, damo pa inin. Ano? Although kakablasan naman kitahin na oras. Inin dara ini siguro itong igin file nga plunder case la kontra kan Senador Marcolita. Amin din ito na masaklap mga kakaypay. Kay possible no, inin continued man inin matatawag ini nga usang defensa masiring ini nga pinolitika. Kung di rin man tinuod, magiging pinolitika gihapon inin. Ito pag konsidera itong mga tao. It's normal, mga kakaypay. Nga, yan ang panahon, kasuhan ka nga ni ito ni mo kontra politika, masing nga pinolitika. Normal ito din na mga kakaypay. So, ikitaon na ito itong mga masunod nga adlaw. Hirain uluwat ito pwede kasuhan. Hirain na ito na kakasuhan ng mga senador nga aadiham kuan mayoriya. Yan na nga mga panahon. Anyway, alas 5:49 na mga KK5. Kuunta na itong report ni KK5 Jerwin Del Calyar. May pag-isumpay luwatin din ni mga KK5. Ito na pinakabagong red tide advisory. Nga ipalusa din itong VFAR Regional Office 8. Adi KK5 Jerwin Del Calyar, KK5 Jerwin, stand by.
17: KK5 News FM Live Report.
18: KK5 Jerwin, AK5 mo.
20: Nagpalusad ang pinakabagong local red tide advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 8. Yan ang akulup Mayo 25, 2026. Inimahuman magpositibo ha para din yung Bahamansi. Usang dinoflagellate nga nagdudurot in red tide toxine. Diin, nakailarom yan na ang kabaybayunan ha irong-irong bay ha summer. Samtang ara naman ha selfish ban ang mga kabaybayunan han biliran. Daram summer ngan matarino bay ha eastern summer. Mahuman nga magpositibo inihan red dead toxine ang selfish meat samples nga nakuligtahan na sabi nga katubigan. Kasumpay hini, mahugot nga gindidari ilagi hapon ang panguha pagkaon ng pagkulikta. Hingatanan nga klasin pangtion o selfish hana sabi nga mga kadagatan. Ini nga notisya ang Duro Tayuhan DTX Coffee Mix. Gapi ka na, na-detox ka pa ay naka K5, Jerwin Asidre, Del Calyar pagkampiyon nga balita at serbisyo publiko. Ngayon kaliawan, siya natakloban nga nabugos nga sinarangan. Bisaya sa K5 News FM.
17: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
18: Damang salamat ka K5 Jerwin Del Calyar. Ngayon naman kita ito dato na mga iba pa nga mga pag-istoryahan. Uy, kaniyon ta nalang inin, ano? Last na inin, last 5 minutes ito nato na program, mga ka-K-pop. Inin, may pag-isumpay ini ito political dynasty bill, ano? Kaigimpasa na, o pasado na, second reading, on House Bill number 8389. Ini nga anti-political dynasty act, ano? Nga na pagkatapos itong haros upat kadikada. Baga, yan na lainin mga kakipay, gumius na liwat. Ining adi ni Article 2 itong Section 26 ng 1987 Philippine Constitution. Nga naging dako nga problema ito na itong nasod. Kaya gin butangan ini. Ihadton mga naglabay nga mga magbaralaod in as may be defined by law. Kaya nagsingon din ni mga kakipay nga inin diri magkakaadahin bisa adton kuan damo manggo diri didahiton kuan didihiton aton 1987 constitution damo dida ito nakabutang as may be defined by law. Karagsingod nga hihimuan anay hin balaod. Sa nga balaod liwat, nga amo itong papatamakan. Pero nasa hindi dito na constitution nga bawal. Ano? Kung dapat, kung waray ining may be defined by law, I think na-implement na ining Article 2, Section 26 sa 1987 Constitution. Lugarin ka ining last word nga as may be defined by law. Karagsingon nga diri magkakaada inihin visa itong pagdiri. Samtang nga diri nagmumug na in usang balaod itong Kongreso, in usang bulag nga balaod o kung tinatawag nga enabling law, no? Para klaruhon kung ano good itong kahulugan, ano itong dynasty. Nga kung hinuhino itong mga sakop hinin mga kakaipan. May tungod kay itong Kongreso, amo itong ada si Rimpa, ada nga tanan itong political clans nga gin ini nga balaod o balaod nun gin pakaturog inihin kamaihan nga panahon. May tungod kay itong Kongreso, ada manggod itong mga political clans. Ha? Gin pakaturog nira, gin libo, si Rimpa, gin lubong nala ha, kalimot. So, I don't know kung matutuhay inin. I don't know kung may muna nga balaod. Kaya inihin nagpakamatay. Pagay ni naghigot haliog ito na itong mga politiko, ito na itong mga magbaralaon. Kung ira iniigpasahin tinuhay. Imagine kung tag-usala nga, usa nga pamilya, usala at mga kadalaga na politika. So, nasugad ini itong mga magbaralaon, didiha Kongreso nga na Senado, pagainin maghigot didiha irali o gay irainin, kontra ini ira. Imagine didiha Senado pala magburug tuwa ng mga senador. Didiha Kongreso magburug tuwa, naghihapon, upunan apo, umangkol, tawaray. Sige, iuhan na lang ito. Alas 5:55 na mga ka-K-Pi. Pura na kita oras. Thank you so much sa ito na ito, mga viewers na ito, mga listeners. And of course, na ito mga iging kaurusay na ka-K5 Jaime Gravador, ka-K5 Jerwin Del Calyang, kansugad man ni ka-K5 Roel Montesa, hanlakat ang panahon, engineer department, ka-K5 Melton Mate. Ako'y ka-K5 Roger Tilana, bantay niyo yung sunod niya taramdaan, D3Bio Evening Newscast. Parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban, yan bugos na sinirangang Bisaya sa K5 News FM.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
22: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
1: An istorya na Celestina si Para han maupay nga benepisyo hay alawas han DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
23: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
23: Para sa marusog na tayo.
3: DTX 500.
23: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
23: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
23: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala di ko nagbatsag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga
25: butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM, punto alas 6.
26: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Mga kagipay, pwede na itong magpasong ang mga notisya nga na itong mga laray uluhan. Kabalita lokal, siyam nga sarakyan nga mga establishmento na narahigan na han na bumunggo ang pampasahero nga bus hakat Balogan City.
27: Tricycle driver nag-rebook ha oras o Eastern Samar. Pulis nga rumisponde, ginkagat.
18: Atin man balita nasyonal, anay Senador Tolentino gintudlok mo bag-oh nga Dolly Secretary.
27: Malacanang, gindiwara ang akusasyon nga pamumulitikala ang ginsalawat nga plunder case kontra kan Senador Rodante Marcoleta.
18: Atin man balita lang yaw nga labdasan, upat katawo patay ha drone nga missile attack of Russia nga tuha Ukraine.
27: China naglunsarhin misyon ha orbitan kalibutan. Usa nga astronaut magpapabilin dito hin usa ka tuig.
18: Gana ito naman na balita negosyo para mapabilin ang supply han 20 pesos per kilo nga bugas. NFA target nga dugangan ang mga milling facilities.
27: Haaton balita kakaiba, Mrs. Ginbulagan ng mister parahan iya nakachat nga scammer.
18: Kaya nato naman, balita pa ugna takusog, limang kababayenan durungan nga naburod. O kung haaton balita ha sports mga kakifive. Isya siya hani nga gold medal palarong pambansa 2026 again bursa han Eastern Visayas.
27: Haton balita entertainment, Enrique Hill nakagpundarhin mga lote antes pa magbulag ni Liza Soberano.
18: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo. Nato na D3 Bio Evening Newscast para yan ang adlaw ito na Lunes, Mayo 25.
27: Live niyo nga mababatian ha, K5 News FM, Tacloban Digital.
18: Makikita nga mababatian kami din man nga parte ang kalibutan. Ipinagi ito namin YouTube channel, TikTok, nga na Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital.
27: Nga haritalyahan aton mga balita.
18: Siya dito nato na balita lokal na bunggo hanusa nga pampasahero nga bus ang siyang nga masarakyan nga mga establisimento din nato na alas 10 sa imidya hanaga hadi dahan naglabay nga Sabado Mayo 23 sa highway nga Sako Pambarangay 4 Katbalogan City. Sumalat yung mga kapulisan, nag-aprobar pa ang driver ng bus nga pahinayon ang dalagan ng mga sarakyan. Ineto na umabot ini hapaubos nga parte ng karsada habarang nga gindapunan. Pero waray ini gumana hasta na warayan na hiya kontrol. Nga bumunggo na ini mga sarakyan nga usang building. Lakip na hadton mga nabungguhan bus. Amit ang tricycle, van, multicab motorsiklo. Nga mga pribadong sarakyan hasta umabot ini mga establishmento. So may ito na impormasyon at mga otoridad, Tigang, Giwan, Eastern Samar, and Bus. Ganti pakad doon ta, downtown, Han, Katmalogan. Gendara naman at mga nasamaran, Samar Provincial Hospital, para atensyon medical. Samtang kaput na, Han, Katmalogan City Police Station, and driver, Han, Bus. Ganda at mga nadisgrasya ng mga sarakyan para kaangayan ng disposisyon.
27: Halain pa nga balita lokal, nagtikaubos ang ihapan krimen nga nai-record ha sinirangan Visayas pinagiton ginpapatuman nga Safer Cities Initiative o SCI. Subayhan datos han Police Regional Office 8. Hauri nga datos, tikanghan Mayo 7 nga tuha Mayo 20 yan ang atuig, nakaghipatik ang PRO 8 hina 48 nga insidente, tikang ha 113 nga insidente, didahan Abril 6 nga daha Mayo 6. Umubos ini hina 57.52% nga mga kaso harhiyon kundi ini in may kalabutan hana panlugos nga lakip hawalo nga focus crime harhiyon an may da pinakahabubo nga ihapa tikang ha 41 nga insidente 19 nala basarhan record han mga kapulisan an walo nga focus crime sa rehiyon 8 amo an panlugos murder homicide physical injury robbery theft and carnapping. Ana si IAN eginlunsar han Department of Interior and Local Government o DILG nga na Philippine National Police o kaniton PNP agud pakusgon an kahimyangan ha mga komunidad.
18: Samtang live pang notisya lokal, dito na rival naman ang gindara ospitalan sa lalaki mahuman ini nga pagbunon ni Asangkay ngayon gihapon na kainom at Tacloban City. Dito na alas 5 ang kagahong kakulo piningad lao Domingo Mayo 24 geng kilala ang 36 anyos nga biktima nga kan alias Sar. Samtang 47 anyos naman nga suspek ang geng kilala kan alias 2. So bayan report na nagirigno manduha habalayhan suspek. Pumalhin naman hira habalayhin usang alias 3 mahuman hirang mag-inom in makahurubong erin mo. Dito na nagkadahin mapasong argumento ang biktima ng suspect nga ginkuha na. Han suspect niya kutsilyo nga iaging gamit hapag buno hadughan na han iasangkay. Waray na may salbar pa ang biktima samtang nakapaslak na yan ha karsel ang suspitsado mahuman hiya nga mag-surrender. Ngan iya gihapon igin surrender an hinga ni bag nga ginggamit niya ha krimen.
27: Haton katapusan nga balita lokala, na alarma an komunidad han barangay Tawagan oras Eastern Samar han may usang lalaki nga nagduritin kasamuk hamao nga lugar ngan iya pagkagtun an usang nga pulis nga rumisponde kakulup Mayo 24. Ginkilala ang suspect kan alias Nela, 45 anyos nga tricycle driver nga residente han mao nga lugar. Sumalahan report han usa nga concerned citizen hubog ang lalaki nga nansasamok. Hapag respondehan mga tinaglawas han oras municipal police station, nakita nira ang lalaki nga nagpapadayon pagrinibok hanasabi nga komunidad. Hanadakop na ang suspect, gintukob pahini ang usaha mga rumisponde nga pulis hatuo nga sugbong. Pero yan na, in nakapailarom na ang mao nga suspect ha kustodiya han oras MPS.
18: Alas 6:09 aton mga balita lokal laging padangat tinihayo ang D3 Bio na superfood supplement.
5: Balita National.
18: Ato naman mga balita national. Ginatudlok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hianay Sekretary o Senator Francis Tolentino como bago nga sekretarya han Department of Labor and Employment o kon DOLE. Gimbalyoon ni Tolentino ni Sekretary Benvenido Ligwesma nga nagbuliw ha pwesto may tungod ang issue ha panlawas mauman magserve tigang dito tuig 2022 kutob 2026. Ni Tolentino in usang abogado nga anay Senate Majority Leader nga nagserve ha Senado tigang 2019 kutob 2025. Antes pa man, niya karera ha legislatura, naging chairperson anay ini han Metropolitan Manila Development Authority, kag kilalado hiya, o kung kilalado na hiya, nga naging napapili ni hato disaster preparedness ng urban management. Sa appointment ni Tolentino, iya igpra-prioridad ang ayat ha labor sector, lakip na. Ang itaas nga presyo hatun na papliton, wage adjustment, protection ang mga obrero ng labor migration.
27: Halain pa nga balita nasyonal, mahugot na iging diwarahan Malacanang ang alegasyon ni Senador Rodante Marcoleta nga pamumulitikala ang iging salawad nga plunder case kontra haiya ng mga election campaign donors hini. Sumalakan Palace Press Officer Claire Castro, ana Office of the Ombudsman ang nagpasaka hini nga kaso kundi ina waray kalabutan ad administrasyon tungod kay nakabulag ang maong opisina ha ehekutibo. Dugang pa ni Castro ang angay basulo ni Marcoleta iya lagi hapon kalugaringon. Naging basaranhan kaso ang Statement of Contributions and Expenditures, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nga nan questionable nga gingasto niya ha eleksyon didahan naglabay nga pinili aya 2025. Diri gihapon igin sumatha publiko ang pirang mga donors ni Marcoleta tungod kay nadiri ang mga ini nga makilalahan publiko.
18: Alas 6:11 na mga ka-K5 at aton mga balita national. Igin pa na nga tinihayuhan na Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon na ato lawas. Nagpapakusog ito na ato resistensya nga na immune system.
5: Balita International. International.
18: Ato naman mga balita lang yaw nga labnasan. Waray lagi hapon undang ang gera but nga Russia nga Ukraine. Mauman maglansar hinggi kukusugi nga pag-atake ang Russia kontra Ukraine. Gamit at dun mga drone nga missile kakulop Mayo 24. Gamit ang Oresnik Hive hypersonic missile. Pero ang mga buildings sa tunggil na uung agin o kya na doon mga katawahan, sugod man na doon mga eskwilahan. Ito ni Hakib, amito nagkagugubang mahitungo ditong pag-atake. Upat nga mga tao at doon namatay hapag pabutuhan Russia samtang maabot naman na usa kagatos nga mga tao at doon na samaran. Labot lah Kyiv, gin-atake gihapon ng Russia, di ba pa nga mga partihan na Ukraine. Kundi duha pa ng mga individual amito namatay ha southern region han Kherson. Subay itong report at itong mga opisyal ni nga nasod. Nagsiring naman hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga kinahanglan na may sirot kontra Russia ngan iya gihapon gintawag ang atensyon han ira mga kaalyado nga nasyon.
27: Haaton katapusan nga balita internasyonal, naglansar ang China hin mission ha orbit han kalibutan kakulop Domingo nga adlaw, kundi ino usa nga astronaut ang magpapabilin dito. Sakay han Shenzhou 23 ang tulong ng mga Chinese astronaut o kontay kunot nga ginkakalakipan ni Li Jiaying 43 anyos ngan usa nga taikonot tika nga Hong Kong, Zhu Yangzhu 39 anyos ngan space engineer ngan Zhang Ziwan 39 anyos ngan anay Air Force pilot. Kagabi han alas 11:08 lumakat ang Shenzhou 23 mission sakay ang Long March 2F rocket tikang ha Jichuan ha Northwestern Gobi Desert han China. Plano hini nga mission nga may usa hatulong nga apihan mission nga magpabilin dito orbit agud magbuhat hin magkaduro dilain nga mga scientific projects nga may pagisumpay ha life science, material science, fluid physics nga na medisina. Plano gihapon ang China nga makagpadara hintaw habulan hatuig 2030 nga ha planeta nga Mars.
18: Alas 6:14 na mga kakay-5, medaton mga balita lang yung alam na saan, naging padangat tayo ang Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure.
2: Balitang negosyo.
18: At naman na balita negosyo, nagdumara ang National Food Authority o kon NFA in emergency procurement para kadungangan ng milling facilities. Agod mapabilin ang supply hanton taga 20 pesos per kilo ng bugas. Malakan Administrator Larry Lacson, kailarong hanton binting bigas sa program ang gobyerno indirektang mapalitin humay ha mga parag-umangan igproproseso nga mahimo nga bugas para commercial consumption. Agod makagasupply hintaga 20 pesos per kilo ng bugas ha merkado. Pagkana ang NFA in nakagpatindog na hinmabot 11,020 bigas stores sa bugos nga nasod pero panuyo ni PBBM nga himuon ini nga triple dugang pa ni Lacson adto na mga kadugangan nga milling facilities in pagtitindugon ha Aurora Framis in an iya pangunahon nga produkto agrikultura in humay. Samtang nakapalit ang NFA in 25,000 metriko tonela na inhumay ikang mga parag-uma din atun Abril kutuhan niya na nga bulan ito na Mayo. Agod masiguro nga may sufficiente nga buffer stock ang ahensya. Alas 6:16 na mga ka-K5 benaton balita ni Gusyo gin padangat ini hayo mga ka-K5 ito DTX sa Copy Mix. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
2: Balita! Wow!
27: Para haaton balita kakaiba, lima nga kababayenaan ha Amerika, durungan nga naburod hin usala nga lalaki. Masugot ka ba ka K5 nga may daka kasama?

0: at nira an ira sitwasyon nga ginko konsiderar nira iton karatagsa nga pamilya. Samtang, nagpagawas naman hinpahayag ang manager ni Zeddy nga sumalaha iya nga kinahanglan mahibaruan hiton mga tao an tinatawag na modern family. An importante, kaya buhion ngan panindugan ni Zeddy ang iya lima nga magiging anak.
1: Alas 6:18, nato na balita ng kakaiba. Yan na pa nga tinihay yung mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita, sports.
1: Hato naman na balita high sports, nakabutan na pambatuhan Evra ang ngahi Christian May Taharos. At dumbulawan nga medalya at 3,000 meter run secondary girls hanya nga adlaw Mayo 25. Amin niya itong isyasyahanin nga gold medal pagtikang had palarong pambansa 2026 sa regular sport. Ini itong back-to-back gold medal naman ni Taharo sa nasabing nga event mauman makuha ang siyan gihapon nga bulawan ng medalya din itong 2025 palarong pambansa ha Ilocos Norte. Samtang dadagan naman ni Angel Lumakang han Eastern Visayas ang silver medal. Sumalakan na Lumakang ikatulo na ini niya nga pagmulay ha palaro. Pero amo ini aton iya gisyahani nga nakuha nga medalya. Eksklusibo naman nga interview han K5 News FM ha mga coach ni Rata Haros nga Lumakang again sumat nira nga dako onira kumpiyansa nga makukuha o makakuha ang medalya ang duha ang nasabi nga event. Alas 6:19, dato na balita sports, game pa na nga tinihayuhan extended food supplement. Nagatagin extra nga kusugan enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Haaton entertainment balita, si Enrique Hill iton ginkikilala yana nga ehemplo han pagiging praktikal ha pagmanage iton iya income ha showbiz. Habot nga iya pagiging sikat han maguyab pahiran ni Liza Soberano, nakagtirok an aktor nga nakagpundarhin mga lote ngan balay. Nakagpundar hi Enrique hin farm, beachfront resort, balay ha Spain ngan pito nga prime lots ha Manila. Yan na, inaktibo lagi hapon ni Enrique ha showbiz. Haluyuhan ira pagbulag ni Liza como love team ngan real life couple. Padayon lagi hapon iton iya pagkarawat hin mga proyekto.
1: Mga ka-K5, anaton balita ha entertainment. Gimpadangan tinihayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap. Ngayon ipinagih ni mga ka-K5, iyo pala yung batian ang naging kabugusan na ito na D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Miyerkules nga adlaw, Mayo 25. Ano yung mga naging tagpasamok? Ako hika K5, Roger Tilana.
0: Ako naman hika K5, Jean Piliño.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan ha syudad na Tacloban, ngan bugus kasinrangan Bisayas.
1: K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
5: Kayang kaya jud.
6: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity, bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daeng mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
5: Kana?
6: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron, pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
6: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
6: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture baya ta.
5: Nga
6: gamit jud nato ang atong utok. O nya, kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
6: Ngano man?
5: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
5: Saman.
6: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
5: Mauna.
6: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pang nga unsa hilantan ka niya inom kag ditribayo kay sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
5: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
6: Pero sab si Dr. Miloy maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw kabusuhon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

K5 News FM. Philippines Standard Time, 15 minutes past 9 o'clock, mga ka-K5. Good evening, checking in is your morning movie for the program, Call Me Baby. Happy Lunes, mga ka-K5, May 25, 2026. Nako, balita ko, may mga fiesta ngayong araw. Sa lahat po ng mga barangay at mga lugar, kung saan po ay nagsiselebrate ang kanilang kapiestahan. Happy Fiesta, mga ka-K5!

sa hamon ng buhay yung mga kakipim natin na nakapag mid-year bonus na may sana all. Ayan mga kakipim, paalala ha, huwag natin masyadong ubusin lahat yung ating pera. Kailangan natin na magtabi, diba, for our rainy days. Kung in case of emergency, may mga nadudukot po tayo. Ayan, shoutout naman po sa lahat ng mga K-Fev natin na namimiss na kami on air dahil nga mga K-Fev temporarily wala pa po tayo, no, sa radyo. Pero rest assured na magbabalik po yan very soon. Tama po ba tayo, Engineer Milton Mate? Wala pa tayo. Pero sige lang, ang importante, umi-airy pa rin tayo, diba, live sa ating Facebook. May live streaming pa rin tayo. Mga ka-K-Fev, nag-dinner na po ba tayo? And medyo haggard. Hindi actually medyo. Talagang super haggard ni Maring Louie. Pero okay lang yan, ang importante. Kasama ko kayo at andito ako.

Umakit na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles sa Pampanga. Nakakalungkot na balita mga ka-K5, no? Dahil hindi inaasahan at may mga nadamay tayong mga ka-K5. Dahil nga bukod sa dayuhan at isang na-recover kahapon, dalawang iba pa ang natagpuan kanina, pero 17 or 17 ang nawawala kahit magdamagan na ang rescue at retrieval. Hamon ang paghahanap

halos na ang pag-ulan ng mga ka-K-5. Malakas na ulan na, lalo na nitong weekend, no? May mga na-stranded na nga, kaya kinakailangan sagipin sa binahang talpakan sa Davao City, mga ka-K-5. At libo-libong pamilya rin ang apektado ng baha sa Maguindanao del Sur. At dahil nga napapadalas na ang masamang panahon, official na ba na tag-ulan, mga ka-K-5? Well, kahit

and Wellness Center kung saan nandun po ang produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uyen. Nagtumutulong sa lahat ng ating mga kagayfer para mas maging healthy at hindi na mabilis kapitan ng mga sakit katulad ng ubo, sipon at lagnat. Of course, unang-una po sa ating listahan ang Mighty Sima K5. Kung hindi ka na inaalagaan at hindi ka na pinoprotektahan, ano

kaaraw-araw. Uy, ibang pampagising yan. At sa lahat naman ng mga K-5 natin na may high blood pressure, hindi naman kaya yung mga diabetic o may diabetes, mahirap yan mga K-5, diba? Isa yan sa mga iniwasan nating sakit. Dahil alam po natin na pag nagkaroon tayo nito, marami po ang pwedeng maging komplikasyon sa ating katawan. Kaya naman, marami na ang mga nagpatunay, may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila ay natulungan at nagamot ng produktong ito. Kaya naman mga K-5, mag-DTX 500 na kayo. At sa lahat ng mga K-5 natin na medyo makakalimutin na tulad ko, o worst, kinakalimutan na mga ka-K5, palaklakin mo na yan ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Again, mabibili niyo po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Located po yan sa downtown area, tapat lang ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At samahan niyo po si Mare hanggang alas 10:30 ng gabi. Mamaya I will be giving you yung mga latest naman sa showbiz world. Ano ba ang mga balita kailan Mare, kailan para, yung mga alam niyo, mga BFF ko ng mga artista dyan. So, abangan niyo yan mga ka-K5. Walang aalis. Don't change your dial and keep it here on your favorite radio station. K5 News FM, Tacloban 103.1. In the meantime, Maka K5, here is a song by Firehouse titled, I Live My Life For You. Good evening.

live news app in the standard time, 45 minutes past 9 o'clock, Monica K5. That was Bryan Adams with the song Everything I Do It For You. Monica K5, nakapag-dinner na po ba tayo Lunes, May 25, malapit na naman ang payday. Sa lahat ng mga ka-KFM natin na maraming tinatapos ng mga deadlines, may mga kota tayo na hinahabol. Yung mga ka-KFM natin na nag-mid-year bonus or mag-bonus pa lang, mga ka-KFM, congratulations, deserve niya lahat. And wala pa pala tayong on-air, no, mga ka-KFM. Hindi pa rin tayong ma-air hanggang ngayon sa radyo. But very soon, hopefully tomorrow, magbabalik na po tayo ulit on-air, mga ka-KFM. But ang importante, kasama pa rin namin kayo via live streaming. And sa lahat po ng nakikinig, nanonood at sumusuporta pa rin sa atin online, maraming salamat. Ayan mga ka-K5, kumusta na po ang inyong kalusugan? Huwag mas

sila mabilis kapitan ng mga bosik po at tagnata. At sa lahat ng mga kakifirm natin na may high blood pressure, hindi naman kaya yung mga diabetic o may diabetes, GTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. At ang Clinical Easy Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3, mga ka-K5. At kung kayo naman ay coffee lover, kung gusto nyong ginigising kayo araw-araw at pinaglalaban kayo, sarap. Ang sarap nang may gumigising, no? At yung pinaglalaban ka, cha-cha! Kaya naman, i-DTX Coffee Mix muna yan, mga ka-K5. Again, available po lahat ng aming products sa Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center. Located yan

kilometer. Again, Dalagang Tacloban is brought to you by The Winning Celebrity Production in partnership with K5 News FM Tacloban. And mga K5, inimitahan ko po kayo dahil simula June 1, magbabalik na po si Maling Lili sa aking original program, sa aking time slot na 7 p.m. to 9 p.m. kung saan mas mainit mas mainit na chikahan at marami po tayong pag-uusapan mga K5. Ayan, and may mga bisita tayong makakasama, may mga i-feature tayo ng mga tao, lugar at marami pang iba, kaya naman abangan yan mga K5. So, 50 minutes past 9 o'clock. Samahan si Mare hanggang alas 10:30 ng gabi. Again, don't forget to like and follow us on Facebook, K5 News FM Tacloban. And of course, sugod na po sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para mas maging healthy tayo mga kapatid. Tandaan, mahal.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
1: DTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin ng Klinika di Alternativo ang gumagawa sa epektibo, legit, original na DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong protektahan ang ating katawan sa pamamagitan sa pagpapanatili ng ating mga selula na hindi masira dahil sa oxidation of free radicals. At lalong-lalo na, hati din po sa DTX Coffee Mix ang Detox Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan, na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para ihatid na naman sa inyo ang mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan, mga kaibigan, at magkarinigan tayo, mga suking tagapakinig, sa atin pong programa. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sana ay naka-DTX 500 Herbal Capsule na ang lahat at DTX Coffee Mix, ang the best na kombinasyon kung pagpapapayat at pagpapahealthy ng katawan ang iyong priority. Dahil po, makaibigan, tayo po ay araw-araw exposed sa mga free radicals, na kung saan kapag ito ay makapasok sa ating katawan, ito yung sumisira sa ating mga selula, na yun ang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang ating katawan at pagkakaroon ng mga karamdaman. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million antioxidant na tumutulong labanan, protektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals at maiwasan ang pamamaga, bukol at iba pang problema sa atin pong katawan, mga kaibigan. DTX 500, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. DTX 500 Health Alert.
3: Tuloy tayo makibigan sa ating programang Health Alert. At good morning ha sa mga nanunood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. At lagi po natin pinapaalala na para po hindi mapeke at hindi po tayo makaibigan mascam, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po makaibigan, available na ang legit at original na DTX 500, ang produkto ng Clinica di Alternativo. Morning din sa lahat ng nag-share sa ating programa at lalong-lalo na ang mga taga-Clinica at mga ka-Key5FM. At ating pag-uusapan ngayon, itong neuralgia. Isa itong problema na nagdadala ng pananakit na pakiramdam dahil sa irritated o damaged na mga nerve. Pagkakaroon ng stabbing pain, burning pain, nerve pain, makaibigan, dahilan ng pagkakaroon ng irritated nerve sa parte ng katawan o pagkasira sa nerve sa parte ng ating katawan. At ang mga nakitang dahilan, makaibigan, ay ang pagtanda o aging. Pangalawa po ang diabetes, multiple sclerosis, at infection. Alam nyo ba, makaibigan, mayroong iba't ibang klase ng neuralgia. Una ay ang postherpetic neuralgia. Ito ang complication ng shingles, isang viral infection na mayroong masakit na rash at blister o bukol na may lamang tubig sa loob. At isang example po dyan, parang chicken pox. At ito po ay nagre-resulta sa neuralgia sa affected area ng katawan na umaabot ng buwan at kung malala ay umaabot ito ng taon. At ang pananakit ay mararamdaman sa daanan ng nerve at minsan sa kalahating bahagi lang ng katawan.
1: DTX 500 Health Alert.
3: At ang pangalawa, makaibigan, ay ang trigeminal neuralgia. Ang isa sa nakitang dahilan nito ay ang pagka-irritate o pagkasira ng trigeminal nerve na makikita sa mukha. At ayon pa sa dagdag na pag-aaral, ang pagtulak sa ugat sa nerve na nakakonekta sa ugat sa utak ay isa sa nakitang dahilan at isa ito sa sintomas ng multiple sclerosis o nerve injury. At ang glossopharyngeal neuralgia naman ay ang pagsakit ng lalamunan at liig dahil sa glossopharyngeal nerve dahil sa neuralgia. At ang infection naman, dahilan ng shingles, isang klase ng virus na dahilan ng chicken pox. At multiple sclerosis naman ang pag-deteriorate sa balot ng ating mga nerve. At ang huli, makaibigan, ang diabetes is dahil napakarami pong naibibigay na pinsala sa ating katawan ang pagkakaroon ng diabetes. At isa na dito ang neuralgia. Ang sobra kasi na asukal sa dugo ang sumisira sa nerve kaya ang neuralgia ay karaniwang nararamdaman sa kamay at mga paa kasi mas matagal tayong nakatayo kaya bumababa ang malapot na dugo dahil sa pagtaas ng asukal na siyang dahilan ng pagkasira ng mga nerve dahil sa diabetes. Sa pag-aaral, ang mga nerve sa ating katawan ay made up of cells o gawa ito sa mga selula. At ang sobrang taas na free radical sa katawan ay nagre-resulta sa oxidative stress sa mga cells at nagre-resulta ng pamamaga. Isang response ng katawan sa nerve irritation. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 ay isang napakahalaga dahil pinoprotektahan nito ang mga selula sa ating mga nerve na hindi masira dahil sa mga free radicals. At ang sobrang taas na antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nakakatulong itong tanggalin ang neuralgia at pananakit. At ito pa ang good news, kung ang nararamdaman mo na pain o neuralgia ay ang pagtaas ng blood sugar, ang mapait na bahagi na makukuha po natin sa ampalaya na isa sa main ingredients ng DTX 500 ay may taglay na polypeptide properties na tumutulong itong ibalanse ang asukal sa katawan upang maiwasan ang pagkasira ng mga nerve na nagre-resulta ng neuralgia. Kaya po sa makabayan po natin dyan, naihi na po ng ihi sa gabi. Sa makabayan po natin na lagi nang nangingimay ang mga kamay at paa at nakakaramdam ng neuralgia o pagkakaroon ng nerve damage na nagre-resulta ng tusok-tusok na pakiramdam. DTX 500 ang kapsula ang para sa iyo. Dahil ito ay may taglay na desugared sugar cane at polypeptide properties na makukuha po natin sa ampalaya na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng nerves dahil sa diabetes. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at DTX Coffee Mix.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
5: Umabot po ng 340 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500, narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500 after 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko.
6: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
1: DTX 500.
6: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko kung ginawa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, DTX 500, Health Alert.
3: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, dahil na taglamig ang panahon, mas magandang makainom tayo araw-araw ng DTX Coffee Mix, ang detox coffee na tutulungan kang hindi lang ipalabas ang toxin sa loob ng katawan, papagandahin pa ang iyong balat at babawasan ang fat sa iyong katawan. At lalong-lalo na, ang psyllium husk na nandyan sa DTX Coffee Mix ay nakita sa pag-aaral na ito ay nakakatulong para balansihin o ipanormalize ang asukal sa katawan na siyang dahilan ng neuralgia. Sa isang pag-aaral makaibigan sa 51 katao merong type 2 diabetes at constipation na binigyan ng 10 grams of psyllium makaibigan twice a day. At ang naging resulta makaibigan, nag-reduce ang constipation, bumaba ang timbang, at lalong-lalo na bumaba din ang sugar levels at cholesterol. Ganyan kaganda makaibigan ang psyllium husk, at yan ang dahilan kung bakit dinagdag yan sa DTX Coffee Mix. Sa isang sachet ng DTX Coffee Mix, matutulungan kang ma-regulate ang blood sugar, bumaba ang timbang, at lalong-lalo na bumaba ang cholesterol, mga suking tagapakinig. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa healthy na kape. Ang kape na nag-detoxify ng ating katawan at nagpapababa ng timbang, asukal at cholesterol. Ang kagandahan makaibigan, andyan pa ang de-sugared sugar cane. Andyan pa ang ampalaya at chia seeds na tutulungan kang masuplayan ang mga kailangan na nutrients, bioactive compounds at phytonutrients para po manatili tayong healthy. DTX Coffee Mix, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na makaibigan, no? Lalo pag sobrang antok ka masyado sa trabaho. Dahil puyat sa gabi at trabaho sa umaga, makaibigan, bigyang lakas at energy ang iyong katawan. DTX Coffee Mix, manatili kang malakas sa buong araw dahil kompleto ito sa nutrients. DTX Coffee Mix, available na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at laging naihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500,
9: ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty
12: DTC, The Alkaline, Vitamin C.
13: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Bumawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Sa mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At magandang panunood po sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live sa DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, salamat po sa lahat ng nag-share, sa lahat ng taga-klinika, at lalong-lalo na, lahat ng taga-Kifarm. Ating text line number, mga kaibigan, 0919-002-8117. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahina na ang resistensya. Ako po, mga kaibigan, kailangan natin ng proteksyon. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At alam mo ba, ang normal na balat ng tao ay nangangailangan ng mataas na antas ng vitamin C. Dahil ito ang kailangan sa paglikha ng proteksyon sa balat laban sa mainit na sikat ng araw sa pamamagitan ng pagpapataas ng collagen na ginagawa ng ating katawan. Ngunit wala tayong kakayahan na mag-imbak ng vitamin C sa ating katawan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nirerekomenda ng mga eksperto at doktor ang pag-inom o pag-suplemento ng vitamin C. Tulad ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ito ang suplemento na nakakapagbigay ng sapat na halaga ng vitamin C para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Protektahan ang balat laban sa mapinsalang sikat ng araw. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. At ang kagandahan, hindi lang proteksyon laban sa sikat ng araw, makaibigan. Ang ating makukuha kung tayo ay nakainom ng Mighty C Alkaline Vitamin C dahil pinapanatili din ito ang alkalinity ng ating dugo at pinapalakas ang ating buto at resistensya. Kaya inom araw-araw ng Mighty C dahil alkaline ito na vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500. Kung healthy na kape naman, DTX Coffee Mix. At lalo lang sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa pagpatuloy po sa ating programa, atin munang sagutin ang inyong mga katanungan.
12: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert.
3: Galing po kay 381. Doc, ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500 at magkano po per capsule sa pharmacy? Ang DTX 500, makaibigan, sa pharmacy, mga suking tagapakinig, 410 pesos lang po ang SRP. At makukuha mo na ang superior antioxidant na may taglay na 1.3 million orax scale na kailangan po ng ating mga selula, mga suking tagapakinig, para ma-maintain ang healthy na katawan. Available na po yan ha, sa mga pharmacy at ang tamang pag-inom, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal, at lalong-lalo na sa mga mabisyo. Sa mga mahilig manigarilyo. Actually, makaibigan, ang sigarilyo ang napakaraming kimikal na every time hihigupin mo yung usok ay sumisira sa mga selula. Masukin tagapakinig. Na yun ang dahilan na tumutuyo ang mga balat at nagiging hindi maganda ang mga balat. Alam mo ba, ang pag-inom ng DTX 500 dahil sa napakataas na antioxidant, nililinis nito ang ating katawan at nire-repair ang mga selula para younger looking ang ating mga balat. At para sa epektibo na kombinasyon na, sabayan nyo talaga ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. Galing po kay 481, Doc, meron po akong maintenance sa diabetes. Ano po dapat pag-inom DTX 500? gusto ko isabay kasi mataas

0: inyo po, mga kaibigan, sa mga may maintenance, high blood, cholesterol, diabetes, itry mo ng 7 days. At makikita mo ang napakagandang resulta ng DTX 500. Kasi mga kaibigan, nung ginawa kasi ng Panginoon ang ating katawan, ginawa tayo na kayang mag-repair ang ating katawan. Kaya niyang gumaling. That's why, ang isa sa fundamental beliefs of naturopathy, the body can heal itself. Yan yung belief, mga kaibigan. Kaya niya ang ating atay, napakabilis mag-regenerate. Ang kailangan mo lang, supplyan mo siya ng raw materials para sa regeneration process, ma-assist o tulungan mo siya na mag-repair sa kanyang sarili. At ang pinakakailangan, according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang antioxidant. At ang good news, dahil ang DTX 500 ang may taglay na superior antioxidant. Dahil po mga kaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo nakita sa pag-aaral, ito pala ay may taglay na pinakamataas na concentration ng antioxidant. Kasi ang concentration pala sa antioxidant ay nakukuha sa sikat ng araw. O ibig sabihin, ang herbal medicine na nakababad sa sikat ng araw sa matagal na panahon ay nagkakaroon ng super concentration of antioxidant. Kaya po mga kaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo, bakit meron siyang 1.3 million orax scale o antioxidant? Dahil ang tubo ay maharvest mo yan, aabot pa ng 7 months. Ibig sabihin, nakababad siya ng husto. That's why ang concentration ng antioxidant ay makukuha natin sa DTX 500. Dahil nandyan ang de-sugared sugar cane o mapait na bahagi ng tubo na may taglay na pinakamataas na antioxidant. At kagandahan ha, para hindi po tayo mapeke, at para original, legit at epektibo na DTX 500 po ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil available na po yan, lalong-lalo na dito sa Cagayan City, Isabela, o sa buong Isabela City, sa Bayumbong, Sulano, at lalong-lalo na sa Tugigaraw City. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix ang epektibong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Inyong nakasama ngayon yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, na araw-araw na magbibigay sa inyo ng kaalamang pangkalusugan, hatid ng Klinika D Alternativo at ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Good morning ha sa mga nanonood sa ating ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa mga istasyon na tayo po ay nakaprogram. God bless sa ating lahat mga kaibigan, at nawa tutulungan tayo ng Panginoon para ma-achieve natin ang healthy na pangangatawan. Huwag kalimutan, ang pag-exercise, tamang pagkain, saktong tulog ay isa sa kailangan para tayo ay maging healthy at sabayan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil ito ay tumutulong para proteksyonan ang ating mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga buti.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata, sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan, at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas.

0: Pangatawan, DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. May ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4, Imedia.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
9: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
9: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!

Alright, mapay nga morning, Pilipinas. Mapay nga aga, Eastern Visayas. Mapay nga aga, Metro Tacloban. K5, kumusta ka na? Welcome! Welcome! Hinarap ramdan pa rin ng K5 sa umaga. Okay lang at lapit sa 26 na kita. Hininga bulan itong Mayo 2026. Thank God it's Tuesday. O Martes nga adlaw mga K5. Kumusta na itong mga suking at igbamati? Malibayo na magbamati, haaton mga namamati nga nagkikita yan. Facebook pa kita mga ka-K5, ano? Mababatihan niyo nga makikita at amon mga public affairs program via social media platforms nato, ano? And Facebook nga YouTube. Padayon pa, ito naton pag hingaya, dito naton problema ha technical, ano? Para maka-ere kita ha aton na radio. O sangkay. Dire guba ha, dire guba iti radio. Damo actually nag may message na ha akon. O napakiana kon na naruba, naguba na kunot amon radio. Okay, nahaganas na lang. Ayon sangkay ha, dire rubat yung radio. Talaga waray la, waray pakita yan na ha-airi. Or ha-iyo mga transistor radio, ano? Oh, so adila anay niyo kami mababatian na makikita ha Facebook ngan ha amon YouTube channel. I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. Okay? Alright, sige, let's go to 33 na mga K5. Sige, good morning, Martes nga adlaw mga K5, ano? May da pa opisina, may edad trabaho, nga mga estudyante, nga may da klase, well, in siguro may da pa klase kamuya na, ano? O labi na't pinang mga estudyante ha, kolehiyo, o nga kuto biya na in may da pa klase, ano? Baga na naorhi, o naorhi ko no itong bakasyon kay K5 Oxymer. Ayun, mga kapod ni mo kay K5 Oxymer, Asidre, alas 4:30, kuto biya na alas 6. Kinada Lunes, gada hiton Biyernes. Dinhila hiton aton paborito, ano? Ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM Tacloban. K5 sa umaga. Sige, mga K5, ayun. Sige, pag kuan na, pag pagrigamon na dida. Before ni mo tingangan nito na imo adlaw, ha? O, kinahanglan na magkapi kalaanay gamit na may doon DTX Coffee Mix. Ang aton herbal. Herbal, healthy coffee. O, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. O, napaka-maupay ito nga itong DTX Coffee Mix, mga ka-K5, kay labot lang itong saktong rasa. O, di man sugad ka matamis, di man sugad ka matabang or pait. Mga ka-K5, dapo ba, no? Damo pa at binipisyo ka maupay ganit aton panlawas ang kay DTX Coffee Mix lang, ha? Adlaw-adlaw. Para sigurado kita nga adlaw-adlaw, ginlilim piyuhan itong aton lawas. Gin-detoxify itong aton lawas. Kaya yagsid nyo, gin-gagawas, pinaagid pag-ininom itong DTX Coffee Mix, gin-flash out itong mga toxins. Hugaw, ano? Nga rin aton lawas. Tigang naman itong aton na lun-lun lang ang kinakaon. Labi na yan na nga Mayo. Okay, adlaw-adlaw haros may piyesta. Adlaw-adlaw ka na mga matron, adlaw-adlaw ka nakakakaon, hin magkalain-lain nga mga pagkaon. Nakakainom, iba-iba nga klase, hin rin mon. So, kinahanglan na naipa-flash out natin ito ng mga toxins. O, nga rin atong lawas. Nga, kakay-five, dakong nabulig itong DTX Coffee Mix. So, nakagkapi ka na! O, na-detox ka pa! Ayun! Good morning, Heroberto Felicin! Good morning, ano balitang K5 sa umaga, Sir Oxymer. Good morning, I'm Robert Felicin. Ikox Mabonga, good morning, Sir Oxymer. Watching from Mahangkaw, Kalbiga Samar. Ayun. Shout out ko no kami, ha? Phase 1, Barangay 109.
V. Angie Subdivision. Oh, good morning, Ganda Cooks Mabo, Robert Felicin, ano? Oh, dito na may V. Angie Subdivision. Mabo pa yung pagpamati kayo. Mga timprano pa yun nga nag-tune in, ano? Masarap ko, no? It bulalo, pati plain rice. Nga na 1.5 nga Coke. Oy, parasa talaga ito. Pero ayaw wala na pag... ayaw laan. Kung mamamahaw ka, kailangan ay pagpanisit imbulalo. Soft drinks, ano? Gagay 5. Oo, kaya nirinian na ito ng soft drinks. Sangkay. Emily Cinco, good morning. Edwin Locson Abia, good morning. Gagay 5, Oxymer. Mapag-greet ko nung ako kan Alfred. Fred Labuak. And the family, Barangay Mabini, Basay Samar. Kumusta ka na ko, no? Tikang kanimo, Sangkay Edwin, Locson Abia. O, ito, Barangay Lawaan, Basay Samar. Ayun. Hikox Mabonga, waray man kamo haradyo, sir. Oo, tama, tama ito, ano? Kanina, siling ko, waray pa kami i-airi haradyo. Oo, kay padayon pat aton, may dala naton ginhuhulat, ano? Mga ka-K5, tigang hiton aton, sister station, nga diha, Iloilo, para hit aton na problema technical, ano? So, abo ito, mga ka-K5, pasensya na ha, aton mga ka-K5 dida, ano? Nga, waiting, o naguhulat iton na pag-airi namon radio. Labi na iton na aton mga kabugtuan nga talaga radio la iton surok iton na pamamati. K5 News FM Tacloban. Oo, pero kung may dani mo cellphone, ka-K5, may dani mo internet. Live kami ha Facebook, ano? Na nababatian nga nakikita pa kami ha Facebook ngan YouTube. So, samtang wala kita radio, temporarily, ha Facebook laan ay kita ngan YouTube, mapapamatian ngan makikitan sangkay. So, nangangaraw kami hin dispensa, no? Ha, itong mga avid listeners nga talaga nagpapanulat itong aton pag-airi ha radio. Or hakahanginan. Okay, tama man good, ano? Damot aton mga kabugtuan nga amon at ira nababatasan, ano? Kinada pagmamata hiton aga para makabalita, ano? Maka, yes. Hiton mga pangunahon nga mga balita, mga panhitabo din niya aton lokalidad. Maging nga diha national, nga halang yung alam na sa radio, ano? Iton na una nga inaabrihan ka-K5. Wala mo't la kung na pagmamatani mo before ka magtrabaho. Ito yung mga trabaho nitong aga kung may panimo iba nga inaabrihan ka kay Five. Kasagaran. Ito akong makilala. Radio. Itong siyahan nga inaabrihan. Ambotay mo, Sangkay. Ikaw nga nagkikita yun na kung may iba pa nga iba nga inaabrihan ni mo. O sa nimo, tika nga nitong imo naman adlaw. Alright, last one to mga rin na mga K5. July Guillera, good morning mga K5. Ayun. Oh, sige, papaya pagpamati. Ano? At ako mga suki gihapon yung tigpamati. Kumusta? At mga namiesta, may San Jose, Kakulop, ka-K5. Oh, talaga, basta good sabot itong barangay. Labi na din ni Tacloban na syudad kung may patron. Kaya ano kung ka-K5 Oxymer? Sabot nga fiesta kay pag-aabot ito at alas 11:30 nga at alas 12 pasado naabad ko din traffic, ano? Mga K5. Bisan din ito. Din na Tacloban, din na syudad. Basta may patron. Pagtitik ka orod to na. Inaabat na ito na dako or damo nga volume ito sa rakyan. Nagkakagosiyahin na traffic. So, masaring ka talaga ito. So, bangin may patron din to haunhan. O, diba? So, sugat-sugat ni hapon ka kulop mga K5. O, hindi ha may San Jose. No? Ngan, happy fiesta mga taga San Jose. O, may na pa ito yan na parumpag. O, tama ba? O, may pa ito salin na sangkay. O, may pa ito baga tambok din na nga salin.
Na pwede ito, bagay pagharampangan ito niyo pamilya. Damo San Jose mga resort dida, ano? Naton mga beach resort dida may San Jose. Good morning, dida may Papaya Resort, ano? Kanda Kuya Jigo Alcaraz. Oh, kanda Ate Daday, Kuya Jewel, kanda Ate Vicky, good morning. Magisa Talisay Resort, ano? Oh, kanda Kagawad, Ray Canyeso. Good morning, pati kan Ma'am Lydia Obihas. Ay, ba't patron niya naka K5 Rate? Masunod nga fiesta, sige daw, tagipaghani mo kalendaryo dida. Hidon mga patron, din hatakloban ito, ha? Ah, Tacloban line eh. Yun, May 25, San Jose. Hanggang ulop ito ha. So, susundan din eh. Hiton Mayo 30. Oo, yan na ining terabot nga Sabado. Hiton Nula Tula. Ayun, upper and lower Nula Tula. Good morning, hiton mga taga Nula Tula. Ano? Nga advance happy fiesta. Para hiton terabot nga Mayo 30. Oo. So yun, di na maihan. No? Mahuhuman na ining bulan hiton Mayo. Nga pagkahunyo itong syudad. Itong Tacloban. Ito na aton pamumumlaton itong fiesta liwat, ano? Lauman naton nga dinatakloban, sigurado itong month-long activities, ano? Pag-start ito na Hunyo, bangin damon at mga aktibidades din na Tacloban. Damot kiritaon, damot mga pamasyadahan, ano? Masalit pag andami liwat sangkay. Kay Tacloban nganit nagpapatron buyag, damot mga kiritaon, ano? Damo iton na kiritaon, damo iton kaunan, damot ignuman, damot mga papliton, wartala iton na kulang, wartala iton waray, ano? O sige. Alright, ano ba? Hey, Gutomil Bulaluhan, Ramil Salatambo, sine, good morning, kakay 5 Consi, hello, Oximer. Oh, thank you so much, kino hiton pagbasa. Hey, Mateo Bantola, good morning, kakay 5 Ogs. O, kape na kuno kita. Hitong DTX Coffee Mix. Kaya nakagkape ka na. Nakapika ka pa. O, shoutout ko nga may CLN Hotel. O, salamat yung K5 Ogs. God bless you always. Ayun. Hininang Nim. Good morning, K5. Higabiana Jerry. Good morning, Sir Consuel Ogs. O, sir. Kaya ano kuno nga waray naman boses and radio. Haganas na la, Sir Tikang Pahang Thursday last week. Oo. Amoy to, K5 Jerry nga nagpapanmulat pa kita hiton aton may da pa na itaton na problema ha technical. Itong rason kung kay ano di kita nakaka-air pa radio. May da pa naton ginhuhulat ano. Ngan sana. Yan na nga adlaw umulput ini para maayos dayon ano tigang hiton aton sister station I think Iloilo ano from K5 Iloilo para hiton aton problema technical din Tacloban. Oo, so respondihan kita hiton aton sister station. So for the meantime, mababatian niyo nga makikita laanay kami ha Facebook nga ha YouTube. Oo. So, ganito itong mga napakiana, no? Kung kay ano, di pa kami nababatian, radio. Mga K5 di kang naglabay nga I think Sabado. Oo. Kaya nagka-programa pa ako han Friday. Last week, oo, mga Sabado na kita nagkaada hininga aton problema technical. Alright? Valdemar Camposano, good morning ha aton nga tanan, Konsehal Oximer, ngan ha nga tanan gihapon. Han mga taga balitang K5 sa umaga, ayon. Good morning, K5 Valdemar Camposano. Alright, sige, alas 4:46 na mga K5. Ngayon ha, may mga birthday ng adlaw, Mayo 26. Ada kay happy birthday, haton mga suking at nagpamati. Ha, mga nagbe-birthday ng adlaw, alit akong halad nga birthday song. O, para ha iyo, yan ang imo ka adlawon. Happy birthday. Hey!

0: Yon, happy, happy, happy birthday. Atun mga K-5, may happy birthday, ha? Yan ang adlaw itong Mayo 26. Okay, K-5, dagan ka pa untan, mga pangipadlawas. Damo pang birthday, tayo mo i-celebrate. Damo pang gracia. Ayun mo naman makarawad sang kayo, no? Happy, happy birthday. Magin malipayon ka unta hapag silibrar ito na imo kadlawon. Oh, yan ang adlaw. Happy, happy birthday. Marshall, Marisa, good morning. Raul Mil, good morning kay K5 Ogs. From Catbalogan City, Barangay 9, Buaw. Hey, Raul Mil ini. Sige, good morning kay K5 Raul. Kumusta't mga taga Catbalogan? Oo. Sige, weather update anay kita kay K5, ano? Kay Manggod. Itong traffic, itong low pressure area. Nga, ginmo-monitor itong pag-asa. Amo itong nagpapaoran nga diha may Mindanao. Mga K5. So, sumala itong pag-asa. Apektado itong traffic, itong eastern section, itong na Mindanao. Mga K5, ano? Nga, ining LPA, sumalat pag-asa by weekend, ano? Mabubugos ini kumuusang bagyo. Pero ginklaro na't pag-asa nga guti ay itong posibilidad nga mag-landfall itong bagyo. Mga KK5, ano? Sumala itong aton Weather State Bureau. So, padayon nga nakakagpaoran. Itong maong low pressure area, ha, eastern section. Itong Mindanao. Samtang KK5, and southwesterly wind flow naman. Amo itong nagpapaoran didiha sa Buanga Peninsula. BERMM or BARM. Sok Sargin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, ngan magin nga diha Palawan. Ayun. So amo ini, ha? Ito na aton magiging lakat itong panahon. Ha, Eastern Visayas, nga niya aton, napiktado kita at Esterlis. Karoyag Sidngon, mga K5, sugad-sugad ang kakulop, nga naglabay ng adlaw nga weather system. Kahimtang itong panahon. Magiging maupay itong aton panahon nga niya. Pero di rin gagawas itong pag-asa. Ito na posibilidad, hintigda ay nga mga pag-uran. Epekto liwat itong Esterlis. Mga kakay-five. Alright? O, sa amin ito, maging Metro Manila, no? Metro Manila. Ngan, hanabibilin pa nga partit aton nasund. Makaka-experience yan, maupay nga panahon. Pero epekto itong local thunderstorm. Mga kakay-five, lauman itong mga tigdaay nga mga pag-uran. So, amin ito, aton pinaka-latest nga forecast. O, tikang itong pag-asa. Okay, sige, alas 4:50 na, KK5 Og, sa natatong mga pangunahon ng mga balita, iyan ang adlaw. Okay, diyon natin, tatong mga balita lokal, labi natatong mga notisya, ganit aton lokalidad, ano? Mga police report, mga KK5, kay usang tricycle driver, ito na nag-revoke. Nag-revoke dito ha, oras sa Eastern Samar. Ngan pulis nga rumisponde gin kagat. Pagkiwat ini, ha? Nag-revoke tapos na nangagat. Mga KK5. I am God. Ang pulis pagod ang gin kagat, mga KK5. Grabe, no? Sangkay, waray ada ini maka-distansya nga pulis. Baga nakagat man, hindi nga osa nga tricycle driver. Nga nag-rebook dito ha oras sa Eastern Samar. Nga speaking hiton pulis, didiliwat mga KK5 ha may Barugo Leyte. May adaliwat usang drug suspect. Nakipagpusilay, no? Nakipagpusilay ha usang pulis. Oo. So na yan, tukibong taliwat ini, ha? Nakipagpusilay ini nga drug suspect. Nganihin usang pulis sa Barugo Leyte. Pero so far, KK5, sumalat aton pagipagsumpayan ngayon mga otoridad sa Maranla, no? Sa Maran. Ining suspect. Ining drug suspect nga nakipagpusilay hiton na pulis. Sa Samtang nga lain pa nga balita, siyam naman nga sarakyan ng mga establishmento. Nakrahigan ang bumungto nga pampasahero nga bus dito hakat Balogan. O di ba nakalabay nga adlaw ang usang pampasahero nga bus dito hakat Balogan, kumuan ini. Ginuraud niya ang mga establishmento. Mga kakaifay ba no? Siyam nga sarakyan. Ngan mga establishmento iton baga naangyan iton maong pampasahero nga bus. Dito ini hamay kat Balogan ha Samar. Samtang usang lalaki arestado mahuman na magproibahan pagbuno. O dito ha kabalawan. Ano ni baga promoiba to misting hiya. Oo, so amin tatong mga police reports ang kay ha. Ngan niyan update man liwat kita hiton palarong pambansa. Ayon, oo, KK5 Kevin Susana. I-check ta niyan itong linya, mga KK5, mangumusta kita. Han, naging resulta, hansyahan nga adlaw, kakulop. O han, palarong pambansa 2026, ano, dito agusan Dilsor. And first gold medal na angkon hiton na Eastern Visayas and Evra delegation. Han track and field, ano? Mga KK5. So, sige, niyan, ato na ni pangumustahon. Ano ito na, kuhan niya na, partial and official medal tally. Ito ang palarong pambansa, no? Nganhaing kitang ranking, haing kitang rank. Ito na Eastern Visayas, no? And Evra delegation. Samtang kay Five, ang diha ka uluhan, iton ginbabantayan niya na panibago na naman kuno nga oil price hike. Epektibo ini yan ang adlaw iton Martes. Ini nga oil price hike. Mga KK5, so karoyang singon, madudog nga na naman yan na iton presyo. Oh, iton atong produktong petrolyo. Ano ba ini? Talaga tama ang siringhan mga former DOE secretary, di ba? Hanuna, han-interview kan former DOE secretary, ganyan na governor itong province of Leyte, Ikot Pitilya, nga imposible na o bumalik sa 60 pesos itong presyo, itong kada litrohan gasolina, ngan itong diesel. O, tama manggod, ano? Kaya konti ubos ini ha 60, tibalik ini ha 60, hindi sana hadto pa. Yan na, ani, nag-titinik ang nalewat itong oil price hike. Ayan ang adlaw. Ayan ang adlaw. Maaabata naman nato itong panibago nga dugang itong presyo itong produktong petrolyo. O, samtang nga diha. Kauluhan, may iba pang balita. Itong Senado, dati ka marisyula. O, kakulop, baga naghiribato na naman aton mga senador. O, may the privilege speech ni Senator Amy Marcos. May the niya video presentation ba ito? Mahiunong, gimpupuna niya. Ito, baga pag... ini nga pag taga charter change KK5 ano nga gin babatak nga dihini nga mga minority senators pumalag ini nga mga senador ha mga minorya pinapa strike record KK5 ang senado ang mga pulong ginbuhian ni Amy Marcos. Oo, ginprangka yan ni Senator Zubiri. Sangkay, oo. Ang sarik ni Zubiri? Dito ko na't imbugto pag-isog. Nagigin na, oo, baga din na si Nate Pastilan. Mga KK5, ano? Baga, iba, di rin nalang nag-iinintiris itong update nga ni Hasinado. Kaya ma-imbir na kala ko, no? Kaya 5 og semer. O, ito ang pagsinubaybayo, ito ang mga panhitabo dito. Ate, Ate Lugod. Si Anay, Senadora Tolentino, amo yan na itong gintudlok nga bago nga labor secretary. Oo, hiya itong bago yan na nga gintudlok itong presidente ng Pilipinas. Nga bago nga sekretarya o tagmangulo itong Department of Labor and Employment. Mga ka-K5, alright? Oh, update liwat kita, no? Hindi nga ni, maiba kita, maiba. Hapampanga. Oh, nag-collapse nga ni nga istruktura. Mga ka-K5, nga building. High-rise building ba ito, no? Yan na, may report na nga upat na itnaawat iton kinabuhi. Tulo. Iton naawat iton na kinabuhi mga ka-K5. Hining building na Pampanga nga nag-collapse. Oh, so amoy ni iton na mga sentro iton Himangrawon. Istoryahon na didtohan national, ano? Didiha kauluhan. Nga mga balita, mga ka-K5. Alright, so amoy ni at ang mga pamanahon yung mga balita sangkay, alas 4.58 na. O hatong pagbalik niyan, tukibon tayo ng atong mga headlines. Update kitahan palarong pambansa. Kaya kay 5 Kevin Susana, mga kaupod naton. O standby, sangkay, mabalik kita. Mahamalan tira ng mga pahinom doon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa marusog na tay.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto.
3: Ang DGX 500.
5: Ang may pinakamataas na antioxidants.
3: Na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DGX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Keme arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga meg. The best gitang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

0: balik na K-5. Pinayang nagtaramdam, balik ng K-5 sa umaga. Oras na ito, alas 5:01 na ang oras. Oh, dito naman ang iyohan, DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dila. Ito na mong DTX nga sabon. K-5, kung may nagta DTX nga kape, may nagta DTX nga supplement, may naman liwan kita DTX nga sabon. Oh, maram ka na kung ano ito maupay nga benepisyo hini, ha? Itong DTX nga sabon. Makakapadugang ganila. Itim ka guwapo. O itim ka mahusay. Nga itim ka malaom-laom. Okay, five. Kung namot imo baga inup ito. O magmalaom-laom pa. O mag-DTX beauty soap ka na. Ayan. Herbal. Herbal ni. Nga aton DTX nga sabon. Nga ni Paddy's ni mo. Hakahaman ni mo parigo ka kay five. Ang klinika Deo Fresh. Deo Roll On. O para magpabilin ka nga Prisco. Hasa ko bitong 48 oras nga na ini nga atong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Napabusag init kilikili, napahamot hit kilikili. Nga na ano pa, basta damo pat iya hiton maupay ka benepisyo sang kay herbal liwat nga aton na Deo Roll On. Ini nga aton klinika. So amot magpadi sini. Kay siring panganit ako nagsubation. Dire ko nung atanan nga naka-mask. In naglilikay hiton virus mga KK5 iba nalikay hiton na iraging kakasapit nga diri baga kaaya-aya iton hamot hiton kilikili. Balitaw KK5 o panisa ha DTX Beauty Soap ngan o Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Alright, sige, alas 5:03 na mapapalit ninyo ini ha mga butika no ngan ha itong Clinica The Alternative Medicine Sina and Wellness Center. Dito na may Avenida Veteranos Ngadalan, Barangay 25. Din ni Hetak Loban. Okay, sige. Good morning kan Sir Jun Cesar. Good morning kuno konsehal. Mapatron na kuno, mahulat ako. Haro, Sabado pagod itong piyestahan nula tula, no? May 30. Sabado, Sir Jun. Kitaon ko la kay Dila Saad, ano? May ko kasi lirakton ulion itong Bernes. Oo, takay day off ko Sabado nga dat Domingo. Sige la, kita unta, no? Good morning, hi mo, and advance happy fiesta, nula tula. Sir John, good morning. Okay, engineer, KK5 Carlo. Okay, KK5 Carlo, natin makakaupod. Warang natin kakukontak pa KK5 Kevin. Dito Agusan del Sur, palarong pambansa. Gadeanay kita ang merkado, KK5 Carlo. KK5 Carlo!
1: KK5 Pantay Merkado!
0: Oo, kamusta yan na KK5 Carlo? It's situation nila ang merkado nga na may baga pagbanta dito ang pamresyuhan. Dito na itong mga pangunahon nga papliton. Sige, KK5 mo, KK5 Carlo!
2: Yes, alo ka K5 Ox. Good morning and sugod gihapon ano ito naton mga K5 yan nga nanmamati hiton aton. Nagkikita ano hiton aton live. So yan ano ka K5 Ox. Adi kita hiton merkado publiko hiton syudad na Tacloban. Specifically nga di ano hiton mga nagbabaligahin mga utanon. So yan pala nga aga ano ka K5 Ox. Di ano hiton ligi diton kasada kundi in harani hiton aton mga pangunahon nga papliton. So ganito na bugas nga na iton na mga sari-sari store ano adi gihapon nga diprente nga di hiton na merkado adi nagtatitinda ano hiton mga utanon nga so gihapon iton mga sahuga. Well, yan ano ka K5 Ogza, amo lagi hapon ano ito na presyo. May ada mga pipirang mga utanon ito nag-umento itong presyo kay matungod na nga makurya na itong panuplayan. While itong ibaliwat nga klase itong utanon, damo itong supply ano ka K5 Ogza. That's why nag-ubos gihapon na itong iya presyo. While itong aton yan na utanon, base ito na aton monitoring nga di ano ka na atin Nelza nga nag-ubos ini itong presyo kay di na itong naglabay nga simana is naabot iniya shin na pesos ano itong kada kilo yan na is ada nala iniha 80 pesos itong kada kilo. So sumalapano ka natin Nels maupay magod yan na itong ampalaya kay diri maurana. So masirak ito na panahon. That's why nga itong ampalaya gihapon naton in agsub or productive kaduro. While ito na ito naman ito na ito mga siling nga di ano kang K5 Ogza nagpapabilin iniha nga 120 pesos itong kada kilo. Amo lang nga haw ini ito nagmahal na nung ka K5 Ox. Ito na ato naman tarong eh, nagpapabilin ini ha 80 pesos itong kada kilo. Napapansin naton nga itong mga 100 pesos kada kilo ito naglabay nga simana. Inaubos ini 20 pesos ano ka K5 Ox. So sugat ito na ato na pichay. Kay ito na atong pichay nag 140 ini. Yan na is ada nila ini ha 120 pesos itong kada kilo. Ito na ato naman sitaw from 180 nila ini ka K5 Ox. Ito na ato na kalabasa naman inagpapabilin ini 50 pesos ano ito kada kilo. Ngayon ito na ato na kamatis in ada gihapon ini ha 80 pesos ito kada kilo. Well, pipira gihapon nga din nga mga utanon ano nga available ito na merkado. So gadito na pansahog iton carrots or tanog gihapon ini 150 pesos iton kada kilo. Ito naton na sayuti naman nagpapabilin ini 35 pesos iton kada kilo. While iton abilablig gihapon nga dikan ate Nels may dahiya pichay. Tuan ini nga pichay no ka K5 Ogsa diri ini a native ana pichay nga ada gihapon ini ha 80 pesos iton kada kilo while iton aton bagyu beans ana naman ini ha 160 pesos iton kada kilo. Well, ito na itong tangkong nga abilabli nga di ka natin, Nels, in ada ini ha 40 ano itong butok. Ito na itong okra, amo lagi apod ka K5 Ox, 100 pesos itong kada kilo. So, amo gi apod may adang hiyang nga di baligyan nga gabi nga tag 20-20 itong putos. Ngayon, pakadid naman kita itong mga panasahugan ng ka K5 Ox. Kay ito na itong lasuna in ada ini ha 120 pesos itong kada kilo. Waray good ini ka babantadan ng ka K5 Ox. Amo lagi hapon. Well, ito na ito naman sibuyas in naubos na inihan 80 pesos itong kada kilo. May adagi hapon nga di aro ka K5 Ox 90 pesos itong kada kilo. Depende itong kadagpo. So itong aton luya naman is ada iniha 160 pesos itong kada kilo ka K5 Ox. So far kung napapansin naton ano medyo nagubos-ubos na gihapon itong kadamana ng mga pangunahon ng mga utanon nga abilabli nga dito ng merkado ka K5 Ox.
0: Oo. So bali ano ni ka K5 Carlo yun ang lang nga semana bago na abatan hin pag-ubos.
2: Actually ano ka K5 Ox ano ini every week in may ada ini pag-ubos depende kon makusog or madamo or damo kaduro iton supply. Kay as of now kuno is although there is sufficient iton aton panuplayan ka K5 Ox pero kay iton aton panahon liwat amo gihapon ini an o yun ano iton aton pag-uma or mga parag-uma. That's why nga naging productive iton aton mga local products. Kun ato napapansin mostly mga local products ito na aadi nga dito ng merkado ano ka K5 Ox diri mga imported tikang hinton magkalain-lain nga rehiyon. May daman amo iton mga diklase nga mga pichay. So pipirala ini ano ka K5 Ox. So that's why nga brubarato or nagbrubarato gihapon iton presyo same iton aton panuplayan itong bugas ano ka K5 Ox.
0: So baga kita kita ko magamalamrag na rin na hagawa sa last 5-9 pala ka K5 Carlo.
2: Ayo.
0: Sugod na ba kadamot mamaralit niya na dito sa merkado? Hain da in banda nga section. Itong baga kinikita ni mo nga damo-damo na't mga mamaralit.
2: Yan ano nga actually napapansin ko gihapon ini ka K5 Ox ano kay di dayton mga naglabay like for example di dayton naglabay nga bulan ito na aton market report medyo masirum-sirum pa mga sugat nga oras. Pero ito na napapansin ya na ano siguro in may ada gihapon ini scientific explanation nga kung kay ano nga nagbabag-o like yan nga oras is as you can see malamrag na. So that's why nga yan nga oras comparing ano itong mga naglabay nga market report duro damo ito nagmemerkado pag sugat na nga oras. Ano ka K5 Ox kay malamrag nga ngayon sugad ni hapon diri pa sugad ka maping ita ito na ato na panahon na
0: yeah. Sige ano team gusto malamrag kung masirom
2: ay mas bet ko gihapon iton masirom ka K5 Ox kano
0: kano
2: ay basta na ka K5 Ox oh daw
0: ha ka K5 Carlo kano
2: yes
0: may nagpaginyaya ka
2: okay. Mas maupay gihapon ito na masirom ka K5 Ox. Kaya, kumbaga pag insisiring pa nga, kikip naton ito naton privacy. Unlike ito malamrag, damo ito nagpapakakita.
0: Okay, kung masirom, baga maoro pa ito pag-perform.
2: Ha? Amo na kay K5 Ox.
0: It dim light. Ano ito? It yung baga sakto lang, baga ka masirom?
2: Oo, doon sakto la. Ayaw liwat itong durok na maserum. Kaya makukuryan kita pag kapa-kapa ka K-pop, Ops.
0: Ay, oo. Sige, basta importante, mahalaga ka K-5 Carlo. Ano?
2: Amo na. Amo na ka K-5 Vox.
0: Oh, sige, balik kay K-5 Carlo. Oh, thank you so much. Go ahead, K-5 Carlo.
2: Alright, kay K-5 Vox, amo ito na itong updated. Ano itong pabrisyuhan? Han magkalailan ng lain nga utanon nga abilable nga dito ng merkado publiko. Alright, ang itong market report, indurot kayo han DTX 500 ang makusog ng pangunta rito ng high blood pressure ng diabetes. Ini naman kay K-5 Carlo Arisgado, parang kapir mga balita servisyo publiko ng kaliawan. Haso na ng takloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Yung totoo,
0: balitang sigura. Alright, dahil namang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Hali mo naman report dito yung merkado sa kay imagine ano nag-ubos sa 20 pesos itong pamresyuhan niya na per kilo ano itong mga utanon. Oh, for example, ito na tarong, ano, 50 tag 100 pesos ang kilo hadi. Oh, yan na 80 pesos nila kay 5. Sige, mau pa ito, ano? Mau pa ito sangkay. Kaya baga na hiaara man la kita hadi. Oh, nga nag hihinitaas, nagmiminahal mga papliton sa halit, at least yan na. Kay 5 may mga pag-ubos man liwat nga aton baga inaabat sangkay, no? Okay, sige, alas 5:12. Ada na. Hey, K5 Kevin. Sige, update na kita. Mga K5 dito ha Agusan del Sur. Oh, ito na ito na ginbabantayan nga mga pangunahon nga mulay. Oh, labi na ang mga an Ibraa delegation ano kumusta ho naton sangkay an mga an resultahan kanan kakulop ini nga anot aton aabangan ano yan na nga Martes o yan na nga adlaw tikang hiton aton mga atleta nga duha Agusan del Sur. Sige ka K5 Kevin, standby
3: K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Special coverage.
0: All right, K5 Kevin, kumusta dida? K5 mo.
4: Yes, good morning, K5 Ogs. Ginalawat ko padayon na aton pinanahatag ang mga report. Direkta tikang didi ha Agusan del Sur ngan hapagkayan ng mga takna. Adi kita ha Governor Plaza Sports Complex nga amo itong main hub. Itong mga events sa Palarong Pambansa 2026. Kan ato ni Kalipay, maupay ni nga buhay naman nung notisya itong aga-aga. Yan ang Martes nga adlaw nga itong Eastern Visayas in may ada duhana nga gold medal.
0: Oy.
4: Nga tanan in track and field nga mga gold medal. Kakulop, ato na ininahi breaking news, ang gisasyahani nga gold medal nga ato nakuha kakulop, didain yan 3,000 meters girls secondary. Ngan back to back adto kay hanuna nga tuig nga palarong pambansa inihi Krisya May Taharos amo gihapon ini nagdaog ngan ito na depensahan aniya titulo iya lagi hapon na nagdaog hanya na ang kanan 2026 ngan parehas gihapon ini ka K5 Ops an nahitabo han ato ni kaduha nga gold medalist ni Cassandra Balaba otrohon ta iti angaran Cassandra Balaba taga Maasin City. Ni Cassandra amo ang nagdaog han gold dida han long jump elementary girls. Han una nga tuig hiya liwat ang gold medalist ini. Han una nga ni nga tuig nakalasan hiya nga hiya nagdaog pero han yana siring niya confident na hiya.
0: Oo.
4: Kay iya tumaran han una nga tuig nga kaya nga yan niya salit na kahimo gihapon hiya hin back to back. Ni Ronian may didit aton i-focus na ito ng aton exclusive interview ha iya. Kay kauhuman ko pala mag-interview, waray ko pa ka-edit kan Cassandra Balaba. Yan na nga aga, may da pa niya ikaduha nga event, triple jump, kakulop long jump. Yan na naman triple jump, haros paru-parehas la ini itong mechanics ini. O garing la kay itong long jump, madalagang kanay makusog, tapos na rin sumapitik.
0: Oh.
4: Itong triple jump, maarangkada kaliwat, pagdalaga rin makusog, tapos may ada ni mo tulo ka biksal nga haglaba, antes ka pumitik. Ang mga sa triple jump. So more or less, para parehas lainit mechanics. Siring niya, hanuna nga tuig, entry gihapon niya, han triple jump, inihi Miss Balaba. Pero nag-decide ang iya coach na di rin nalahiyad mag-compete han triple jump last year para makapag-concentrate han long jump. Pero ito niya na nga palarong pambansa, gintugutan niya ito niya coach. Sige, maupi pa man itimo inaabat, waray problema, waray pakaapektuhan imo performance kakulup. So yan nga aga, maapi hi Cassandra Balaba dida itong triple jump. Yung pakianhang ko hiya, since this is the first time na maapi ka itong triple jump papalaro, ano man itimo inaabat? Kitaong kula kuno kuya, bangin man lang makadali kita. So ato nini babantayan kay itpagtikang hini, yan na nga mga alasays 30 itong aga.
0: Mm-hmm.
4: Inauton ka, makakuha na liwat yung gold, kundi rin man gold, makadugang hiton medal tali para hiton Eastern Visayas. So otro hunta, ito nga duha nga gold, hiton Eastern Visayas, tikang ito kuha athletics. Ano sa 3,000 meters secondary girls, ano sa naman long jump elementary girls. By the way, inihi Cassandra Balaba, nakakuha iya himbago nga record kay hanuna nga palarong pambansa aniya long jump record is 4 meters and 95 centimeters.
0: Mm-hmm.
4: Yana 5 meters and 13 centimeters nag-improve. Oh. Aniya record nga nasaring niya igpapadayon niya ini nga iya pagiging track and field athlete kay magraduar na inihiya ha elementary. In fact, nagraduar na nga ni ginpakian ng kuya, haing ka man maeskwela, bangin ginpirata ka nahin hiti mo pag high school, ngadto ha Cebu o ngadto ha Manila. Saring niya, adto lagi hapong kuno iya Maasin City, Southern Leyte, maeskwela ito niya high school, ngan iya igpapadayon, ito niya pagiging atleta, ha long jump ngan triple jump. So ini nga aton, duha nga mga gold medalist, back-to-back gold medalist tira, 2025 ngan 2026 palarong pambansa. Hitaharos in magpapadayon liwat kay kampaman lahiya ma senior high sering niya adto lagi hapon niya Leyte Sports Academy aber pa madugangan pa hinduha nga gold medal kay duha pa mangkatuig nga eligible hiya palarong pambansa. An ato naman na silver medal in naangkon ni Angel Lumakang dida gihapon ni han 3000 meter secondary girls.
0: Mm-mm.
4: Actually na gold and silver anato nakuha didahan 3000 meters secondary girls kakulup nga adlaw nga paprumba.
0: Mm-hmm.
4: Ngadto naman kay volleyball ka K5 Oaks anaton volleyball girl secondary nakadaog kakulup kontrahan Cagayan Valley Region.
0: Uh-oh.
4: 2-0 iregin lampaso ang Cagayan Valley Region iton aton delegation han secondary girls antikang inihalinaw National High School Ormoc City.
0: Mm-hmm.
4: Pero nakadaog aton volleyball girls secondary, duha naman nga perdi ang ginantos han aton volleyball boys secondary. Iton aton volleyball boys tikang iniha Samar National High School hakad Balogan, pero ginperdi hira kakulup han Davao Region sugad man han Northern Danao. Yan ang kulup itira kalaban sa Buanga Peninsula. Maperdi pa nga nihira niyan nga kulup. Waray na nira pag-asa iton aton volleyball boys secondary nga makaabante pa ngadto ha quarterfinals. An aton naman basketball boys secondary duha na iton aton daog.
0: Mm-hmm.
4: Duha na iton aton daog. Nakadaog kita kontra han Caraga ngan may ada pa usa ka kulup nga nakadaog. It makuri yan ang adlaw kay iton kalaban iton ka kontra iton aton secondary boys basketball and defending champion nga Davao Region ngin kakahadlukan ito didi kay iging kausa ni rin bracket. So sering nira bubuhaton ni rit nga tanan kun it nakakaupay liwat hini nga aton basketball boys secondary kay duha net ira daog. So kun ira niyan nga most probably kay makuri man gud ini nga Davao Region kay kukuri ang gud. So kun maperdi ra niyan 2-1 may dapanira asalin nga usa nga mulay. So bisan mapirde ra niyan kun ira madali ra nasasalin nga usa nga game, dapat posibilidad nga umabante ra ngadto ha quarter finals kay an ira siyahan nga game in nadag-an man nira. Yana liwat nga aga opisyal na nga titikangan iton swimming competition.
0: Mm-hmm.
4: Ako natata di itong swimming pool area nga maglalangoy yana nga adlaw si JD Malpas. Ini JD Malpas nga taga Tacloban City e nakakuha na hin mga medalya hanuna nga mga palarong pambansangan Batang Pinoy Games. Duha nga event yan ang adlaw itong lalangoyan ni JD Malpas ngan aton liwat ini babantayan. So more or less mga importante nga event nga barantayan naton yan na ka K5 Ogs ha day 2 han kompetisyon han palarong pambansa.
0: Ayun, sige. Thank you so much sa K5 Kevin. Good luck ito naton mga atleta no nga may mulay na nga adlaw as second or day 2 itong palarong pambansa. Go ahead K5 Kevin.
4: Apadangat pa kita ni Ronian nga pagsubaybay lang kamo aton Facebook page pa rin kadugangan ng mga update mahitungod hini nga Moromlay. Live and direct ikang ha Prosperidad Agusan del Sur paran palarong pambansa 2026 ka K5 Kevin Chosana paran kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ang Tacloban ngan Bugos kasinirangan Visayas K5 News FM.
3: K5 News FM palarong pambansa 2026 special coverage. Special coverage.
0: Gising na. All right. Salamat salamat kay K5 Kevin Chosana no ngan ayon sangkay duhanat aton gold medal. At ikang ito ha track and field ngan long jump. Sangkay no ngan may dakita silver medal na idon na Evraa. So damo pa kanina na mention ni kay K5 Kevin idon mga abangan naton ng mga mulay para yan nga day 2 ano iton nagpapadayon nga palarong pambansa 2026. So sangkay ano kon na waray nim time maka I mean kung maga busy ka iton na ginada adlaw yan nga semana may nakita ito mga posting Facebook Facebook page itong K5 News FM Tacloban itong mga interview ano ni K5 Kevin itong video mga video nga iyagin nga amon gin po post para magpabilin lagi hapon kamo nga updated ano itong natatabo ha pala ng pambansa bisan kun na report here live itong aton kada public affairs program ano. Okay sige alas 5:23 resulta kita ng loto anay kay K5 Ray no kanang kakulop ini nga adlaw. Morning anay, good morning hi Mirna Salas. Shout out kuno kan Mylene De La Buena. Sige. Ngani kita aton na resulta ng loto, Grand Lotto 655. Kakulop ini ha 45 million pesos ang jackpot prize and resulta

0: Kasi dinurub-hurub nga mabalhi ni Vice, GMA Management ngan potensyal nga pagkatanggalan pira nga mga It's Showtime host. Ginpahayag ang singer-songwriter niya, paghikala sinisumat nga nasaring nga waray pahiya makabati, hinapusyal nga diskusyon ni Uno nga nasabi nga mga pagbabago. Ha mga chismis nga may bago nga show nga ginuhost ang komedyante, ginkumpirmar naman ni Ogie nga nagpaabutin kalipay para kan Vice. Ginduon gihap ni Alcacid nga nagpapabilin nga solid and It's Showtime family. Labi na nga damon ira pinagagian sugadhan pandemic, kawarayan hin prangkisa nga makapira na nga katanggal ha ere. Kumusa nga senior host padayon nga ginaaghat ni Alcacid and bugos nga cast nga crew nga magkaurusa habot nga handa mo nga pagbabago ha landscape han telebisyon. Para ha showbiz news sa Quickie K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan na syudad ng Tacloban nga bugos sa Sarangang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5, ang balita entertainment, tinduro tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita, sports.
3: Alas 9:26 na. Ngayon na naman balita po ng Kusog. Mga K5, mga magdadaog in medalya ha. Palaraong pambansa, makarawat ngayon yung premyo. Nga sa lapi, tingkang ha Philippine Sports Commission. K5 Kevin. Shusana, i-K5 mo.
4: Mga ka-K5, kadugangan nga salapi nga premyo ang naghuhulat parahan makakakuha hin mga medalya dinha nagpapadayon nga palarong pambansa 2026 dinha Agusan del Sur. Igin anunsyo han Philippine Sports Commission nga hirain nag-alotaga hin 10 milyones pesos como cash incentives han hinuman nga mga atleta nga makakadaog hin medalya dinha hininga summer sports competition. Sumala kan Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio and gold medalist in makarawat hin 5,000 pesos, 3,000 naman para makakadaog hin silver, ngan 2,000 pesos para han bronze medal winner. Sumala kan Gregorio, dako in baybubulig hini paghatag hin inspirasyon ngan pagdusokan mga atleta nga maningkamot pa para makaghatag hin honor han ira tagsa-tagsa nga probinsya. Kun aton marunong duman mga ka-K5, mismo iton Department of Education hinahatag gihapon hin cash incentives ngadto han mga medal winners ininlabot la han iba nga mga local government units nga naghahatag liwat hin premyo nga cash ngadto han mga atleta tikang han ira tagsa-tagsa nga lugar nga nakakadaog hin medalya hapalarong pambansa. Kun maamo ini, tolo na ng mga ahensya ang nagahatag hin premyo nga salapi para han mga medal winners. Amo ini ang Philippine Sports Commission, ang DepEd, sugad mang gihapon ang tagsa-tagsa ng mga LGU. Ini ang gisasyahani nga higayon nga ang Philippine Sports Commission in mahatag hin cash incentives ngadtohan palarong pambansa medal winners. Sports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shusana paran kampyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, as syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alas 9:28 na mga ka-K5. Ngayon yung pala nabatiangan ng mga katukiban na TPX 500 Morning Newscast. Sinangadlawan Martes, Mayo 26, 2026.
2: Ako'y ka-K5, Carol Medino.
3: Ako na mga ka-K5, Oxymer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngayon kaliawan na syudad ng Tacloban, ngayon bugos na sinirangan Visayas.
3: K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama.

0: ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. D3 Bio Health News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Pabalik-balik na tangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa virus na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
2: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
1: D3 Bio Health News.
2: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
2: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio Health News.
0: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
1: D3 Bio Health News.
0: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News.
1: FM.
3: Oras sa K5 News FM, alas 6.35 na oras, ginpadang at ayuhan Mighty City Alkaline Vitamin C.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos,

0: Tuesday. May 26, 2026, Ninyo ka K5, Edward Sanyagan. Welcome hining yung kinadagang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko ng mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas? Din na sinarang taglobang ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live worldwide. Ipinagit na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Ha, digital lang kita na yan, ha? Waray pa kita makabalik ha radyo mga K5. Hopefully niroon yan mga K5, makabalik na kita radyo, ha? Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't pag-remedyo o bagati pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyo niya ng adlaw, hinuliwat niyo bagaikid ka-remedyo kung nag-remedyo na ka mo? Ngan kung bagati pag-remedyo pala, hinuliwat niyo baga nakatalaan ngay ka-remedyo, ngan kung sige na't remedyo, hirahin o. Ito niyo yung kikina-remedyo yan ang mga tag na. Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Nga di anay kita doon magiging kartad itong panahon niya ng adlaw mga K5. Nagpakita itong haring araw, dilihatakloban niya na nga kaagahon. Ba't kaliyon na itong? Ito yung pinaka-latest weather forecast at ikang pag-asa. Saan o ka mo lumakatay yung tagsa-tagsa ng mga panimalay? For Luminos, naibabaro ka mo kung magaan at magiging kartada. Hiton, aton panahon, yan ang adlaw. Hiton, Martes, pizza 26 na gayon, hinin na bulan, hinin Mayo 2026, mga kakipay ba? Nasiring din eh, itong Sid-Sid or extension. Hiton low pressure area, apiktado itong eastern section, hiton Mindanao, yan ang adlaw. Mahitungod hini itong sa Buanga Peninsula, itong Bangsa Moro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, ngan Palawan. Magag-experience rin madampog nga kalangitan, may patsarang apagdarhiting ang paguran. Mahitungod hini ito na southwesterly wind flow. Samtang ito ibang aparte ito na Mindanao, itong Sid-Sid nga aparte ito na Mindanao. Magag-experience ito na extension itong low pressure area. Samtang dinihaton ha ka-Eastern Visayas. Inya Region 8, magiging partly cloudy to cloudy skies. Ito na itong nakalangitan. May tungod liwatin itong Esterly. Samtang itong Metro Manila. Ang ibang aparte ito na itong nasod localized thunderstorm mga kakifive. May mga gayon nga magiging madampog hihapon itong kalangitan. May paghulgan patsara nga pagtarahiting ang paguran. Nauparahan mabiyahi liwat ang kadagatan niya ng adlaw at mapadagat at mabiyahi mga inter-islands ng mga destination. Opo din ato mga mangirisdaan itong forecast itong coastal water condition. Yan ang adlaw, waray gale warning. Naging palusa itong pag-asa so magiging paburable inin aton kalalawdan niya ng adlaw. Itong Martes mga K5. Nasiring din eh, ito na Visayas magkaka-experience kita ni slight to moderate. Nga magiging kartad itong aton kalalawdan. Itong pinakataas nga balod pangtadyan pag-asa adala mga 1.2 meters. Samtang, ito nato naman temperatura yan ng adlaw. Ba daw magkaka-experience kita na madaga ang mapasong na panahon. Kaya ito nato ang temperatura magmumulay 35 with a 37 degrees Celsius. Ang pinakabubong na temperatura na i-record kanina ha pag-asa weather station ha Science Garden Diliman, Quezon City na kadaha 27.3 degrees Celsius. Kanina na lasingkuan magahon among pinakabubong na temperatura, ha? 27 degrees Celsius, mga kakipay. Man adlaw sumidlit, nagpakita alas 5.26. Yan ang adlaw. Hiton Martes, matutunod liwat din alas 6.30 or, alas 6.20 liwat magpapa, dirima sirang. Matutunod niyan liwat sunset, mga kakipay, alas 6.20. Niyan, hapit itong kagabihon. Okay, din yata kloban. Ano't kartada itong panahon? Mostly sunny. Yan ang aga, mga kakipaib. Oo, sana magpadayon ini. Okay lang kung baga maoran ni Ronian para di rimaseron ka mapaso, ano? But mostly sunny. Yan ang kaagahon. Ito na itong temperatura sa iyo pag-agahon. 28 degrees Celsius na ito na itong air quality and kalidad ng hangin. Ngayon, ginihinanggab yan ang mga kakipaib. Fair! Itong cloud cover habubo. Adala mga 20%. Yan. 20% ito na itong kalangitan inin madampog mga kakifay. Kung baga mapakiana ka mo yan ng adlaw, magbabarobalyo inin mostly sunny, partly sunny. May mga higayon liwat nga dani, magiging madalumdam ito na itong panahon. But generally, magkakada kita mga kakifay in fair weather condition. Yan ang adlaw itong Martes. May mga patron pa ba mga kakifay?
1: Puro! Pelos Pueblos.
0: Oras mga kakipa pala sa 6:41 na. Oras nga igin padangatayuhan Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga padayon iti ragin dudumara nga libre nga check-up tub-tub yan ang adlaw mga kakipa, ba? Alas 8 nga to alas 4:30 hiton na kulob mga kaupod niyo Dr. Carlito Balag yan. From 8 a.m. to 4:30 p.m. niyan yan. Hain man na himumutang ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch at Tuhira Avenida Veteranos ng mga dalan hinin Tacloban na aambihas na itong main gate, main entrance itong Divine Word Hospital, mga kakifive. Yan. Yan kung baga makapamasyada ka mo, ha, klinika, maka-avail ka mo itong libre nga check-up tub-tub yan ang adlaw. May nanaliwat niyo higayon nga makapamalit hinin mga kalidad nga mga produktong herbal. Nga naglalakip ito na DTX 500 ang pinaka-superior nga source ng antioxidant. And a mighty CD alkaline vitamin C and sugadman ang Clinica D3 Bio. And vitamin D3 nga may the virgin coconut oil nga siyempre. At ton kape nga nagkagkape ka na detox kapasikat na nga kape yan ang mga kakifive DTX coffee mix. Kaya may da pinugang adahon at ampalaya, may di sugar cane, ngan may ada chia seeds. I-research lang niyo kung ano't gamit yung chia seeds. Pinakamaupay nga source in protein, o sa pinakamaupay nga source itong protein, mga kakifive. And at the same time, fiber nga mabulig paglimpyo ito natong tinae, mga kakifive. Puro Delos Pobos! Amo to troll hiton fiber ha aton lawas kun aton nahiya nakakaon mga kakipay so ganit ang prutas so ganit mga utanon upod na inin pirang mga seeds sugat diton chia seeds mga kakipay ba oo kung baga makapasyada ka mo nga to klinika ilayon nalalat niyo baga pagpakyan na itong mga binipisyuhin nga mga produkto nga pwede niyo mapalit dito airangan pwede gyapon niyo mapalit ang mga parmasya ng butika nationwide. Nga nahangatanan nga mga branches itong Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Nga dinigyapon ha K5 News FM Tacloban Bill nga laniyo Rayboy the Wonder Boy. Alas 6:44 na oras gimpadanga tayo ang Extend Food Supplement for Men kukulangon ano sa karoon. Kung ikaw ay naka Extend Food Supplement mga K5. Kakipab Edward, kinagrimedyo ka naman. Anong imo baga rinimedyo yan ang kaagahon hinin na Martes? Ay, nakamata kita mga mag-alas 4 pala kay anak ko sa nga ayam nagiinaringasa na mga kakipab siguro na pagawas na haniya cage kay mapupo ngan maihi mga kakipab. Buhat ang tag-iyahan ayam mga kakipab. And nag-anig itang higayon nga makagluto naman ito natong breakfast yan ang kaagahon. At akin nag-mantiner kitahin na tuna omelette. Yan. Tuna omelette nga ginpanisan naton hinin na pirakahiwa hinin na hinog na kapaya mga kakifive. Yan. Tuna omelette. Anong tuna omelette na kakifive Duard? Ay, Ginoo, ang dilata ini nga tuna in vegetable oil. Oo, katapos ako niginhalo ha binati nga bunay mga kakifive. So, ginsusugad na nga nit kaluto, initawag na niya tuna omelette. Tuna omelette and mga duha kahiwa hinin kapaya nga hinog mga kakifive. May rice, Duard, waray. Mausa na kabulan, ngore kita kaon-kaon, hinkanon. Pwede man ngayon mga kakipay, buo, tinuod lang ang storya, okay? Kaya rin ato ngayon tiyan, na pag-admon ko, ano, nga, imo nga naging papahiarang, agin pipinuno mo ini nga imo tiyan, mga kakipay, ba? Bibilngon good ni ito kada pamahaw, kada paniningudto, kada pangingiklop, mga kakipay. Nga, imo hiya pupon on, mga kakipay. Oo. So, diri mo nga niya punon, baga iro eksakto la, amot niya baga pag-aaroon laliwat. Ayaw pagpuna naman, ha? Balitaw, inin protein, labi na kung tanin mo diet, high protein, maiha kagutumon kontra hining carbohydrates. Oo, nakuang ko ito niya. Baga akon na obserbaran. Sanglit ining akon tuna omelette and pinadisan ko hinin hinog nga kapaya, mga kakipaib. Tub-tub paliwatin niyan, hiton mga alas 12. Ngayon, kumbaga makahiga yun kita, pahapit naman kita dito sa Reyna's Food Stop. Dito sa may Santo Niño, ng Gomez ng mga dalan, hinin Tacloban. Nga kundi din dito ni mapapalit inin marasad di kalidad nga fresh Chinese lumpia. Kurbida. O sa kabugos, amulat ak paningod to mga kakipay. Yan na, oo. Na naging papanisan ko nalahiyahin na yogurt, Greek yogurt. Duwart, bagaduro mo di pagpinasiksi. Wara hito kalabutan, parte ni pagpasiksi, baga incidental na leto niya. Oo, nagkarag natin ibalik ang mga nakaraan, mga K-5. Oo, balik alindog. Balito, kaya mabugat na halawas, ano, and then, ikinaon kitanda mo nga kanon, oo. So, baga mabugat na halawas. But anyway, naglalaom ako nga kamon, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw, nga unta itong ayo remedyo, maghatag, hinkaupayan, hiton iyo lawas, mga K-5. Permi kon hinom doming nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Ang pinakamaupay nga karikuhan ang himsog nga panlawas, magkadiano ka kakwartahan, kasalapian, kagamhanan, kapoderoso, kagwapo, ka maapil, mahusay, maabi-abihon, makisasangkayon. Kung ikaw in himaratyon, waray na upay, mga kakipay. And para makabutan naton, and ginihingyap naton nga tinuod nga karikuhan ang himsog nga panlawas, ada kay nadadaadit yan na hihimo itong pagkaon naton, eksakto nga mga pagkaon in moderation. Yan. Nakaon ka pa duwad yung karne? Oo, nakaon pa ako, pero I prefer nahan mga lean meat. Yan. When you say lean meat, mga kakipay, ang mga unod, good in it, mga kakipay. Oo. And yung sasubstitute ko hining kanon, depende na kamuti, gaway naman. Kaya haruhabubo itong iya sugar content or level kontra hinin kanon, mga kakipay. Gido, kung makakaon ka nga ni hinin, may da ko mga pinananom nga mga gaway. Hopefully, pagpulsan ko ini after 4 months. Good tilahiya, pero hing katitignusi, mga kakipay. Katitignusi, hinduro, mga ada kay para makabutan nato ni ginihingyap nga karikuhan hinin na maupay nga panlawas, mga kakipay, ba? Importante nga matek kita mga food supplement kay diri nga tanan nga mga vitamin nga minerales nagkukuha naton didat aton mga pinanre-remedyo. Amo ito nga may mga tinatawag nga food supplement labi na kun purong herbal, okay? So ngayon ka mo makanto ka mo ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para pumalitin nga mga herbal products, mga kakipay. Alas 6:49 na! Ano ito mga balita ka K5 Edward yan ng adlaw? Oy, otro nga naaro kami hindispensa. Ito na ito mga manmarati ha radyo. Nga diri anay kita maghihibati ha radyo. Adila anay kita social media natin nga platform. Ha YouTube, nga K5 News FM, Tacloban Digital. Kay may da pa problema ito natong transmitter. May da usa nga part nga kinanglan pati kang dito amon headquarters. Ha Bacolod. Takay igpapadarapangan hi, takay waray man direkta nga flight from Bacolod to Tacloban. It may ada Iloilo, Tacloban, 3 times a week la pagod itong Cebu Pacific. Okay, direkta nga flight from Iloilo to Tacloban. So, from Bacolod, igin biyahe pa nga to Iloilo. Okay, kung makato ka Iloilo from Bacolod, masakay ka hinin pamboat. Or masakay ka hinin nga mga fast craft. Okay, waray siguro mag-oras itong biyahe Bacolod, Iloilo. And from Iloilo, ipapadarangan niya Tacloban itong nga mga parts hinin transmitter. So siguro makakaabot hinin niyan baga kay unflight din to mga 6:50. So mga past 7, mga 7:30, anhin na ito kay di rin man maihainin biyahe Iloilo, Tacloban, mga kakipayb. Siguro the most is 8 a.m. So hopefully, niya 11 Mbps, bangin kita yan makapag-broadcast na radyo. Sumati doon yung mga amyaw, ha? Nga namimiling na pakiana kung ano na itong baga kabutangan. Uy, nawara man. Ano na itong baga kabutangan? Hiton iyo radyo nga waray man mahibabatiin na kahanginan. amo ito. May da kita technical issues sa atong transmitter and hopefully later bangin yan nga 11 Mbps nga programa maghibatin na kita. Okay? So sumati laana ito yung mga amyaw nga amo ito. Diri kita maghihibatian ni radyo yan ha. Waray guba itong iyo radyo, diri guba itong iyo radyo, itong amon radyo, itong may guba. Eh, may mga nagpakian na akong kagabi na mag-message sira akong by Facebook nga nasiring hirang guba ada itong amon radyo. Diri guba itong iyo radyo, itong amon transmitter, itong guba. And nakakaintindi kami nga namimingaw ka mo hamon. Kung radyo na ito yung papamatian, waray ka mo din ya Facebook mga kakipayab, nagdadagmit liwat kami kay... You know, in broadcast nga pakabuhi or negosyo, ha? Bawal nga nit mga nagdidid air ka or mga gap ha, ere. Bisan mga pirala ka segundo. Asay pat pirala ka adlo nga nawawara ka kahanginan, okay? So, it is a matter of, we consider it as an urgent matter. Kung kami inawawara ha kahanginan. But pagpasensya hila anay niyo, we are trying our best nga makabalik kita on air. This anin bagaharo ha bubula anay nga power, an importante makabalik kita mga kakipayab. Okay? Sige, oras sa bugos nga Pilipinas! Alas 6.52 na ano itong mga balita kakipayab. Edward, yan ang adlaw, may natabo nga shooting incident ha Barugo, Kakulupan aga. Kay ang nakarawat na mo din ng information, nag-iiba-iba, polis nakaposil or polis pinosil niyan o sa nga drug suspect. May daliwat balita nga nasiri nga drug suspect pinosil and polis. Pag-uri klaro nga balita mga kakipayab. Sanglit, ginpakadto naton ni kakipayab bahay magrabador habarugo kakulup nga nagdumarayan o sa nga live report nga pwede niya po niyo makita. Aton K5 News FM Tacloban Digital Official Facebook page. And para hiton, waray pa magpakakita, hininga aton interview hiton Chief of Police Major Camasin. Namod bago nga Chief of Police hiton Barugo yan na mga K5. Masasayod kita hininiyan kung ano good ang karaygan hininga panhitabo. Kay nagawas nga ini nga police corporal nga police sa Barugo tiuli na nga dun ira mga panimala ania panimala ikaw man hiya nga magduty ada kahiyain gin gamaan man itawag gin hiton na ginabantayan ka nga umagi okay nga depende bubunon ka or pagpoposilon ka or paglalabayon kayn bato itawag ito gama yan ginagamaan. Oh, binantayan hiya while on his way pag uli nga to era pa ni Malay. Baga nagawas nga baga personal an ira problema hini nga pulis nga hini nga ginaaligan nga involved in pagtaga illegal nga droga. Kay nasiring baga gimpe personal muna ako. Baga amo an baga nagawas nga pahayag han suspect. But niyan masasayod kita kung ano good an mga circumstances nga kamay pusil ining ginaaligar nga drug suspect may pusil 45 kalibre nga pusil ang dara hining drug suspect samtang ang dara naman nga pusil han pulis in anira issue nga 9mm nga pistola. So ano ang mga circumstances nga an napusil an gumama naggama nga umabot na sugan hini nga punto mga kakipayab niyan masasayod kita hini by the interview ni kakipayab Jaime Grabador kana Major Camasin ana ini tagiakan han Tacloban City Police Office adto na yan ha Barugo di ay officer in charge dito. Masasayod kita hini nga mga istoryahon mga kakipayab para hitong mga namamagpakiana puro delos problems. Labi na aton waray pa masayod parte hini nga mga panhitabo mga kakipayab. Naroon niyan, aton palarong pambansa coverage, magkakada kitahin na tandem, 7:30. May pabaro kita hiton mga happening sa ninagpapadayon ng ika-66 nga palarong pambansa dito Prosperidad, Agusan del Sur. Nga kundiin itong K5 News FM Tacloban, laiton may the reporter nga atong. Ito natin batikan nga anchorman, sports writer, sportscaster, commentator, Kevin Siosana, mga kaobod natin rin yan. And of course, ito natin mga kaobdanan ng K5 News FM Philippines. Ito nga nagpapadayon nga ikasaysinta isa isnya palarong pambansa prosperidad Agusan del Sur. Puro de los Pueblos. Ay ba pa nga mga balita yan nga adlaw, padayon inin pa mag-imbestiga, nga pa magkaso, hinin mga prominente nga mga political personalities haton nasod. Ang pinaka-latest hini, itong pagpasaka hinin na kaso kontra kan Marcoleta, Senator Marcoleta. Gantulo pa nga iba may kalabutan hinin campaign funds nga igin donar haiya din niya pagdalagan pagka senador. Nga waray daw kuno niya ideklara haiya statement of assets, liabilities and net worth mga kakipipe. Puro de los Pueblos. Mahitungod hini mga kakipipe nga nakatalaan nga isang pangakaso kontra kan Senator Rodante Marcoleta mga kakipipe. An ombudsman nagpetisyon sa Sandigan Bayan nga magpalusa dirahin na precautionary hold departure order kontra kan Marcoleta ng tulo pa nga iba mga K5. Ay bangin daw ini magkalayas din sa Pilipinas samtang ginaandam itong kaso kontra haira mga K5. Puro de los Pueblos. Pero na nga mga opisyal nga may da amin igin pailarom ha precautionary hold departure order. Anay una hini former speaker and first district later representative Martin Romualdez. Dara hini nga nakatalaan nga kaso nga i-file ha iyang ombudsman. Wala pa man ini ka pa file. Sige man lang barahunog din iya ombudsman mga kakipan. So may dahil ito ni hold the departure order, precautionary hold departure order. And ang sunod nga gin pailarom hini nga precautionary hold departure order mga kakipan. Hey, former Senate President ngan yana current nga Senador Chis Escudero ngan han osaliwat nga personalidad nga amo ang nagdonar haiyahin na milyones nga kantidad din sa lapi kumubulig niya pangampanya pagkandidato ni han hadihan pagkasenador mga kakipay. And yana waray pa inipalusan nga precautionary hold departure order kay nagfile pala hin petition an ombudsman nga ikaw, sekretary, o sekretary, ikaw, senador Rodante Marcoleta, ipailarom kaliwat sa precautionary hall departure order. Puro de los Pueblos. Pipira na hining mga dumag ko nga mga personalidad nga gin pailarom hining sistema. Ano doon, natabuhan freeze order nga anhan mga propiedad ano ni former speaker Martin Romualdez. Diba kadamo hadto nga mga propiedad han former speaker nga igin freeze. Kitaon natin at mga development hini ano para hiton kasayuran ton aton mga manmarati. Puro de los Pueblos. Padayon lagi hapon tarubhuro biya na hinin pagbago na liwat hinin liderato. Hito na Senado nga igin dudoso hi Senator Sherwin Gatsalian. Nagkakaadahin tinatawag, posible daw nga magkaadahin koalisyon para suportaran itong inin presidency sa Senado ni Sherwin Gatsalian. So maringanganin nga koalisyon, ini inging ko kumpuner hinin mga senador, tika nga minority and majority. Depende la ini kung acceptable ha era, both sides, okay? Kumbaga magliliwan in Senate President mga kakipan. Depende ini both sides kung acceptable ba era si Sherwin Gatsalian. Pero kung pagtatandingon ini kontra kan Rene, kontra kan Alan Peter Cayetano, you know, di ko na hingang, di na nunum, di na nga ngalimot kan kumpanyero Rene Cayetano kay nga naging senador, kay amo ini ang naging instrumento para ini nga iyaduhang anak nga hira Alan Peter Cayetano, nga ni Pia Cayetano maging senador. Nga nakasakay inihir ang popularity ni Ratatay nga Rene Cayetano nga usa nga naging radio personality sa Manila nga ang mga programa panhatagin mga sagdon hinin may mga problema legal o pagsulbar hinin mga issues legal. So ining mga magbugto nga Alan Peter Cayetano ngan Pia Cayetano mga kwan inihir at tinatawag nga mga nakatagamtam han popularidad han ira tatay nga Rene Compañero Cayetano nga naging senador hinin Republika ng Pilipinas. Puro de los Pueblos. Kumbaga ko't baga papapakianhan kung habot nga ni Ratito Soto nga ni Alan Peter Cayetano nga magiging Senate President. Ako, pabor ako mga kakipep nga maging Senate President si Sherwin Gatsalian. Oo. Kay por lo minus, waray pa ako baga nahibabaruan nga mga issues. Nga nadabi si Sherwin Gatsalian, correct me if I'm wrong, bangin may nalikatan ko lang ang mga istorya nga waray magintukib. Pero it will give a fresh start, hoping that mabag-o inimpagkita itong tao hinin Senado as an institution nga nababoy hining pag kaadhan pagbago hinin liderato. Ngan han nanabo nga pagprotekta kan na Bato de la Rosa nga dahan iya pakaiskapo sa Senado mga kakipaib. Bisan kun haluyo nga nakadahiyang protective custody. Pagahatag ini hinabag-ong you know, baga tinikangan itong Senado, hoping that mabalik inin kumpiyansa ba itong mga tao kung si Sherwin Gatsalian itong magiging na Senate President. Nagsiring si Senate nagsiring si Senador Gatsalian, I'm ready. Pwede ako maging na Senate President. What do you think, mga kakipay? Alas sa 7:02 na. Ay, unta matapos na ining gera Middle East. Pag-aadan ako ng final stage in an Eristoria, habot nga itong Amerika, nga itong Iran, para once and for all, tapuson na ini nga era-gera dito. Inindudo hamanggun nga mga issues nga era ginihinga dayan, partit pag-manage itong uranium, itong Iran, nga nagtotoo itong Amerika, nga itong Israel, nga may dananira hini enriched uranium, nga daw nasa ringit Iran nga gagamitin lanira ini para maka, you know, generate hin enerhiya. But it pakasabot it mga Amerikano ngan mga Israeli nga diri kay nag-enriched kamo uranium para lagamitin niyo hin peaceful nga mga panuyoanan, kundi aadagod kamo proseso paghimo hin nuclear weapon. Aminit usang nga issue nga ginsasangkuan hini nga duha. Kay iton karuyag hit Amerika nga surrender ini nga tanan nga era uranium kun an, may da naman hira kay amot ira pagtuo ngan isalikway na iton Iran, iton Iran nuclear ambition. Nasiring iton Iran, kay ano nga pagpupugnan kami niyo kun ton amon panuyo para man lahin in murayaw nga pagdevelop hinin nuclear energy. O sa ito nga may era ginsasangkuan kung kaya nung oray pa matapos ining era in peace agreement nga magiging dalan para matapos na ining gera dito sa Middle East. It usap pa inin mga sanctions nga ginpataw hiton international community nga hiton Amerika kontra hiton Iran. Hin ka maiha na nga panahon mahitungod hini nga issue hiton nuclear weapon hiton Iran. Damo nga mga economic sanctions and ginpataw ha mga Iranian regime. Hinungdan nga nagkukurin ekonomiya itong Iran, mahitungod hini nga mga sanctions. Ngan pag-freeze itong ira mga assets sa bugos nga kalibutan by the billions of dollars. So, amin eh, itong mga importante nga mga ginirestoryahan niya na itong mga Iranian and itong mga Amerikano. Hoping that matapos na ining agyera, ngan maabrihan na magkadhan reopening hinin Strait of Hormuz. Nga usay itong mga rason kung kay anong sumakahin gulpi ang presyo ang mga petroleum products. Kay nasaraman iton, ginkontrolhan Iran, naging masamok mga kakipay. 21% itong supply itong krudo haw kalibutan na agi ito din ang Strait of Hormuz. Nga ginkontrol na mga Iranian mga kakipay. Yan ang adlaw. May danaliwat increase itong mga petroleum products kay Martes. Niyan, kitaon natin kung pira ba itong ipapataw nga increase itong diesel, gasolina, ngayon sugad man itong petroleum. Waray pa niya mag-stabilize. Okay, ada pa level hin mga 81, 82. May da, o sa nga gasolinahan na baligira 77 pesos. Ang mga, ang baga o sa nga Arab variant ng diesel. 77 pesos, but itong iba adha 81, 82. So kung madugangan inin 2 pesos or sobra piso, adhan yung mga 83 pesos at kadamaan nga presyo at diesel. Inin diesel, amot at baga nagiging reference permi kay inin mga public utility vehicles, except inin mga tricycle, nga gasoline at gamit, ano. It, except for pirang variant inin mga sarakyan, nga mga like van, May mga gasoline, ba't kadaman, mga buses, jeepney, van, diesel. Okay? So, amo ito't ginagamit nga pang lanahit, mga pampasahero nga mga sarakyan, nga kadaman nga nasakay, publiko. So, yan ang adlaw, maominto na liwati ni kundin nagsasayo, baga piso. Ba't kitaon nato nero niyan, parat kasayo nato nato mga namamati, ha? O, oh, importante ni ngayon may baruan mga ka-K5 oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas sa 7:06 na, masayo kita pag-break kay Alayon Ana ka-K5 Ray Barona, hika K5 Kevin Susana. Kay saan kita at 7:30 nga aton tandem with our reporters hitan K5 News FM Philippines nationwide. May unaan hika K5 Kevin maghatag hitong mga development, may kalabutan hitong mga atleta. Heton Eastern Visayas nga napartisipan hini nga 66 palarong pambansa dito Prosperidad Agusan del Sur mga ka-K5. Nga di anay kita ito niya mga mensahe nga gimpadara dini aton saan kita mag take in commercial break. Hey Maura Apordo Basio, good morning, God bless you always and your family circle. Hey Jeffrey Banzuela, hey Robert Felicine. Masarap kunot bulalo, pati plain rice 1.5 cook, okay? Shout out to Hirah Barangay 109, Javi and G, Subdivision, Hinin Sudad, Hinin Tacloban, mga ka-K5. Kakulop, nahingadayan natin ang mga sweldo han mga senador. Ngan itong era, mga allowances, ngan iba pa. Kaupahinin maging senador, mga ka-K5. Sanglit pati din asawa ni Robin Padilla, nag-aambisyon na liwan nga kumandidato daw pagka-senador. Tawaray. Ano yun eh? Maliwan hiya ka na Robin o hirangaduha adaha senado, mga ka-K5? Maupahinin kontra ito na aada ka pelikula lang pakabuhi. Labi na kung baka nagtitikaedad ka nga gurugutin at baga na-hire ito mo talent. Kaysa rin ko pa, kada senador na gastos in 95 million kada tuig, more or less. Ibutang naton mga dalhaira in 30 million, didahitong kada bulan, nga, kada tuig nga 95 million. Baga maihan na ini nga iniru-iskrima, kung baga bulig kayo ng syuting, hining pelikula. Napira ba itong talent fee yan na, oo, itong mga artista nga mga dekalidad, kung baga may danira pelikula, oo. Pero di na sinado kung may da ka sweldo nga 4.2 million, may da ka mga allowances nga 20 million, ibutang mo makaremedyo ka lang 30 million out of the 95 million, di na't maraot mga ka-K5. Itawag haimo, honorable pa nga diri man nga ni Dani nagiging horrorable mga ka-K5. Ha? Honorable ka, may nakapabandira pagkamatay mo. May nakapang necrological services, mga dadadon ka nga itong plenary hall, itong senado. Iyan na, hingadayan naman natin, hinin mga sweldo, hinin aton mga lokal nga mga opisyal. Ha, anay daw, labi na ko nabibinalik-balik na lang nga mga opisyal itong gobyerno. Sering ko pa, di magbibinalik-balik itong nga mga posisyon, kunwaret nira na remedyo. Amin at di ma-open nga remedyo kung nagiging itong impan remedyo, tigang headquarter itong gobyerno. Kaya na't nananabo, nagbibinayad kita ng buwis para la isupply hinin mga korap ng mga opisyal hinin ating gobyerno. Oo, nagbibinayad kita ng buwis. Diri ka man nabayad hin income tax, kaya bangit doon mo income below 250,000 annually. Pero ang mga indirect tax nga tanan, naging kukonsumo naton, mapagkaon man ton hiya, maservisyo, may ada either excise tax, value-added tax, mamay ko lahat itong mga ka-K5. Kita nga tanan in mga taxpayers regardless kung pira it at income kita nga mga magpakarabuhi mga ka-K5. Mamay ko lang, nagbibinayad kita para isustener lang yung mga corrupt nga mga opisyal hinin gobyerno. Kumita nga ni kami itong iyong mayor, vice mayor, itong iyong mga miyembro at sanggunian or gobernador nga gulpi itong era baga lifestyle ba? Kanan mga rikuhanon na katapos mag-aramang kita kung napiral itong erasweldo, waray nira ibang source of income. Sigurado ako, diringanit ira pakabuhi it barangay, itong kapitulyo, itong munisipyo, city hall, itira ito pakabuhi. Babalikan natin mga kakipa, biling atong programa, stand by, kamalang pipirang ang mga pahimaro!
1: K5 News FM, championing the lives. News of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina han Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 at aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad han Tacloban.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
3: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now! Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
7: Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
8: DTX
10: 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nag-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
13: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
14: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
15: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Puro Belos Pueblos!
0: Oras mga ka-K5 na 7:19 na balik atin nga doon ang programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Tulad-tulad na itong linya ni ka-K5, Kevin Susana. Tikang mga ka-K5 dito ha, Prosperidad Agusan del Sur. Ang daulan baga rin ni medyo ni ka-K5 ba Kevin, yan ang kagahon hinin Martes. Maupingan nining era kabutangan dito ha, Agusan. Kay di rin magagastos ang allowance kay libre pagkaon dito ng era Media Center. Pwede gihapon daw sumaro dito ha, DepEd Delegation na Eastern Visayas. Pero kay just to make sure nga di rin gugutumon ini nga aton mga reporter upon ni ka-K5 Kevin completos ricados ini. De aeroplano nga biyahe katapos may da pa alawa. Mga ka-K5, makakatipid ini ka-K5 Kevin, makapamalit ini mga souvenir. Pagbalik ni yang anhiya aton mga ka-K5 Eastern Visayas, ano daw lahat baga ipapakihan ko na kung ka-K5 Kevin, kung baga ano it mga ugaring lagi na diri ni pamagdarahin damo mga ka-K5. Parehas liwat din niya akon mga ka-K5, na diri hininda mo nga daradon kung nabiyahe. Oo, danay napalit na lang akuhin brief kung napakatukin lugar nga mga 24 oras. Kadiyon natin ni ka-K5 Kevin, mga ka-K5, stand by!
25: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM, Palarong Pamansa 2026. Report!
0: Ka-K5 Kevin! Kumusta ka din na ka-K5 Kevin?
1: Maupay nga, morning, kaka-5 Edward. Waray pa kita pagkapamahaw, kahit naglanat lang kita na aton mga atleta.
0: Okay.
1: Oo. Ngan, siring pa na mo kanina, nadiri kita pagpinandarin da mo. Amo nga, ane nga, waray pagpinandarin nga di, pati Carson Silio. Napalit na lang ko kay O, kay tag 25 pesos, kay disposable.
0: O nga yan, bangaw. Ano at magadating at mga atleta? Second maupay day.
1: Maupay nga notisya ka K5 Edward. Iyan ang pagodla. 5 minutes tikang hanakon pag-interviewhan gibabag-uhi nga gold medalist hiton Eastern Visayas.
0: Wow.
1: Tapos pala yan na han triple jump para han elementary girls. Ngan ang naka-gold medal. Ngan na break pagod niya an existing 10 years old nga record, wara iba kundi ran ta Tacloban City nga paggraduar palahan elementary Janela Astorga Barite. May dala nato nitong pagola ka K5 Edward mga 3 minutes ago, so pwede mahipost ni ka K5 Ray itong picture ni Janela diriton aton ni screen.
0: Okay,
1: pero niyan kapatod ko an akon interview ha iya nga video. Break ko ni ka K5 Edward. Aw humampalahin ni, so congratulations para nga daakan Janela Astorga Barite itong Tacloban City adto ini ranao koy ha norte nga dapit itong siyudad. Para mamay ka hito ka K5 Edward, didahin ni nga elementary girls triple jump, hiyaan giguguti ang nga tanan ng mga competitor. Sobra 30.
0: Hiyan pinakaguti. Hiyan pinakaguti.
1: Oo, oh, hiyaan gipipigusi.
0: Badaw.
1: Amo nga ni Tia nga warego diya paglalaong pero nasaringan niya coach tungod ang stability han iya nakabulig kuno nga guti ay hiya tapos makusog itong spring itong iya tiil. Amo kuno ang advantage.
0: Oh.
1: Ito nga triple. Man, amo ko nung naging factor. Actually, nga tanan hira na surprise nga hi Janela ang nakadaog hini. Nga first time ini niya na pag-compete hini nga event.
0: Okay. Kaya
1: nahauna nga mga ibra ang palaro dito hiyahan relay. First time niya nga nag-compete ha triple jump. Nga diretso pagod gold medal ha palarong pambansa nga na-break niya ang record. Hanuna, ang record nga 9.10 meters iya na break na dugangan ini nagsobrahin 10 meters itong bag-o niya nga record nga nagkita hirahan naka-establish ang record 10 years ago nga taga Western Visayas nga coach na yana hiton University of Santo Tomas.
0: Okay.
1: Nga dida man ang mga coaches na sering man meron kaming program doon sa UST. Baka gusto mo doon ka na mag-high school.
0: Oh, oh, girl. Wow. Mamay kalahit, mga oportunidad ka kay Pepe Kevin kung na-excel ka ha, sports. Okay? Tikang kan ordinaryo lang pamilya, tikang kan harayo nga probinsya. Katapos, kung baga magpakita kahin maupay nga abilidad, may nadayon take care hain mo. Hindi ka UST pag-eskwelan high school kung karuyag mo. Mamay kalahit ka kay Pepe Kevin. Ano?
1: Ginda of dayon hiya. Ginda kasi rin ko nga magko-congratulate lahi iya.
0: Okay.
1: Kay itong taga Western Visayas, amo man ang nagkakaputan existing record.
0: Okay.
1: Kasi rin ko, congratulate hiyang, wow, maupa, imo na nabreak na akong record ngayon pala kay coach na ngayon dito ha, University of Santo Tomas, at the same time, igin

0: ano waray baray dun high school ilahan.
1: Okay. Wow, mamay kala ito.
0: So, oh, natin rin man dito, it mag-iisyon ko no ito, it kag-anak, nga ni Janela. Okay. Pero pagpakyan ni Janela, asirin ni Ato Lagapo ni Tacloban ma eskwela. So, otro hunta mga ka-K5, ano, fresh na fresh. Nga, usang nga taga-Tacloban City, ang nakakuhan ikatulong nga gold medal, parang ibraha palarong pambansa, amo ini ni Janela Barite. Nga taga norte nga dapit han syudad ng Tacloban, gold medalist ya dida han triple jump elementary girls.
1: Hain ni na eskwela. Hain na eskwela di nga bata din niya pag-train.
0: Dida ha grandstand, itira coach Balintong. Okay. At ito interview, pagkita nato niya na ang video, waray ko pa ka-post.
1: Okay.
0: Kay, adi naman na naton reports, sigan ako pag-inedit, pagtawag ni ka-K5 Ray. Anyway, makikita na pareto naton magkirita, dito aton ipopost kay full interview adto. Anyway, kaninahan aga, timprano ko liwat kaging kinmadi, kay nagbakasakali ako nga ma-interview ko ang ikaduhan naton nga gold medalist.
1: Okay.
0: Nga na-timingan ko. Na-timingan ko kaninan maagahon. Nakapost na ito yun ni Ray, ang akong video kanina, pwede din mo ipakita, ang akong interview kan Cassandra Balaba. Ini Cassandra Balaba, amo ini in taga Maasin, Southern Leyte, na eskwela sa Santa Cruz Elementary School, dito Maasin, Southern Leyte, hiya ang gold medalist han long jump elementary girls. Long jump elementary girls. Na kuhit niya kakulop han kulop. Back to back ini ka K5 Edward. Kay okay. Ini ka Sandra Balaba. Amo gihapon ini ang gold medalist last year. Dito ha Ilocos Norte, hininga event nga long jump elementary girls.
1: Okay.
0: Samtang nga natin kituhan ni kakulop nga hi Taharos in back-to-back liwat adto hi Krisha May. Hi Krisha May, gold medalist last year, gold medalist yana.
1: Okay.
0: So duha na ini nga gold medalist. Hi Krisha May Taharos, gold medalist back-to-back ang 3,000 meter secondary girls nga ni Cassandra Balaba iton Maasin City nga back-to-back gold medalist ang long jump elementary girls. Nga nadugnan ini yana, ikatulong nga gold medal amo ini hi Janela Astorga Barrete itong okay. Tacloban City.
1: Bale,
0: so kung aton makikipan, K5 Edward, girl power ini. Ini nga tulong nga mga gold medalist itong Ibraa nga tanan kababayinan. In anusa, high school, anduha, elementary, pero nang graduar na elementary, hanyan na pala, ma high school na hira, sunod nga tuig.
1: Bale, pero ang aton gold medals na from the athletics?
0: All in all, tulong nga gold medals. Nga tanan nga event, tulong nga gold medals, nga tanan tikang athletics. Waray wow. Pa kita tikang event. Nga tanan ito tikang athletics.
1: Waray pa kita silver, bronze, puro la gold?
0: Mayada kita silver. Didahan 3,000 meter girl, secondary. Hi Angel Lumakang, ang taga-Albuera Leyte. Ato nini na hi-report kakulop, ato nini na interview. Ngan may ada kita usa nga bronze. Waray ko la ka kuha kay Harayo Hinduro ito nira. Although it's only 17 kilometers, kung masakay ka nga ito, maabotin haros sa kaoras kay magkukommute, kay may damang good ng gagamit ng ibeto na itong service, nga may ada pa rin ibang assignment. So, mas kinukurean kita yan na kay may naging papatutukan ha itong mga event. Salito sa akin, nalilikatan ko pag dakop-dakop hini nga mga taga-Eastern Visayas nga nagpapakakuhin mga medalya.
1: Okay. Matatawag ba nato rin nga it's a good start for our athletes from Eastern Visayas hini nga mga gold medals sa athletics nga nakuha hini nga mga kabataan ka K5, Kevin?
0: Oo, ka K5 Edward. Maupay talaga hini nga pagpatikang. Kaya yan ay, kaduha pa man lang kaadlaw, may ada na kita tulong nga gold medal. Pero ita kalimot hini nga pakiana, makakasustener ba kita hini?
1: Okay.
0: Kung magtik-arangkada it mga taga-National Capital Region, pagkamada, paningin simahan naliwat kita hini itong ibang mga powerhouse. Sugad itong Calabarzon, Central Visayas, Western Visayas. Bisan nga nit Negros Island Region, hirit nangunguna yan na. May ada na nir tulog ihapon nga gold medal as of 10:30 kagabi nga official tally.
1: Okay.
0: Ini nga Island Region bago pa lang ani nga ging create nga region nga nya na pala nga palarong pambansa nga umapihira as separate region.
1: Okay. Adi Armando Trono, what about from Ormoc delegates naka gold na ba kasi hirap pirmida mo gold every Ibraa?

0: maring ang sarili adin public.
1: What about kuno ang mga taga Ormoc? May na ba mga gold medals kahit naman permit nagdala number 1 Hebraa? Kumusta mga taga Ormoc?
0: Waray pa mga taga-Ormoc na nakakuhahin bisan ano nga medalya.
1: Okay. Kung baga may naman mga medalya nga makukuha ngayon mga taga-Ormoc, ano nga mga events ni KK5 Kevin?
0: Si Irigo din ni Hira kuan ha athletics, kaurugan ni Hira at tuhan mga team events.
1: Okay.
0: Kaya naman na nag-champion team events ang Ormoc, bakay pagkakadi, pagtaas it mga kontra ng mga dagko.
1: Okay.
0: So kung kurean ni Ratim Pets, so kung may daman mga taga-Ormoc na makakakuha yung gold medal, at to ito ha gymnastics, bangin ha swimming, ngan ha... Ano sa pangadamo itong dance sport?
1: Dance sport.
0: Posible na dito magkakuhin mga medalya ang mga taga-Ormoc.
1: Okay. And bisan pa kumbaga masiring kita nga bangin niyan, malabuan na kita itong NCR, itong Calabar Zone, but this is a good start for the athletics sa Eastern Visayas, and maghahatag inihin inspiration, and you know, this is a moral booster, you know, para hiton aton mga iba pang mga atleta nga magmumulay pala nga maniguro lo tira kay inin may dana mga gold medalists from Eastern Visayas athletics.
0: Amonte daton paglaom ito ano ka kay Five Edward nga iton aton mga local government units sa Eastern Visayas nan kun mayada maluluoy nga tikang ha private sector nga maghimuhin paagi nga makabulig-bulig financially ngadto itong training hini nga mga atleta.
1: Okay.
0: Kay iti diha deped ang paging eskwela. Oray man itong budget it deped it pag-training.
1: Okay.
0: Adago dito itong LGU dida mismo it community ang magpurublig.
1: Okay.
0: Kay diri man sugad kada ko itong budget sports din niya Pilipinas.
1: Balita, ano? Sige, ma-excited kami din niya Eastern Visayas, din niya aton home region. Itong mga magiging na performance, itong aton mga atleta nga adaya na prosperidad para hininga 66 palarong pambansa.
0: Bamantayan pa nato nito ibang nga mga events sa KPP Edward kay yan ang adlaw mga 20 nga gold medals at stake dinhi sa athletics. Magtitikang liwat yan ang adlaw ang swimming competition add to JD Malpas ang aton champion swimmer sa Tacloban City. May ada niya duha nga event yan na nga aga.
1: Okay.
0: Aw yan usangan niya ng kulupos ha, bangin may ada medalya nga madagaan ni JD Malpas. Nga nanimoy kasi tagaharo ka kay Five Edward.
1: Uy, hino!
0: Nga add to si Pia Gara. Nagkita Uy. Kaming Hayamama.
1: O, Pia Gara. O, tagaharo.
0: Nagkita kaming Himam Almagara. Sering niya, may duhang nga mulay yan na si Pia nga pito nga mulay nga tanan. Tub-tub hiton, Biyernes nga adlaw. Itaapihan ni Pia Gara. Hanunan nga palarong pambansa dito ay Ilocos. Pito ito nga gold medal ang nakuha wow. ni Pia.
1: Wow.
0: Nga pito gihapon iti event pero mas makuri yan kay han una nga tuig didto pa man hen elementary.
1: Okay.
0: Gira nag high school naman niya. So mas darudag ko na iti makakalaban di high school division. Aton lainig singit kay bisan National Capital Region iton ginirepresentaran iti mga kag-anak, mga taga-Leyte, mga taga-Haro Leyte.
1: Taga-Haro ay pagod, purbida.
0: Oo. Oo. Oo. Oo. Pabantayan nato nini nga iba pa nga mga panhitabo yan nga nakalatag yan ang adlaw iton aton secondary boys basketball duha na iton daog 2-0 waray pa ni Raper di unfortunately itira kalaban nga sunod did elimination round yan nga kulop it depending champion nga Davao region.
1: Okay. Sige.
0: Pero mabantayan lang nato nito bakla makasilat.
1: Okay, kapag kakadag itong tandem liwat iton nato mga okay, iba pa nga mga kobdanan ha. Okay.
0: Okay, si Kev Edward. Amoy taton latest yan ano para itong mga nagkikita yan ha. Alayo na lang luha aton Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital. Kay daro damo pa dito ng mga updates ini nga palaro an amon igin po post. Tigang didi ha prosperidad. Agusan del Sur parang palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan, a syudad ng Tacloban ng bugos kasi nerangan Visayas, K5 News FM.
2: Direkta, direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Report, report! Foro de los Pueblos.
1: Oras mga K-5, alas 7.35 na. And kaman ni K-5 Kevin Susana, bangin ready na? Anaton ibang mga kaobdanan, mga ka-K5, tikang dito prosperidad da Ilocos, ken unang palarampang bansa dito Ilocos Norte. Yan na, dito ha prosperidad ha Agusan del Sur. Amo dun report ni ka-K5 ba Kevin Susana ng aging padangat ha iyuhan na Toyota Leyte. Ang sugad manhan St. Paul Schools of Professional Studies. Nga natigyapon nga report, naging padangat tayo ang Seview Hotel ng print options, mga kakipay. Alas 7.37 na, and in a while, mga kaupod natin tratong mga sister station, mga hindi to ha sports, K5 Sports and Entertainment nga page. Naton magukuha itong signal tigang prosperidad, mga K5, okay? Hemerlita, Lace Bulan, maupay nga aga sir, paborito nga estasyon, manager Tacloban K5. Nagkita kami, haimu live din ha Bohol to Bigon. Shout out, Halase family, Hasuhi. Okay, adira ha Bohol. He Eden Urbano, he Pas Castroverde, he Ma'am Rona Delia. Nagkikitaluha ta aton. Hello, Ma'am Rona. He Maki, nasiring sir Edward, waray pa signal ha radyo. Hopefully yan ang adlaw. Makabalik kita sa mag alas 12, okay? Siguraduon nato nini, okay? Amog hapon ni Edwin Sardinia, ka K5 Edward, waray na kamo haradyo, ray na kamo signal. Natatabunan na kamo ni Ted Pailon, ayo sagad iyo signal, kawaray kugod ibang ginpapamatian, K5 Budla, tapos waray pa signal. ulat-hulat lah, kadali ha, kay inin ginpapaniguruhan natin nga makabalik kita on air, okay? Sige, so adin halinya ito natin mga kaobdanan dito prosperidad at natin lot initandem upon ito natin mga kaobdanan ha iba-iba nga party ng Pilipinas. Mga ka-K5, take it away!
3: Ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46. Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
4: Sobrang saya dahil break ng record.
5: Favorite sports mo?
4: Basketball.
5: Basketball. Sino ho ang nag-joke sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin throw?
4: Si coach po, si Coach Nolly. Ano po? Kasi may nakita siyang potential.
3: Inihayang naman ni Noel Bornel, athletics coach, second. Dari ng Region 5. Nakitaan nila ng potensyal si Espaldon.
6: Ang ginawa namin sa mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
7: Okay.
6: Yun. Ang ginawa namin tapos mabuti naman yung original coach niya sa na nakausap ko na bilan siya ng sariling javelin. So ngayon, ako pa mismo ang pumunta ng Legazpi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bayan namin sa Barcelona.
7: Okay.
6: Hanggang na-develop at na-develop, maraming tumulong, no, maraming trainers, malmit. So marami siyang napakagandang record. So,
3: mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Gay Buscaino, para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa ulat pala po kay K5 Gay Buscaino at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang palaro record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mula po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw
7: at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan doon natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng Palarong Pambansa dito po sa Prosperidad Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik, peaceful and orderly ang isinagawang opening ceremony ng Palarong Pambansa. Ang detalye ng kampiyon na balita ito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
8: Mga ka-K5, naging mapayapa ang formal na pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan. Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang idineploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex. Nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations ang mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang nasa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event. Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
7: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay, naging peaceful at orderly ang sinagawang opening ceremony ng Palarong Pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si Kipeb Jerilon na Luis, medical team para sa Palarong Pambansa, itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita, pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni Kipeb Jerilon na Luis.
9: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtalaga na mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
10: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes, basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming naliagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
9: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures, nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang Palarong Pambansa.
11: Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX-700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Dumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7.44 na ng umagang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa iba pang mga balita, puntahan natin ang mainit na bakbakan sa athletics. Ilang riyon sa palaro, nakasugkit naman ng gintong medalya. Ang kampiyon na balita ito ay atin ni K5 Sandro Zalazar.
12: Parang si Flash Sabilis, ang pambato ng Ebraa Region 8, matapos masungkit ang gintong medalya sa 3,000 meter run ng secondary girls category dito sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
13: to God sa lahat ng mga tao na nagsuporta.
14: Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fish vendor na si Christian May Taharos ng Evra Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14 anyos na atleta ay back-to-back Palarong Pambansa first gold matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000 meter run ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos, ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo lalo na at may suot na siyang sapatos.
13: Maganda po. Nakatulong po sa akin kasi kapag nakapa po, wala pong kamot. Tapos yung naka-spike wire.
14: Okay. Samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na Isa ng Region 5 ang gold medal sa 100 meter dash hurdles elementary girls. Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110-meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100-meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Wibraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, tinalo ni Jester Renz Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1 ang nakasungkit ng gintong medalya sa elementary boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa long jump elementary girls.
12: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
7: Maraming salamat po sa report mula po kay K5 Sandro Salazar. Yan po mga kaganapan mula po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5 Red Salgado.
15: Nakulong Taytung High School Negros Island Region nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Palarong Pambansa 2026. Nanalo ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang sa kabila ng pinakitang mahigpit na depensa. Sa first set, nanalo ang NIR sa score na 25-14. As a second set, hindi na ito hinayaan pa ng NIR na makabawi kahit ipinako nila ang score ng Bicol Region at nagresulta sa score na 25-12. Pagkatapos ng laro, hinirang si Mayang the best player of the game.
16: Try na amon nga best nga ipatagon gitne. And thankful man ko sa mga teammates ko nga ra sa ako nga gaguide man. And thank you again kay Sir Boy nga gasupport sa amon. And thank you sa mga coaches nga gaguide sa amon sa tulad-sangkong.
15: Mga kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang ikalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
17: Sa mga supporters ng NIR, hindi nyo kami mag-sawa na mag-suporta sa volleyball team ng NIR at ng Taytung.
15: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Salamat po K5 Red Salgado, pinakulit-ulat po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second round ng secondary volleyball girls. Samantala, palakpakang matindi sa palaro basketball. Esther Visayas, sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampiyon na balitang ito ay ating pong tangayan kasama si K5 Dan Chavez.
18: Malaking surpresa ang yumanig sa hard court matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa palarong pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan. Sa simula ng laro, dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter nang magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamangan na 4 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ng tensyon ang iba pang mga salpukan sa hard court kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patauwin ang koponan ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa day 3 ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pangitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Soccsargen, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inaasahang mas magiging pisikal at madiskarte ang mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa palarong pambansa update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
2: K5 News FM. K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Special coverage. Special coverage.
7: K5 Dan Chavez sa iyo pong ulat. Mula po dyan sa venue sa Bayugan. 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 by 62 points sa secondary basketball boys. Daritong kampiyon na balita ni K5 Cyril Repe.
19: Wala nang kumpiyansa ginawa ng defending champion Davao Region upang darugin ang Region 1 sa elimination round ng basketball secondary boys tournament sa nagpatuloy na parampapansa sa Agusan del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Pantok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabra 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 78-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos talunin lang sa Bonga City 77-63. Ngayong araw, bakbangan naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon ng pambansa Basketball Secondary Boys Tournament sa OEC Vacation Center, Agusan del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamex. May kapi ka na, nakalitox pa. Ito sa K5 sa Real DTX 5 Rep para sa special coverage sa parang pambansa 2026. Para sa kapiin ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Maraming salamat po, K5 Cyril Repe, sa inyong ulat mula po sa basketball venue at AOC Evacuation Center di po sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, puntahan naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive, nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM. Andoon si K5 Berto Gatit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampiyong balita ito, hatid ni K5 Berto Gatit.
20: Nag-umpisa na kahapon ang boxing tournament sa palarong pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. tatlong boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. Dalawang ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa schoolboys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A. Panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa schoolboys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraah. Panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang schoolboys category ang naglaban kahapon. Ang siyam na mga naiwang manalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kapinagdako naman, double gold for Negros. Dalawang mga gold medals sa ng Negros Island Region ang nasungkit ng hapon ng dalawang mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Tuquero ng Escalante City. Sa kabilang dako, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras na ito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling ulat at ang medal tally tali po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region. Ang NIR sa para po sa kalaban ng ating mga kababayan, ito po ang pinakauna pagkakataon na ang NIR ay sumali sa palarong pambansa, ano? And for the first time, ipinakita nila na kung gaano kalangkas din ang kanilang pupunat. Ang Negros Island Region or NIR ay may tatlong gold medals, isang silver, isang bronze. Sumunod dito ang Northern Mindanao na may dalawang gold, dalawang silver at isang bronze. Calabarzon, dalawang gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, dalawang silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, dalawang bronze, wala pa silang dalawang silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, dalawang gold. Ilocos Region, isang gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold, habang ang Davao Region, may isang silver at dalawang bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyong matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan na aming pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa Palarong Pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM Palarong Pambansa 2026 coverage team, sa panguna na ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Puy, ako si K5 LJ Castillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos.
1: Oras mga ka-K5, alasere 59 na inahibatian ang mga detalyado ng mga balita tikang ha-prosperidad Agusan del Sur. Ito nagpapadayon nga palarong pambansa 2026 sa atong pagbalik. Balik kitang anhel lokal nga mga istoryahon mga ka-K5. O sang drug suspect Pinosil hin pulis. Habarugo late mabalik kita kamalang pipirang nga mga pahibaro.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
21: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
22: Are you ready to start your brighter future?
4: It all begins at St. Paul School of Professional